0: Nang paalamin po natin, yan ang titignan natin. At isa pa sa mga mapapag-usapan din po natin ngayong umagang ito, mga kababayan. Why is our 1987 Constitution the way it is? Ano? Ganun ba talaga ang kasimple ang requirement sa pagiging isang senador? At po yan, maya-maya sa atin pong panayam kay Attorney Christian Munsod, isa pong ang atin pong constitutional law expert, and of course, siya rin ang ating framer ng ating 1987 Constitution.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ibang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bilang sa mga binabantayan din po natin, mga kababayan, may kinalaman po dun sa PHDO. Ano ito? Pre-hold departure order kontra kaya Senador Rodante Marcoleta at syempre sa iba pang mga dating opisyal at mga pribadong individual na sangkot dito sa kasong plunder na inihain laban sa senador. May kinalaman doon sa 75 million pesos ano po na election campaign fund na hindi i-declare sa SOSE netong si Senador Rodante Marcoleta. Makailan po kasi sa isang press conference na ginawa ng Office of the Ombudsman kasama ang mga miyembro ng media, sinabi nito na fa-filan ng plunder case itong si Senador Rodante Marcoleta. Kung nagkakamali ang 7th Division ng Sandigan Bayan ay nagpalabas ng pre-hold departure order. Ibig sabihin, may nakikita ang Sandigan Bayan na flight risk. Aring umalis ng bansa o magtago. Itong mga nasabing individual na nakapaloob doon sa plunder case na ihahain ng Office of the Ombudsman.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Itong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, habang inaantabayanan po natin ang ating mga panayam sa mga nabanggit natin. Agapin muna natin ang ilang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Department of Foreign Affairs binigyang diin na igagalang ng Pilipinas ang bawat karapatan ng lahat ng dayuhan na nagtungo sa ating bansa. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na igagalang ng Pilipinas ang karapatan ng lahat ng mga dayuhan na nagtutungo sa ating bansa. Ito'y matapos ang pagkakaresto sa 69 na undocumented Chinese sa isang steel plant sa Misamis Oriental noong May 15. Sa isang press statement, sinabi ng DFA na patuloy na kumikilos ang mga ahensyo ng gobyerno ng ating bansa aninsunod sa kanilang mandato at sa umiiral na batas ng bansa. Dagdag pa ng DFA na ginagawa lamang ng mga law enforcement units ng ating bansa ang kanilang trabaho upang hulihin ang mga nagkakasala sa batas, Pilipino man o dayuhan. Sa uli naman, patuloy naman na makikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy hinggil sa naturang pagkakahuli sa kani-kanilang mga dayuhang national, Chinese national na nandito sa bansa. Mula pa rin dito sa DFA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, Party List Solon, iginiit ang kakulangan sa supply ng kuryente at hindi dahil sa late reporting kaya raw may rotational brownouts. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginiit ni Murang Kuryente Party List Representative Art Yap na ang totoong sanhi ng rotational brownouts ay kulang na supply ng kuryente at hindi ang pagka-delay ng ulat ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa joint hearing ng House Committee on Energy and Legislative Franchises, Tinanong ni Yap ang mga opisyal ng DOE kung ang pinagtutuunan ba ng pansin ay ang report ng NGCP o ang aktual na kakulangan sa generation capacity na nagdulot ng brownouts. Anya, ang sentral na issue ay imbalance sa supply at demand kaya may mga rotating brownouts. Narito ang pahayag ni Murang Kuryente Party List Representative Art Yap. Samantala, sa parehong pagdinig, inamin ni DOE Undersecretary Mario Marasigan na regular nilang natatanggap ang advisories mula sa NGCP tungkol sa mga insidente sa grid. Iginit naman ng NGCP na sumusunod sila sa lahat ng reporting requirements matapos ang May 13 transmission disturbance, habang sabay na nire-restore ang apektado mga pasilidad at nakikipag-unayan sa power generators para mapanatili ang stability ng grid. Nanawagan din ang NGCP ng holistic at long-term energy strategy, kabilang ang pagtutok sa dependable baseload generation, balancing energy mix at resource adequacy based planning para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang DOH at Bansang Tuvalu magtutulungan upang palakasin ang industriya ng kalusugan sa Pilipinas. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pumirma ng kasunduan ng Department of Health at Tuvalu para magtulungan sa pagpapalakas ng industriya ng kalusugan. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding ni DOH Secretary Ted Herbosa at Tuvalu Minister of Health Wafafa Latasi, magbabahagi ang dalawang bansa ng kanika nilang strategiya para sa specialty care, healthcare worker trainings at e-health systems. Pag-uusapan din ang iba't ibang medical practices ng Pilipinas at Tuvalu pagdating sa mental health at non-communicable diseases. Kahit sa mga posibleng outreach program ay magtutulungan ang dalawang bansa at malaki rin ang ambag dito para palawakin ang referral network ng Pilipinas sa medical tourism. Ang kooperasyon ng DOH sa Tuvalu ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa international community upang mapabuti ang healthcare system ng bansa at pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
7: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
8: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
13: Bangon. Bayang mahal.
12: Dito sa Radyo Pilipinas.
13: 738 AM.
0: Sabing 6 na minuto, bakalipas ang alas 8 ng umaga. Hindi pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band at sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas. Naging makabuluhan po ang naging state visit ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Tapos paka-secure ng napakaraming investment pledges ang atin pong Pangulo para sa ating bansa. Kabilang dyan ng mga kababayan ay may kinilaman po sa mga cooperation programs sa may sa tungkol sa universal healthcare, sa climate action initiatives, sa economic resilience at sustainable development. Katunayan po, we're taking it one step further, mga kababayan, ang atin pong relationship with Japan. Dahil bukod dyan, naging kabahagi rin po tayo ng kooperasyon sa pagitan ng ating bansa at ng Japan sa usapan po ng regional energy resilience. Yan po ay sa Asia. Matatandaan niyo po sa ating panayam kahapon with the Department of Energy, nabanggit natin yung may kinalaman sa Partnership on Wide Energy and Resources Resilience o yung Power Asia na naglalayon na magtumulong na magkaroon ng energy resilience sa mga kapitbahay na itong bansa sa Asia. Bilang na po ang Pilipinas at maaaring magbigay ng well, ang kabuuan po kasing budget na nakalaan para sa nasabing inisiyatiba ay 10 bilyong dolyar. Ito po ay para mas mapatatag ang regional energy procurement, yung diversification o yung paghahanap ng iba't iba pang mga mapagkukunan o other energy sources, yung stockpiling capacity, ano yung pag-iimpok natin ng kuryente at energy efficiency investments sa Asia. Makailan nga po nakipagpulong ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dating Prime Minister ng Bansang Japan, si former Japanese Prime Minister Fumio Kishida, na ngayon ay Supreme Advisor na ng Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community, yung ASEC. Kabilang po sa napag-usapan ay yung may kinalaman

0: kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod dun sa binabanggit nating energy resiliency, kabilang rin sa susuportahan ng JICA sa ating bansa ang infrastructure modernization, ang usapin ng healthcare sa climate resilience, disaster risk management at peace and development initiatives sa rehiyon ng Mindanao. Tutulong din ang bansang Japan sa pamamagitan po ng JICA sa ating Philippine Coast Guard. Nakikita nila itong tulay towards shared prosperity.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Lawumpu't isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ugnay ng pagbabantay natin sa nararanasan nating sama ng panahon. Pagpasok dito sa Philippine Area of Responsibility, pangangalanan po etong si Zhang Mi, may international name, Tropical Depression Zhang Mi. Pagpasok sa PAR, pangangalanan pong bagyong Doming. Kaugnay po nito, Climate Outlook Seminar sinagawa sa Subal, Pangasinan upang palakasin ang kahandaan din naman sa epekto ng El Nino. Ito po ay kabila ng nararanasan pa rin natin na severe El Nino ayon po sa panayam natin sa PAGASA. Patuloy na nagpapatindi ng init sa atin pong bansa. Ang ulat niya na mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Tagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinapalawig ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan ang kahanda ng bayan sa mga maaaring epekto ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng isang seminar ukol sa ENSO o El Nino Southern Oscillation Status and Climate Outlook para sa May 2026 to October 2026. Nakiisa sa aktibidad ang Suwal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga magsasaka at lahat ng mga pamahalaan ang barangay sa bayan. Nagsilbing tagapagsalita si Engineer Jose Estrada Jr., Chief Meteorological Officer ng PAGASA Dagupan. Tinalakay sa seminar ang kasalukuyang estado ng ENSO at mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima, kabilang ang matinding init, tagtuyot, malalakas sa pag-ulan at iba pang panganib na dulot ng climate change. Bahagyang aktibidad ng paghahanda ng lokal na pamahalaan sa maaring epekto ng fenomenon, maisulong ang kaligtasan ng mga residente at pagpapatatag ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Samantala, Project Split sa Umingan, Pangasinan mas pinalakas sa pagtutulungan ng Department of Agrarian Reform, ng Department of Environment and Natural Resources at lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno mula po sa Radyo Pilipinas Sayub.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Leslie.
3: Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources at ang lokal na pamahalaan Umigano pang patatagin ang implementasyon ng Project Split sa bayan. Layunin ng pagpupulong na mapabilis ang pagkakalob ng malinaw at individual na titulo ng lupa para sa mga agrarian reform beneficiaries sa pangmatiyak ang kanilang mas masaganang ani. Naging sentro ng talakayan mahakbang para sa maayos, mabilis at epektibong pagpapatupad ng proyekto, partikular na sa mga lupang saklaw ng reformang agraryo na matatagpuan sa paligid ng Mount Amurong Reserve. Ang pagtutulong ito ay naglalayong balansihin ang pagbibigay ng sariling lupa sa mga magsasakat ang pangailangan sa kalikasan. Nabatid na ang Mount Amurong Reserve ay isang tinalagang mahalagang ecological zone sa Umingan na sumusuporta sa biodiversity at katatagan ng lupa. Bukod dito, critical din ang papel ng bundok sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng tubig na magsisilbing paunay supply sa mga sakan at komunidad sa loob ng munisipalidad. Sa pamamagitan ng nagkakaisang mandatong ito, ang mga ahensya ng pamahalaan at ng LGU na sa maiwasan ang anumang antala sa pagpapatitulo habang sinisiguro na protektado ang kapaligiran para sa pangmatagalang kapakinabangan ng mga lokal na magsasak

0: sa Pangasinan. Para sa bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 16 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, guys. Grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng rep mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang rep, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa puto pong ito, makipag-ugnayan naman tayo sa Bureau of Immigration sa kaugnay po ng Precautionary Hold Departure Order laban po kay Senador Rodante Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor at sa dalawa pang pribadong individual. Makakausap natin ngayong umagang ito, Ginoong Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sir Melvin, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, Sir Al. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood na kikinig sa inyong napakagandang programa. Good morning po.
2: Sir Melvin, magandang umaga at we're happy to have you here again. Una po sa lahat, ito pong PHDO natanggap na po ba natin mula sa Sandigan Bayan?
12: Yes po, Al, na we're able to receive, confirming po, na-receive na po natin yung PHDO na in-issue po ng ating Sandigan Bayan at para at least mayroon na tayong copy at yan po ay nasa ating system ng Bureau of Immigration.
2: Opo. Sir Melvin, please give us a glimpse kung paano po gumagana itong PHDO. Ano po bang ginagawa ng Bureau of Immigration para ipatupad itong PHDO? Binabantayan lang ba natin itong mga individual na nakapangalan sa loob ng Precautionary Hold Departure Order?
12: Ito po, Aldo, para sa malinaw lang po sa ating kabatiran ng mga nanonood na kikinig. Ito pong PHDO, ito ay once ang isang subject ay nandoon sa ating mga paliparan, mag-pop up po sa system, mayroon po tayong coordination, verification with the issuing authority. Tinatawagan po natin, focal person, what actions to be done po, no? Ibig sabihin po, may mga direktiba doon sa order, what actions to be done. Ibig sabihin, ang immigration po ay aantay din po once ma-verify natin with the one who issued dito po sa Sandigan Bayan, then the course of action will depend as well kung ano po yung magiging advice ng nag-issue ng order na ito.
2: Opo. Halimbawa, Sir Melvin, ang directive po ng Sandigan Bayan to keep someone in place o huwag niyong paaalisin. Ito po ba'y ginagawa rin ng Bureau of Immigration?
12: Yes po, kung makikita, similar po ito sa lookout bulletin kasi ina-update po natin, we do not know kung ano na yung status ng kaso. No? Once kung anong magiging advice po nila, then we will comply. Kasama din po, ministerial po yung nature ng Bureau of Immigration kasi kami po yung gatekeeper Yun po ang ginagawa ng Bureau of Immigration. Once ang maging direktiba ay to hold the departure, then we have to comply.
2: So, this does not include arrest. Linawin lang po natin para po sa ating mga kababayan.
12: Yeah. Yes po, hindi naman po. Depende po yan po kasi sa magiging direktiba. But usually, we only defer the departure. No? We do not allow departure if the advice is ganun po talaga. No? Kaya, ibig sabihin, yung action din po, manggagaling din po sa issuing authority.
2: Opo. Sir, please take this time para ano po, i-educate kami at yung ating mga kababayan. Ano po bang kinaibahan naman ng precautionary hold departure order kumpara sa isang immigration lookout bulletin?
12: Opo, actually yung usually nanggagaling talaga ito sa mga korte, no, sa probationary, sa mga hold departure, this case from the Sandigan Bayan. For the lookout kasi may panahon may mga kailangan nag-issue yung katulad niyan, may mga Senate hearing that they are need for people na kailangan sila for Senate hearing, the request the send it to the Department of Justice na para ma-monitor yung galaw nila. At the same time din po, we could ask similar way din po, nagtatanong din po tayo kung ano yung mga gagawin kasi may mga focal persons po na nakalagay doon sa lookout bulletin. Para kung titingnan natin sa PHDO talaga, usually it is issued by the court.
2: Opo. In this instance, Sir Melvin, so ngayon, binabantayan na po natin. Wala po ba tayong nakikita pang travel history nitong mga apat na individual na nakapangalan doon sa precautionary hold departure order?
12: So far, wala pa tayong mga report. Nor even kasi nasa system po yan, di basta-basta. At tayo naman po ay mayroon din tayong advance, may information manifest ng API. Kahit po hindi dumaan sa tamang pamaraan, makikita na po natin. Kaya magdadalawang isip talaga ang ating mga, ang tao man ko ikaw subject dito. Dahil lahat po ay na-account through the system.
2: When you say naka-account po sa system, Sir Melvin, ibig sabihin po ba nito kahit private na chartered plane, makikita pa rin po ng immigration?
12: Sa chartered plane, nagsasubmit po sila ng manifest, no? Yung general declaration. Oo, na yan ang ginagawa. Para sa mga airlines, that is a separate, magkaiba ko sa yung SOP nila. Pero lahat po ng mga dumarating at umaalis sa ating bansa, nagsasubmit po sila ng manifest or general declaration.
2: Opo. At ano pong mensahe naman natin sa atin pong mga kababayan? Ano po? Ang pagtitiyak po ng Bureau of Immigration na ito pong mga individual na ito ay haharapin ang anumang kaso na i-file laban sa kanila, at ito po ay madadala to a court of a competent authority, at masusunod natin yung ating PHDO.
12: Oh, yung ating mga kababayan, rest assured po, no, kung ano po yung ibinigay na PHDO po, no, ng probationary hold departure, we will comply and we will implement strictly, no. May direktiba, strictly directive na po yung ating Commissioner Joel Anthony Imbiado na to ensure lahat ng mga borders nationwide, hindi lang sa Manila, ay dapat on alert at napasok na po ito sa system. At once ito ay dumaan sa atin, automatic po nagpa-pop out po yan sa ating system. At kaya rest assured po sa ating mga kabayan, on alert po yung ating Bureau of Immigration.
2: Samantalahin na po namin ang pagkakataon, Sir Melvin, ano po, yung ordinary course ng trabaho po ng Bureau of Immigration. Ano po ba yung recently na mga achievements ng atin pong tanggapan kaugnay po nung pagbabantay natin, of course, dun pa rin sa mga foreigners na pumapasok sa ating bansa?
12: Yes, Sir Aldo, napakagandang katanungan kasi we have to understand ang people, ang mga tao talaga, they are asking ano ba yung ginagawa ng Bureau of Immigration, at nakita po natin sa ating mga paliparan ngayon, lalo na sa NAIA, na gumagamit po tayo ng mga e-gates, no? Napakabilis na po dahil yung e-gates natin, dito po sa Terminal 3, mayroon tayong 60 na mga e-gates, at Terminal 1, mayroon din tayo na marami na rin. Pero sa Terminal 3, nakikita natin, because I'm assigned there, nakikita, mabilis na yung ating mga e-gates, nakatulong talaga yung mga inilatag nating pagproproseso using technology. Meron nga na-receive akong kaibigan ko, nagtatrabaho siya sa airport ng Emirates, no? Nang pagdating niya, talagang nag-message siya, sabi niya super bilis ng e-gates ngayon ng Pilipinas. And that is the thing na binibigyan natin ng ng emphasis the use of technology, Al, dahil ito po ay makakatulong din sa ating bansa at sa mga traveler. Rest assured po, yung Bureau of Immigration, ginagawa po ang lahat para mas mapabilis po, maayos po yung ating pagsiservisyo sa ating bayan.
2: Po, actually, ako, Sir Melvin, personal experience din, talagang napakabilis na kumpara noon. Talagang napakalaki ng naging pagbabago, no? When it comes to the efficiency at yung pagbilis ng pagpasok, ano? At syempre yung proseso, overall process ng Bureau of Immigration. Huling katanungan na lang po, Sir Melvin, are we expecting na madadagdagan pa yung mga PHDO na matatanggap natin, or meron na po ba tayong advance info kaugnay po nito?
12: So far for now, wala pa tayong natatanggap na ano, no, na PHDO. Pero tayo naman, ready naman tayo, Al, no? Ang as soon ma-receive natin yung PHDO, ilagay natin sa system, alerted na po yung mga tao. Kaya nga po dahil dito, rest assured po yung ating publiko na ginagawa po ng ating kawanihan ng pandarayuhan yung mandato natin na magbantay sa ating mga international ports.
2: Yan, with that, maraming salamat po sa binigay niyong oras sa amin ngayong umagang ito. Ang atin pong Deputy Spokesperson, Sir Melvin Mabulak. Mabuhay po kayo, sir, at lang lahat ng ating mga kasamahan dyan sa Bureau of Immigration.
12: Mabuhay din po kayo. Magandang umaga.
2: Magandang umaga po, Sir Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson po ng ating Bureau of Immigration.
13: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Anggap naman tayo ng mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Inantabayanan natin yung ulat na yan mula kay J. Mark Dagala. Ayun ang pagtitiyak po sa atin ng ating Bureau of Immigration. Kasi ministerial lang. Yan. Mga kababayan po natin masyadong excited eh. Ministerial lang po ang trabaho ng ating Bureau of Immigration. Ibig sabihin, tinatanong pa rin nila doon sa issuing authority, in this case, Sandigan Bayan, kung ano ang gagawin once makita nila yung tao sa kanilang mga paliparan. Ano po, hindi po yan walang kakayanan, walang karapatan ang Bureau of Immigration na arestuhin yung mga tao na nakalagay dito sa PHDO. Yan po ang malinaw na binabanggit sa atin ng ating Deputy Spokesperson. Mamaya kasi magtanong yung ating mga kababayan, oh, pumunta na pala doon, bakit hindi nyo hinuli? We have to follow the process, mga kababayan. The rules and regulations are there for a reason. Hindi po natin dapat ilalagay ang batas sa ating mga kamay. Siyempre, gaya ng ating mga kababayan, no, mapapribadong sektor, mapapubliko, mapagovernment employee man yan o appointed official, you must always, always follow the rule of law. Punto pong ito, tanggapin naman natin ng ulat ni kasamang J. Mark Dagala. Public Assistance Command Center, pinagana ng DepEd, kaugnay ng OPLAN, balik eskwela. Ang ulat niya mula kay J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Al, pinagana na nga ng Department of Education ang kanilang OPLAN Balik Eskwela Public Assistance Command Center. Ito ay para tumanggap ng mga sumbong at reaksyon at gayon din ay umaksyon sa mga reklamo at katanungan ng mga guro, mag-aaral, gayon din ang mga magulang sa lalong madaling panahon. Ito ay binabahagi na rin ang paghahanda nila para sa pagbubukas ng klase bilang bahagi ng OPLAN Balik Eskwela na magsisimula sa Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Dahil dito sa ilalim ng mobilisasyong ito, ilulusad ng Department of Education at itong offline balik eskwela mula Hunyo 1 hanggang 11 para tiyakin na kahandaan sa infrastruktura at logistics sa buong bansa. Nabatid na 16 na ahensya ng pamahalaan ang magtutulong-tulungan upang masigurong ayos at mapayapa ang magiging pagbubukas ng klase para sa buwan ng Hunyo. Una na rito ay binigyan din na rin ng DepEd na katuwang nila ang maging ang Presidential Communications Office o PCO sa pagpapakalat ng mga impormasyon na may kaugnayan nga dito sa pagbubukas ng klase at malabanan na rin ang paglaganap ng disinformation at misinformation sa mga panahon ito. Para sa Bago Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Higit 100 hektaryang sakahan sa Ligao City sinailalim sa survey para sa individual na titulo ng mga magsasaka. Ang ulat niyan mula kay Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
16: Isinailalim sa subdivision survey ng Department of Agrarian Reform Municipal Office o Darmo Ligao ang mahigit 100 hektaryang lupang sakahan sa Ligao City, Albay para sa pagbibigay ng individual na titulo sa mga magsasaka. Ayon sa Dar Albay, saklaw ng survey ang siyam na collectively awarded agricultural holdings sa mga barangay ng Pandan, Abelia, Tupas at Herrera sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project na pinondohan ng World Bank. Layunin ng proyekto na hatiin ang Collective Certificates of Land Ownership Award o CLOA upang mapalakas ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa at mapalawak ang access ng mga magsasaka sa suportang serbisyo at credit programs. Sa kabila ng mga hamon sa pagsasagawa ng survey sa malalawak na lupain, itinuloy ng grupo ang operasyon bilang bahagi ng pagpapatupad ng split project sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
19: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
18: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
19: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
18: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
19: Till I met you.
18: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
19: I love you more each day.
18: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
22: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
25: Bangon.
26: Bangon.
25: Bayang mahal.
26: Bangon. Bayang mahal.
25: Dito sa Radyo Pilipinas.
26: 738 AM.
2: Apatapot limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ay po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan ng ating Friday edition ng Bangon, Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Medyo bigo lang tayo makapanayam. Kanina ang ating constitutional framer. Subukan natin sa mga susunod na pagkakataon ang kanyang expertise. Ano po, napakalagang mapag-usapan kasi mga kababayan, may kinalaman po dito. Bakit nga ba ang constitution natin ay napakasimple ng hinihinging requirement para po sa ating mga matataas na opisyal gaya ng mga senador? Ano ba yung mga requirements ng senador? Una, must be a natural born citizen. Pangalawa, must at least be at 35 years old, di ba? Able to read and write. Ano pa? Tama na dyan. Yung panghuling requirement, must be a resident for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. So, ibig sabihin, bago yung araw ng election, at least 2 years nakatira siya dito sa ating bansa. Bakit nga ba napaka-simple? Bakit hindi natin nire-require na merong mga legal background yung mga tao na gumagawa ng ating batas? Although ideally, mga kababayan, mas maganda kung meron. Pero, the Constitution itself, under Article 6, Section 3 of our 1987 Constitution, wala namang sinasabi na must at least be a lawyer or must hold a degree of ganito, ganyan. Yung gusto nating maitanong at malaman doon sa ating mga framers ng ating konstitusyon. Sadly, sa susunod pong mga pagkakataon, susubukan nating makapanayam ulit ang ating constitutionalist. Pantala, tanggapin muna natin itong balita na ito mula po sa labas ng ating himpilan, mga serbisyong pangkalusugan at medikal pinaiigting sa probinsya ng Lanao del Norte sa pakikipag-ugnayan sa Department of Health Region 10. Ang ulat niyan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaiigting ng pamahalaang probinsyal ng Lanao del Norte ang healthcare o pangkalusugang programa ng probinsya sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Department of Health Region 10, lalo na sa pagpapatupad ng Doctors to the Barrios o DTTB. Binibigyang prioridad ang mga bayan o baryo na malalayo at kulang sa serbisyong pangkalusugan. Patuloy ang ugnayan ng pamahalaang probinsyal at DOH Region 10 para sa paghahatid ng mga serbisyong medikal. Bago pa lang ay nag-courtesy visit ang mga doktor na nagsisilbing Doctors to the Barrios ng probinsya sa tanggapan ni Provincial Governor Muhammad Khalid Quebranza Dimapuro para iparating sa gobernador at pag-usapan ang mga serbisyong pangkalusugan at medikal para sa mga residente sa mga baryo na kanilang pinagsisilbihan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Higit apat 0.5 milyong pisong halaga ng mga gamit at makinaryang pangsaka ay pinamahagi ng gobyerno. Ang ulat niyan mula kay Donna Kawisbalio ng Radyo Pilipinas, Bontok.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatanggap ng mahigit 4.57 milyong pisong halaga ng agricultural machinery at equipment ang 30 farmers cooperatives and associations sa Mountain Province mula sa Department of Agriculture, katuwang ang pamahalaang palalawigan sa pamamagitan ng High Value Commercial Crops Development Program o HVCDP kasabay ng pagdiriwang ng Farmers and Fisherfolks Month sa Bontok. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ang multi-cultivators, pump and engine sets, coffee roasters, coffee and cacao dryers, moisture meters, grass cutters, coffee pulpers at high density polyethylene hose. Ayon kay HVCDP Mountain Province Focal Lloyd Edward Cello, layunin ng programa na palakasin ang mga produksyon at marketing ng high value crops sa lalawigan. Sinabi naman ni Engineer Jonathan Pakipak ng DA CAR na tanging mga kwalipikado at rehistradong kooperatiba at samahan ng mga magsasaka ang mga benepisyaryo ng naturang programa, katuwang ang suporta ng provincial at municipal local government units. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
6: Bangon.
7: Bangon.
6: Bayang Mahal.
7: Bangon.
6: Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 738 AM.
2: At sa pamamagitan ng ulat na yan, tayo po ay magpapaalam. Pero bago yan, magpasalamat muna tayo sa ating nakapanayam kanina. Ginoong Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson po ng Bureau of Immigration. Siyempre maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jobel Lustre, Boss Arnel Villamor, and of course, ang ating mga producers, Ms. Glory Faye Bagon at Ms. Tess Ramirez. Sa po ang Bagon Bayang Mahal, Pahabol Christopher Tirambulo. Maraming salamat po mga kababayan at syempre isa pong magandang umaga sa ating lahat. Ito po ang Bangon Bayang Mahal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo at isa pong mapagpalang Friday morning sa ating lahat.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 8:52 ng umaga.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Office of the Civil Defense, pinaghahanda ang publiko sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
8: Report.
10: Pag-uwi ngayon ang Office of Civil Defense ang publiko kaugnay sa posibleng epekto ng bagyong Domeng na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa OCD, ang bagyo ay maaari magdulot ng pagbaha dahil sa malakas at tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Maaari itong makapinsala ng mga patanim at istruktura at maaaring makontamina ang mga inuming tubig at magdala ng mga sakit. Dahil dito ay pinag-iingat ng OCD ang mga lugar na maapektuhan ng bagyo sa posibleng daluyong o mataas at malalakas na alon gaya din ang mga pagbaha sa lugar malapit sa dagat. Dito ay sinabi ng OCD na dapat bantayan ang pagguho ng lupa at pag-agos ng putik dahil naman sa malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga bulubundukin at matatarik ng lugar gayon din sa mga dalisdis ng vulkan. Samantala, tinignan naman ng OCD ang kanilang kandaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Philippine delegation sa Japan, ikinataba ng puso ang mataas na pagpapahalaga ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
8: Report.
11: Nakakataba ng puso. Ganito inilarawan ni Piso Secretary Dave Gomez ang damdamin ng delegasyon sa naging pagtanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gomez, maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganitong klase ng okasyon. Alos kumpleto ania ang royal family na ania ay pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ekotibo. Nakaka-proud, sabi ni Secretary Gomez, na makitang gano'n na lang ang paggalang at pagrespeto sa Chief Executive bilang isang world leader na nire-respeto hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
1: Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne, no? Madalang daw yung nagsasama sa isang ganung state banquet. At halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na ganun na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa ibang balita, reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla na tanggap na ng Department of Justice. Ang ulat ni Luisa Erispe.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinumpirma ni Prosecutor General Richard Patulio ng Department of Justice na natanggap na nila ang reklamo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. Kaugnay pa rin ito ng pagtulong umano ng senador ni Senator Ronald Bato de la Rosa na makalabas ng Senado noong May 14, 2:30 a.m. matapos ang naging barilan sa loob ng gusali. Noong una, itinanggi ni Prosecutor Fadulion na natanggap na nila ang reklamo pero binawi niya rin ito sa isang text message at sinabing bandang alas 5 ng hapon kahapon na ihain ng CIDG sa DOJ ang complaint. Sa ngayon, wala pa namang reaksyon si Senator Robin Padilla hinggil sa isinampa laban sa kanya. Nauna nang sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na sakaling ang may maghain ng reklamo laban kay Padilla sa DOJ ay mabibigyan naman ng senador na ipaliwanag ang kanyang panig sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Department of Energy, National Power Corporation at Aboitiz Power babalangkas ng isang Memorandum of Understanding para sa pagpapatayo ng nuclear power plants sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Binabalangkas na ng Department of Energy, National Power Corporation at Aboitiz Power Corporation ang posibleng pagpirma sa isang Memorandum of Understanding para sa nuclear energy development ng ating bansa. Ayon sa kagawaran, naghahanap ang mga ito ng mga lugar kung saan posibleng magpatayo ng nuclear power plants kabilang sa mga kinukonsidera ng DOE ang naudlot na Bataan Nuclear Power Plant ay pinatayo ng dating Marcos Senior Administration. Ang planong pagsasanib pwersa ay layong mapalakas ang evidence base at pag-aralan ang diskarte na ginagamit sa ibang mga bansa para sa nuclear energy development na pwede na rin gamitin sa Pilipinas. Kasama na rito ang pag-assess sa pagtatayuan ng power plant, seguridad, regulatory readiness at infrastructure requirements kabilang bilang pagsunod sa International Atomic Energy Agency o IAEA standards. Ang pagsisikap ng bansa para sa pagsasaliksik sa ligtas at sustainable na nuclear energy options ay bahagi ng long-term energy mix simula 2032. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
9: At leader ng Kamara, hinimok ang mga barangay na wakasan ang illiteracy at sugpuin ang kahirapan. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Hinimok ni Speaker Faustino Bojidi III ang lahat ng barangay sa bansa na pangunahan ang laban kontra illiteracy na itinuturing niyang susi para masugpo ang kahirapan sa Pilipinas. Ito ang kanyang mensahe sa ginanap na National Convention ng Liga ng Mga Barangay na may temang Zero Literacy, One Barangay at a Time. Ayon kay Di Mahalaga ang papel ng mga barangay sa pagbibigay ng edukasyon, oportunidad at mas magandang buhay sa bawat Pilipino. Ipinunto rin ng House Leader na ang barangay ang frontline sa laban kontra illiteracy dahil sila ang pinakamalapit sa tao. Bilanggit din niya ang epekto ng illiteracy sa ekonomiya. Mas marami anyang trabaho, negosyo at kabuhayan ang mabubuksan habang lumalakas ang workforce ng bansa. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojidi III.
16: Ang laban kontra sa illiteracy ay hindi nagsisimula sa malalaking opisina o pambansang programa. Nagsisimula po ito sa ating mga purok, Nagsisimula po ito sa ating mga barangay. At kapag sama-sama nating tinutulungan ang bawat Pilipino na matutong bumasa, sumulat at umunawa, mas lumalawak din ang oportunidad para sa trabaho, negosyo at kabuhayan.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
18: Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome po muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa ating production side, ang ating executive producer for today, si Ms. Drizel Nanyong, kasama ang ating katuwang na si Mr. Jay Arevalo. And of course, sa Master Control, si Mr. Milo Junela at sa ating wirecast, si Hero. Kami po ay inyong napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, itype lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At siyempre, hindi ho magpapahuli dyan ang ating ikang live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan. At kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine at tututok pa rin po tayo sa mga kaganapan dito sa inyong inang bayan para po malaman din ng ating mga overseas Filipino workers at ng ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo ang mga pinag-uusapan at kaganapan dito sa Pilipinas. Isa ho sa pagtutuunang pansin natin sa unang bahagi ng ating programa ay ito pong lumitaw o pinag-usapan o lumantad sa publiko na may senaryong no L o no elections pagdating ng taong 2028. Ito pong no L election scenario ay tumambad dahil po sa naging video presentation ni Senator Aimee Marcos sa Senado. Kung saan pinapakita doon na may mga move o hakbang sa House of Representatives, maging sa ilang mga senador, na i-push ang charter change leading to a no-election scenario sa 2028. Ngayon, constitutional-wise, pwede po ba yon? Or batay po ba sa rules ng Commission on Elections? Pwede bang magkaroon ng no-el? Alam ko, sa panahong ito, masidhi po ang paghahanda ng Commission on Elections para sa susunod na national elections sa 2028. Actually, tuwing makakapanayan po natin ang ating mga embahada sa iba't ibang panig ng mundo, sila rin po patuloy ang overseas voters registration, particular dito sa 2028 national elections. Para masagot po ang mga katanungan na yan, nasa linya po natin ngayon ang ating butihing spokesperson ng Commission on Elections. Wala pa pala si Director. Kasama po kasi natin para masagot ang mga katanungan na yan ay ang spokesperson ng Commission on Elections, walang iba kundi si Director Rex Laudyanco. Pinag-uusapan na po kasi ngayon yan, naging mainit na usapin din po yan sa Senado nung yan ay ipiniresenta, yung video na ipiniresenta ni Senator Aimee Marcos. Umalma dyan ang ating mga senador. Nag-motion sila na i-strike out yung video presentation na yan ni Senator Aimee Marcos. Dahil sa kadahilan ng wala naman daw pong katotohanan, walang batayan, at isang fake news yung lumabas na yan. Pero ang problema, ano na yan eh, dumikit sa kaisipan ng ilan nating mga kababayan yung no elections na yan dahil sa charter change. Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po sa kanyang state visit sa Japan na itanong sa kanya ng media kung anong reaksyon niya dyan. At nagkibit balikat lamang ang Pangulo, ngumiti lamang ang Pangulo. Hindi natin alam kung anong ibig niya sabihin doon sa kanyang pagngiti o pagkibit balikat doon sa ginawang video presentation ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos. Alright, sige po, habang inaantabayan na natin si Director Rex Lautchenko, Lautchenko ng COMELEC, narito mo po na ang ilang mga paalala.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
25: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
19: Alam nyo ba?
18: Alright, habang inaatabayanan po natin ang ating unang panayam ngayong araw na ito na kay Director John Rex Lautchenko, spokesperson ng Commission on Elections, bibigyan po kayo ng overview kung ano po ba yung mga dapat pa nating antabayan, dapat pa ninyong antabayanan ng mga panayam natin ngayong araw na ito. Ano po? Una po, makikipag-ugnayan din po tayo dito sa grupong Tres Marias, ano po, kay Miss Myra Aragon. Siya yung, si Miss Myra Aragon ay isa nating kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa Lebanon. Siya yung founder ng Tres Marias. Bakit tayo makikipag-usap sa kanya? Gusto po nating malaman kasi yung sitwasyon ngayon dyan sa Lebanon dahil dito pong mga nakalipas na araw, mas pinaigting po ng bansang Israel ang pag-atake sa Lebanon, lalo na particular sa southern at eastern region ng Lebanon. At ayon sa report, dusay-dusay na pong mga tao ang nasawi sa mga nasabing pag-atake na yan ng Israel sa Lebanon. At syempre tinitingnan din po natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon, particular ang ating Philippine Embassy dyan sa Beirut, sa Lebanon. Kaya lang naman po, hindi pa natin masyadong makuha yung commitment mula sa ating Philippine Embassy. Kaya't minarapat po nating makausap mismo yung ating mga kababayan na nandyan sa Lebanon para po malaman natin ang kanilang sitwasyon. Okay, at ang masiguro natin na ika nga walang nasaktan o nasawi sa mga nangyaring pag-atake muli na yan ng bansang Israel. And of course, later on, makakasama rin po natin isa sa pinakamalaki, if not ang pinakamalaking organisasyon ng mga magsasaka o ng agrikultura dito sa Pilipinas, ang SINAG, sa pamamagitan po ng kanilang presidente na si presidente chairman na si Chairman Rosendo. So dahil ang Department of Agriculture po nagsabi na nagbigay sila ng babala ang Department of Agriculture dahil po dito sa epekto, maaaring maging epekto ng El Nino sa bansa. At ayon po kasi sa Department of Agriculture, maaaring maslas o mabawasan ang national rice output natin ng Pilipinas ng nasa 700,000 metric tons. Malaking ano po yan, malaking bahagi ng rice production natin at maaaring maging banta para po sa ating food security. At of course, kinabukasan o kabuhayan ng ating mga magsasaka. Lahat pong yan, later on sa ating programa. Nasa linya na po natin ngayon ang ating spokesperson ng Commission on Elections. Walang iba kundi si Director John Rex Lautchenko. Okay? Okay, hindi pala si Director John Rex Lautchenko ang kasama natin sa programa. ngayong araw na ito. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
20: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
25: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
18: Alright, nagkaroon tayo ng konting mix-up ano po dito sa arrangement ng ating guesting for today. So sa ngayon, nasa linya natin ang komunikasyon. Ang founder ng Tres Marias, walang iba kundi si Ms. Myra Aragon, para malaman natin ang sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon matapos po ang mas pinaigting na military airstrikes ng Israel sa southern at eastern portion ng Lebanon. Alright, nasa linya na po siya. Magandang umaga, Ms. Myra. Welcome back sa programang Global na Tayo.
21: Good morning po, Sir Ray, and good morning, Pilipinas.
18: Magandang umaga po. Well, napatawag po kami. Pasensya na po kahit naabala namin kayo ngayon. Ano po? Pero napatawag kami.
21: It's okay po.
18: Dahil concerned kami sa kalalagayan po ng ating mga kababayan sa Lebanon dahil may mga ulat po na pinaigting ng Israel ang atake, pag-atake sa Lebanon, particular sa southern and eastern region ng Lebanon. At may naulat na po na marami ang nasawi. Sa kasalukuyan po, Ms. Myra, kamusta ang kalalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon?
21: Sa part naman po ng Filipino community dito sa Lebanon, yung binobombahan na area, karamihan ng mga Pilipino na naandoon ay lumikas mula pa nung unang kasagsagan ng pagbobomba. Hindi pa sila exactly na bumabalik dahil nga kung ano rin, halos destroyed din yung mga areas doon, tapos yung mga employers din nila wala doon. So wala pang Pilipino na exactly doon sa area na binobombahan ngayon. Meron yung mga Filipinos na married to Lebanese na bumalik sa area nila. Pero as of sa monitoring namin, okay naman sila. Wala pa rin, hindi pa rin sila na apekto masyado. Although, naririnig nila yung, nafe-feel nila, hindi lang sa naririnig, nafe-feel nila talaga yung mga pagyanig ng building nila. Dahil malapit nga sila doon.
18: Okay.
21: Yung sa amin kasi meron kaming informal shelters na ginawa ang Tres Marias. Andito pa rin yung mga tao na lumikas doon sa area na yun. So medyo okay pa rin ang pakiramdam ng Filipino community.
18: Alright, so sa kasalukuyan, Ma'am Myra, ilan po yung mga kababayan natin na nasa mga shelters po ng Tres Marias ngayon?
21: Na ang sa akin po ay 3 families ito na may mga tiga-apat na anak.
18: Oh, 3 families na may tiga-apat na anak. So it, galing yes, po sila ng ano, galing po sila ng southern region ng Lebanon.
21: Hindi po, dahil yung Beirut area, yung kahapon na
18: Beirut binumbahan. Mismo? Beirut area mismo?
21: Yes po, Beirut, yung kahapon na binumbahan, dito yun sa Dahye, Beirut po yan.
18: Ah, okay.
21: Hindi po yan sa south.
18: Okay.
21: Yung last time din na merong taga south na pumunta sa amin, tinanong ko sila, kamusta kayo doon? Sabi niya, nafe-feel nila yumayanig yung building nila, pag ano, pero wala din silang choice kasi they still have to work for their family. At sabi nila, pero sabi ko, kung feeling nyo na ano, kausapin nyo yung amo nyo, kung pwede bang lumikas na kayo dyan. Pero ano pa naman daw sila, okay pa naman daw sila doon.
18: Okay, so pero sa ngayon po, wala pa kayong mga ikanga nasa shelter na galing sa southern region dahil na-evacuate eh, yung ating nag-evacuate sila from the southern
21: yes,
18: region.
21: Yes po.
18: Mm, okay.
21: Yes po.
18: So ito namang sa center, itong Beirut, hindi naman po ito nakakaranas ng pag-atake. Itong...
21: Ang kahapon po, yung sa Beirut, ang nabumbahan kahapon.
18: Naku. Eh, meron...
21: Nagsilikas na naman yung mga tao, kaya nga ina-expect na naman namin ma-increase yung demand ng hot meals sa amin kasi nagsilikas na naman din yung mga tao doon. Eh, oh. Kababalik nga lang sana, sabi nila kasi akala nila okay na, pero ayun, nagbomba na naman kahapon.
18: Okay, pero saan nakasituate ang ating ano, ang ating Philippine Embassy? Nasa Beirut ba?
21: Yes po. Sila doon mas ma-feel nila yung ano mga pagbobomba doon. Mas malakas ang tunog doon sa kanila kasi malapit sila doon eh.
18: Mhm. Mhm.
21: Shuaifat kahapon na tinira Shuaifat Dahye. Ang Shuaifat malapit lang yan sa embahada natin.
18: Okay, sana nasa ligtas na kalagayan ng ating ambassador at mga embassy officials doon, ano, Miss Myra.
21: Yes po. Last yung Eid al-Adha na ano nakasama namin si Amba Miranda, yung nag-uusap nga kami, yung pinag-usapan namin yung sitwasyon. Ayun, kinabukasan may bomba na naman.
18: Oh, pero may communication kayo ngayon with the Philippine Embassy. Nakakausap
21: yes po,
18: nyo sila.
21: Meron.
18: Okay.
21: Meron, in-update nga nila sa akin nung last ng pagkita namin ni Amba Miranda nung Eid al-Adha. Tinanong niya nga, ano, kamusta yung ilang ba ang tao sa inyo? Sinabi ko rin, ano naman, may ano naman, communication naman po kami.
18: Alright. At nakakatulong naman sila sa inyong ika nga po, Tres Marias Foundation. Nakakapagbigay
21: yes,
18: sila
21: po.
18: Ng assistance sa inyo.
21: Yes po.
18: Okay, that's good to hear. Pero ang pinakamagandang balita rito, wala pa kayo nalalaman o maging sa embassy, wala pang nare-relay sa inyo kung may nasaktan o nasawing Pilipino sa muling pag-atake.
21: Wala po.
18: Mabuti naman po.
21: Salamat sa Diyos. Oo.
18: Okay. Eh kamusta naman po ang ginagawa ng Tres Marias ngayon? Sumusubaybay po ako sa mga Facebook post ninyo, yung mga paghahanda ninyo ng mga pagkain na pinamimigay at training na binibigay ninyo sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon. Kamusta po ang... advocacy ng Tres Marias?
21: Wala pong tigil eh. Ganun pa rin kahit sa kasagsagan ng gera, in the middle of cooking, hot meals, distribution of dry food items sa mga migrant IDPs, patuloy pa rin po yung vocational skills training natin. Kasalukuyan, meron kaming baking classes para na kahit papaano yung mga kababayan natin at ibang mga migrant dito, mawala-wala din yung mga pag-iisip sa mga tensions. At na-empower pa din yung knowledge nila sa mga skills. Ma-add din yun para kahit papaano makapagdagdag sa hanap buhay nila.
18: Okay, so ibig sabihin niyan eh tuloy-tuloy lamang po, pero yung suporta ng ano ng embassy, ganun din ang suporta sa Tres Marias dito sa organisasyon ninyo.
21: Yes po, anytime lagi naman silang nagsasabi kung anong kailangan niyo, sabihin niyo lang sa amin at okay. Handa kaming tumulong sa inyo.
18: Alright, so ano pa bang mensahe na pwede niyo iparating Ma'am Myra sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at lalo na sa mga kababayan ninyo diyan sa Lebanon?
21: Yes po. Ang sa akin lang sana po kasi may pinapatupad ngayon na cash assistance para sa mga affected na OFWs dito sa Lebanon. Ang patupad kasi po, de, syempre naiintindihan din namin, kailangan ng mga documents, mga legal documents para i-process yung ayuda. Eh, karamihan kasi ng mga Pilipino dito are undocumented. So, okay, ibig sabihin, hindi sila nakaka-avail sa ayuda. Though we do understand kasi government funds yan, dapat kasi may proper documentation. Kaso lang po, karamihan sa mga hindi nakakatanggap, yung mga undocumented, which yun naman sila din ang nangangailangan talaga. And yung mga

0: Napatupad is under the Department of Migrant Workers. So iba yung pondo ng Department of Migrant Workers, iba rin yung pondo sa embahada natin. So I think, I don't know kung ano, although sabi nga ni Amba Miranda na sinusuportahan man din nila yung gawain ng DMW, ng MWO dito sa Lebanon, pero kasi meron mga criterias na pina-follow.
1: Oh, pero ibig sabihin, sabi nga mismo ni Pangulong Marcos at saka ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW, kay undocumented or documented, kinakailangan bigyan ng tulong eh.
0: Yun nga ang kinapagguguluhan dito ngayon na, sir, kasi ang yung mga undocumented, hindi kasi hinahanap kasi yung ikama, hinahanap kasi yung salaysay ng amo. Saan sila kukuha noon? Makaramihan, lumayas na yung amo eh, kasi naggera, iniiwan sila. So, paano papipirmahan ng amo?
1: Okay, pero ito ba'y nakarating na sa ating embahada? Alam na nila itong sitwasyon na to?
0: Yes po, kasi alam niyo na po, ang mga Pilipino talagang maiingay sa social media. Eh, nagpo-post yan, so imposible naman di naaabot sa kanila.
1: Sige po, ganito ang gagawin natin. Ano po, we will... dapat kasi bukod sa inyo, Ma'am Myra, makakasama rin natin ang Philippine Embassy Lebanon kay
0: yes,
1: Ambassador. Kaya lang hindi sila sumasagot sa aming mga request o kinakailangan pa nila ng clearance, something mula dito sa
0: or
1: DFA sa Manila.
0: Or baka naman din naka-alert sila sa recent bomba kahapon. So
1: pero
0: baka,
1: we will try our best na makuha sila sa Lunes para po masagot
0: po
1: itong mga katanungan ito. Ano po? At kung kinakailangan namin kayong tawagan ulit sa Lunes para
0: sige,
1: po
0: sir.
1: Mas malinaw na maipaliwanag yung sitwasyon at concern ng ating mga kabataan, lalo na yung mga undocumented nating mga Pilipinos, ang sitwasyon nila
0: yes,
1: diyan. Okay?
0: Yes po.
1: So,
0: yung sa amin sana kahit passport na lang or xerox ng copy ng passport for identification kung kailangan man to identify really the person, pwede na yung xerox or passport, pwede na yun.
1: Sige, kung hindi man namin makuha ang embahada for any other reason, susubukan din natin ng DMW mismo, si Secretary Hans Leo Kakdak, para sagutin
0: yes,
1: itong issue na to. Dahil malinaw na sinabi ng Pangulo at saka ni Secretary Hans Leo Kakdak, kay documented or undocumented, Pilipino pa rin yan, kinakailangan tulungan. Ano, kinakailangan bigyan ng assistance. So tingnan natin
0: yes,
1: kung saan nangyayari yung bottleneck na yan, yung mga documents requirement na yan. Eh, tulad nga po na sinabi ninyo, hahanapan ng ikama. Tama ba yun? Hahanapan ng ikama.
0: Yes po.
1: Tapos
0: yes,
1: hahanapan, kung wala ikama, hahanapan ng salaysay mula sa employer.
0: Salaysay
1: eh,
0: ng
1: wala
0: amo.
1: Na yung, wala na yung employer. Umalis na dahil nga sa paggera.
0: Eh.
1: O, isang mga naman
0: yes,
1: sila
0: po
1: kukuha ng salaysay. Di ba?
0: Yun na nga po eh. Meron din mga amo eh, sa matatanda na hindi na marunong sumulat.
1: Sige, we will at susubukan po natin kunin ng panig diyan ng ating Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon, maging ang Department of Migrant Workers kung makukuha natin sila pareho sa Lunes. Ano po, Ms. Myra? Pero
0: sige po, sir.
1: Nagpapasalamat po kami sa tulong na binibigay ninyo sa ating mga kababayan diyan sa Lebanon sa pamamagitan ng inyong foundation na Tres Marias. Okay?
0: Thank you, sir.
1: Maraming salamat po. Thank you very much. Ang ating
0: salamat,
1: founder ng Tres Marias, Ms. Myra Aragon. So yun. So bukod as well, ang magandang balita, wala pang nalalaman o nakakarating na balita dito sa kaila Ms. Myra, founder ng Tres Marias, o wala pang pinapaabot din ng impormasyon ng ating Philippine Embassy sa Lebanon sa kanila kung meron pang nasaktan o nasawi sa pinaigting na pag-atake ng Israel, military strikes ng Israel sa southern and eastern region ng Lebanon. Bagamat ang Tres Marias po kasi isa itong organization eh. So meron silang mga volunteers ito ng mga Pilipinos natin, mga kababayan natin na tumutulong din sa kapwa nating mga kababayan dyan sa Lebanon. Meron silang shelter na naitayo at meron sa kasalukuyan, merong mga Pilipino doon kasama ng kanilang pamilya doon na naka-shelter doon sa ngayon, doon sa mga shelters ng Tres Marias. At tumutulong naman po, nagbibigay naman ng assistance ang ating Philippine Embassy sa Lebanon sa kanila. Ngayon, kung sinusubaybayan po ninyo yung ating panayam kay Ms. Myra Aragon, isa sa mga concern ngayon ay yung pag-process ng mga documentation, lalong-lalo na sa pagbibigay ng tulong.

0: o ayuda sa ating mga kababayan na naapektuhan ng gera, military strike sa Lebanon. Walang masyadong problema kung documented yung OFW dahil may mga papeles. Ang nagiging problema ay yung mga undocumented. Ano po? Plus, yung mga kababayan natin na kapag nakapangasawa ng mga Lebanese, so parang lumalabas, ano na sila, hindi na sila sakop ng DMW, hindi na sila classified as migrant worker. So, siyempre, dapat yun nasa ilalim na yun ng Philippine Embassy bilang isang Pilipino na nandoon, bagamat nakapag-asawa nga ng Lebanese, they're still Filipinos. Sabi ko nga, ang laging sinasabi po ng Pangulong Marcos at ng DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kay documented or undocumented, basta Pilipino, kinakailangan tulungan. So, ayan po ninyo, yung ating mga kababayan sa Lebanon, we will try our best na makausap ang ating Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon, sa Monday, maging ang ating kalihim ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda. Samantala, sa iba pang usapin, tulad po na nabanggit ko kanina, itong senaryo na pinalutang na charter change leading to a no election sa 2028, pag-uusapan na po natin ngayon. Nasa linya na po natin ngayon ang spokesperson ng Commission on Elections, walang iba kundi si Director John Rex Laudyanco. Director John Rex Laudyanco, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na tayo.
1: Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa lahat ng tagapagsubaybay ng Radyo Pilipinas World Service Program, Global na tayo. Good morning po.
0: Good morning po, Director Laudyanco. Director, I'll go just straight to the point sa question. Meron bang constitutional basis at pwede bang magkaroon ng no elections sa 2028 tulad ng pinalabas na isang video sa Senado ni Senator Amy Marcos?
1: Naku, wala po. Sa ating saligang batas ay wala pong puwang ang no election scenario.
0: Okay. Sige, medyo...
1: Bakit? Mm-hmm. Dalawang section po ang nagsasabi na dapat na magkaroon ng halalan sa second Monday of May ng 2028. Una, yung section sa Article 7 ng ating Constitution, yung pong patungkol sa ekutibo, pangulo at ikalawang pangulo na dapat magkaroon ng halalan. Yun nga po, second Monday of May at ikalawa, yung Article 6. Patungkol naman po ito sa mga miyembro ng House of Representatives at miyembro ng Senado. So malinaw na malinaw po yan. And in fact, may ikatlo pa po yung ating transitory provisions kung saan sinasabi nga po na yung unang halalan, yung unang uupo, nagsimula noong 1992 at every 6 years thereafter, mayroon pang pangluhang halalan. So malinaw po ito at kailangan po sundin ang saligang batas. Yan ang mandato ng COMELEC. Kayo tuloy po ang aming paghahanda.
0: Director Rex, ito kasi siyempre nabanggit nyo based sa Constitution at based na rin sa COMELEC, walang basihan ang no election sa 2028 at hindi maaaring mangyari yan at kailangan magkaroon talaga ng election, presidential or national election sa 2028. Pero kung magkakaroon ng charter change, pagbabago sa konstitusyon tulad nung pinakitang presentation ng video ni Senator Amy Marcos, kung talagang magkakaroon ng push na ganun, pwede bang mangyari 'yon na walang Noel?
1: Kung magkakaroon po, pero kung tatandaan po natin sa senaryo po ng Pilipinas, dalawa. Alam nyo po, sir, bata pa po ako, nadidinig ko na yung Noel senaryo na yan. Mm-hmm. Ngunit dahil na saligang batas ang bigay ng mandato na dapat sa second Monday of May at kailangan baguhin ng saligang batas, hindi po nagawa-gawa yan sa dinami-dami ng paulit-ulit na lumalabas yung Noel senaryo po na yan. Ikalawa, hindi po biro ang mag-amyenda at magbago ng ating saligang batas. Ilang beses na rin pong sinubok at ito po ay hindi nagtatagumpay. Naging matibay, naging matatagpo ang ating 1987 Constitution dahil sinadya po talaga yan. Yes, tama, pwedeng baguhin pero hindi ito para baguhin ng basta-basta lang dahil kinakailangan po ang isang napakahabang proseso na involved ang lahat ng Pilipino.
0: Ayun, and speaking of napakahabang proseso na involved ang milyong-milyong mga Pilipino, kamusta po ang paghahanda para sa 2028 election?
1: Bilang pagsusulong nga po, sir, ng ating mandato na kailangan may halalan sa 2028, maaga pong binubuksan ng COMELEC yung ating magiging terms of reference, ang pag-aaral sa mga sistema gagamitin. 2 weeks ago, nailabas na po natin yung ating terms of reference para sa internet voting, para sa overseas, at yung pong transmission service na gustuhin po natin para po ating halalan. At sa June 2, ilalabas na rin po natin sa ating mga executive sa media, sa ating mga stakeholders, political parties, citizens arm, yung pag-aaral natin sa sistemang gagamitin sa automated election system. So kung makikita nyo po ang paghahanda ng COMELEC, eh hindi po sa 2027. Ito po'y ginagawa na namin ngayon dahil pag ito po'y na-finalize sa tulong ng ating mga akadim, sa ating mga stakeholders, eh gusto namin mag-procure na kami ng sistema itong 2026. Lahat ng certification ay gagawin na sa 2027 nang sa gayon po, pagpasok ng 2028, eh balota na lang po ang iintindihin natin.
0: And of course, speaking of internet voting, patuloy sa tuwing makakausap po namin ang ating mga embahada sa iba't ibang panig ng bansa, eh patuloy po ang kanilang voters overseas voters registration. Kamusta po ang pagmo-monitor ng COMELEC dito?
1: Sa ngayon po ay maganda naman, sumusulong at nakakatuwa po ang ating mga embahada at konsulada sapagkat doon sa kanilang mga consular services, pag sila po ay bumibisita sa mga Filipino community, ay isinasama na po yung serbisyo ng registration ng ating Filipinos overseas. At sinasabi nga po namin, hindi lang po ito pang OFW, hindi lang po ito sa mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa dahil sabihin natin nagtatrabaho o iba pa, kundi ang sinasabi po natin kung ikaw ay botanteng Pilipino. At nagkataon na sa May, from April 8 up to May 8, 2028, ikaw ay nasa ibang bansa, nakikita mo na, eh para mapatuloy ka makaboto, magrehistro ka as overseas voter. Napakadali lang po, pumunta lang sa embahada at konsulada at lalo na ngayon na naka-internet voting po tayo, sa ang parte man niya ng bansa na yan, Marino ka man, seafarer, nasa barko, basta may internet, makakaboto ka.
0: And total, na pag-uusapan na rin lang naman natin, ano po, Director Lau Gianco. So, tuloy-tuloy po ang registration para sa 2028 election. Kailan po ang deadline nito?
1: Ito po nga po ang ating overseas voting na registration ay magtatapos ng September 2027. So kung mapakikita nyo po, maaga sila nagbukas. December 2025, nagsimula na po yan at magtatapos ng September 2027. At para naman po sa mga kababayan natin na magiging kwalipikado ng botante o kaya po ay lilipat ng tirahan dahil tapos na nga po yung registration para sa Barangay SK, huwag mag-alala. Pagdating po ng February 2027, muling bubuksan ang registration po para naman po sa 2028 national at local elections.
0: Alright, so malinaw po yan sa sinabi nating Director Rex Lau Gianco, yung ating mga kababayan ha, na nakikinig at sumusubaybay ngayon, maging yung ating mga overseas Filipino workers na umaasa at nagpapa-register na sa overseas voting. Eh, tuloy ang eleksyon as far as the COMELEC is concerned. Walang senaryo na Noel. Tama ba, Director Lau Gianco?
1: Tama po, dahil hanggat matibay, matatag, hindi nagbabago at nandiyan ang ating saligang batas, tuloy po at gagawin ng COMELEC ang aming mandato na gawin ng halalan sa second Monday of May o May 8, 2028 para sa ating national at local elections.
0: With that, Director John Rex Lau Gianco, maraming salamat po sa kasiguruhan na yan na inyong pinarating sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Thank you very much, Director Rex Lau Gianco.
1: Maraming salamat po. Mabuhay and God bless po.
0: Ang ating spokesperson ng Commission on Elections, Director John Rex Lau Gianco. So, as far as the Commission on Elections is concerned, wala pong mangyayaring no election scenario come 2028. Ano po? Yan po ay sa panig ng Commission on Elections. Ngayon, yung usapin ng charter change, ibang usapan po yun. Yun eh, talagang babaguhin mo yung konstitusyon para ika nga magkaroon ka ng charter change to con us or con-con. Yun nga po yung mainit na pinagdidebatihan ngayon. Yun ang isa sa mga lumitaw doon sa video presentation ni Senator Amy Marcos nitong mga nakalipas na araw sa Senado na inalmahan, ano, pinalagan, inalmahan ng mga minority senators. Ano, dahil nababanggit sila doon eh. O, meron pang nabanggit na ano yun, Duwag 11. Eh, medyo talagang ika nga pumalag doon ang mga senador, ano po, lalo na si Senator Mig Subiri. Okay? So, pero pina-strike out na po eh. Pina-strike out na po yung video presentation na yan. At mukhang ini-strike out naman sa Senado. Pero ang problema, naipalabas na eh. Eh, yung po mga kaganapan ngayon sa Senado kasi naka-live stream yan. So, kung napapanood yan sa YouTube, sa Facebook. So, nailabas na. So, napanood na ng milyon-milyon nating mga kababayan. Pero in-strikeout po yan sa records ng Senado. So, for the Commission on Election is concerned, wala pong senaryo na no election come 2028. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Hindi ko Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman, eh.
7: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ngayon po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas, World Service. Ayon po sa Department of Agriculture, nagbabala ang Department of Agriculture sa epekto ng malalang El Nino, severe El Nino sa bansa. At ayon po sa Department of Agriculture, ito po ay maaring makaapekto sa pangkalahatang rice production o food security ng bansa. Tinatayang 700,000 metric tons ang maaring mawala sa rice production natin, ano, dahil po sa El Nino. So, siyempre, ang epekto po niyan, tataas ang presyo, hihigpit ang supply kung sakasakali, lalo na kung ika nga, pati yung mga kalapit nating bansa na pinagkukunan natin ng bigas, eh mahihirapan din mag-produce, so tataas ang presyo ng imported rice. At the same time, makaka-apekto rin sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. So narito po at kausap natin ngayon, makakausap natin ngayon ng isa sa pinakamalaki, kung hindi man ang pinakamalaki ng agriculture organization dito sa Pilipinas, ang SINAG. Kasama po natin ang kanilang founder at chairman, Rosendo So. Chairman So, magandang umaga po muli. Welcome back sa programang Global na Tayo.
8: Yeah, magandang umaga, Ray. Magandang umaga sa lahat.
0: Alright. Nagpahayag po, nagbabala ang Department of Agriculture hinggil dito sa malalang epekto ng El Nino. Around 700,000 metric tons daw po ayon sa DA ang maaring mawala o mabawas sa rice production natin. Makaka-apekto na rin ito sa food security natin. Ang nakikipag-ugnayan po ba ang Department of Agriculture sa inyo tungkol dito sa mga datos na inilabas nila, Chairman So?
8: Yeah, so far, Ray, ina-assess pa rin natin, no? Kasi yung mga farmers late planting nga dahil dun sa announcement ng DA na yung may El Nino, no? Pero ang tingin naman natin, yung mga farmers kasi baka mag-abold, no, yung this coming June. Kasi for the past few days, medyo may ulan.
0: Mm-hmm.
8: So yung nag-start na yung may area na pwedeng tamnan, mm-hmm. Nagpre-prepare na yung mga farmers. So, mm-hmm. dapat yung assistance ng Department of Agriculture, yung fertilizer subsidy or mm-hmm. yung fuel subsidy,
0: mm-hmm.
8: Maibigay na sa ating mga magsasaka ng maaga para at least ito is makaprepare yung mga magsasaka.
0: Pero yung pong mga nabanggit nyo yan, fuel subsidy, tulong sa fertilizer at ano pang mga agricultural inputs, ito po ba ay naipamahagi na o ipapamahagi pa lang o hindi pa napapamahagi?
8: Ah, wala pa, no? Hindi pa napapamahagi. Kaya sinasabi natin na sana ma-prepare ito para at least maibigay sa ating mga magsasaka ng mas maagang panahon,
0: mm-hmm, mm-hmm.
8: at yung preparation na makakatulong sa kanila. Mm-hmm. And of course, ang tingin naman natin yung production depende pa rin dun sa itong tag-ulan. Eh. Kasi yung level ng tubig last year almost na mga dam.
0: Mm-hmm.
8: Almost the same with this year. So, ang tingin naman natin eh, ano, kung ito is yung dumadaan na bagyo is dadaan dito sa area, yung panahon na hindi pa damaging yung mm-hmm. yung pagtanim, no, baka ma-reach din natin yung production last year.
0: Ah, this okay. All right. Sa ngayon, oho.
8: Pataba. Pero nakita natin doon sa world market medyo bumababa na.
0: Mm-hmm.
8: Hopefully bumababa pa ng konti para at least matulungan ng ating mga magsasaka na mag-purchase na mm-hmm. mas maraming pataba.
0: Alright. We are talking about yung sitwasyon ngayon. Ano po, Chairman? So, hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung pag talagang tumama na yung El Nino dahil ayon sa PAGASA, sa ating State Weather Bureau, 92% daw po ng probability ng isang moderate hanggang sa malakas na El Nino maaaring maramdaman sa ika-apat na bahagi ng 2026. That would be what? October, November, December. Tapos may extend ng hanggang 2027. So, sa ngayon po ba, yung pinag-uusapan natin at yung production ng palay ngayon, yung naging harvest natin, hindi pa apektado ito, Director, Chairman So?
8: Yeah, ang tingin naman natin kasi pag November harvest na eh. No?
0: Mm-hmm.
8: Kung ng June, majority na mga magsasaka, in which mga 90% na mga farmers naman June nagtatanim.
0: Mm-hmm.
8: At November, na-harvest na yan, no? Or harvesting. So, hindi natin makikita na itong last quarter cropping season na ito mm-hmm. apektado dun sa na-announce na November to January na mm-hmm. El Nino na severe El Nino. So ang tingin natin yung harvest natin hindi masyadong ganun kaapektado dun sa na-announce ng Department of Agriculture.
0: Eh, matanong ko na rin po, Chairman So, anong factor ang pwedeng mangyari dito sa importation ng bigas, imported na bigas, kapag tumama na itong matinding El Nino at magkatotoo nga itong warning ng Department of Agriculture na 700,000 metric tons ang maaaring mawala sa output ng production ng palay. Magkakaroon ba ng role dito ang importation? Mag-i-import ba agad dito ang Department of Agriculture sa tingin ninyo?
8: Yeah, yung ano naman eh, yung more or less 700,000 metric tons around 450,000 metric tons na bigas yun.
0: Mm-hmm.
8: So, ang tingin naman natin is kung ang in-import natin nasa tina-target is nasa 4 million metric tons. So aabot tayo ng 2024 level na 2.8.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: 2.7 to 2.8 million metric tons na bigas. Hindi pa rin ang tingin naman natin wala naman masyadong problema yon dahil yung local harvest mas malaki pa rin.
0: Mm-hmm.
8: Ng minimum of 19 million metric tons na palay.
0: So sa ngayon po, Chairman, so maaari nating masabi sa ngayon, wala pang masyadong epekto yung El Nino sa ating agricultural production, particularly sa rice production. Tama po ba, Chairman So?
8: Yeah, naapekto dun sa planting season natin ng first quarter.
0: Mm-hmm.
8: Dahil dun sa presyo ng palay, bumagsak last year. No?
0: Mm-hmm.
8: And pray yung Manong Ray, mas importante kasi yung presyo ng palay hindi malugi ang ating mga magsasaka. Last year kasi bumagsak ng almost 12 pesos ang farm gate price.
0: Mm-hmm.
8: Mm-hmm. So below cost, no? Ang production kasi last year nasa 16 pesos.
0: Uy, okay.
8: So lugi. Kaya nung January, February, March, April mas maliit yung nagtanim ng palay.
0: Mm-hmm.
8: Ang cost hindi doon sa El Nino. No?
0: Yes.
8: Pero itong quarter na ito, yun ang inaano na baka maano yung El Nino. Pero sa tingin ko naman, pasok pa rin tayo, no? Kung yung November ang dating ng severe El Nino,
0: mm-hmm.
8: mag-harvest na tayo yung majority ng crop natin pag yun nagtanim.
0: Matanong ko na rin po, Chairman, so sa mga miyembro po ng SINAG, may gumagamit na po ba sa inyo na solar-powered irrigation?
8: Yeah, may mga solar pump, no? Dalawang klase kasi yun. Yung mga iba, malakas ang pagbili ng solar pump ngayon.
0: Mm-hmm.
8: Mga private, no? Yung mga farmers na individual bumibili. Cost around ano rin, umabot ng 65,000 pump.
0: Medyo may halaga rin pala. Oo.
8: Yung malaking halaga, pero may nag-ano na rin. Yung mga 2 hectares up.
0: Mm-hmm.
8: Nakita natin may nagpa-purchase, no? Medyo malaki hindi na nila yung inintay yung sa ano sa government.
0: Eh. Mm-hmm.
8: So ang yung mga iba nag-invest talaga dun sa solar.
0: Mm-hmm. So nagsi-ship na rin pala ang ating mga magsasaka sa alternative sources of energy, ano, Chairman So.
8: Yeah, oo. Medyo mataas kasi yung ano fuel.
0: Yes, oo. Oo.
8: Taas ng fuel, no?
0: Mm-hmm.
8: Ngayon, times 2 pa rin ang fuel. Eh.
0: Mm-hmm.
8: Noong March kasi, umabot ng 3 times ang fuel. Pero in spite of that, kung makita natin yung presyo ng palay natin, yung presyo ng bigas, no? Yung binibenta ng mga miller, nasa 42 to 44 pesos pa rin delivered sa mga outlet.
0: Mm-hmm.
8: Kaya pa rin dun sa 50 pesos na tinarget ng MSRP ng gobyerno.
0: Okay, pero sa ngayon po, magkano ang bilihan? Kasi nabanggit po ninyo last year, talagang bumagsak ang presyo ng bilihan ng palay, nasa 12 pesos lang, below production cost. Pero ngayon, sa kasulukuyan, as we speak, sa inyo pong batayan, Chairman, so magkano pong umiiral ngayon na bilihan ng palay sa mga farmers?
8: Yeah, 23 to 24 pesos.
0: Mm-hmm.
8: Presyo ngayon ng farm gate, no? Yun ang presyo na nakikita natin sa pagbili.
0: Okay.
8: At umabot ito ng almost 28 pesos, no? farm gate price. Pero ngayon, nag-stabilize sa 23 to 24 pesos farm gate price.
0: Yung pong presyo na yan na 23 to 24, yan yung dry na yan, na palay.
8: Ah, hindi pa.
0: Okay. Hindi pa. Yung, ano yan, fresh pa? Fresh harvest fresh pa lang yan?
8: Tuyo is around 25, 26.
0: Okay, so talagang medyo may kataasan ngayon. Ano po, Director Rex? Chairman Rex?
8: Paano kayo, medyo tumaas ngayon dahil maraming hindi nagtanim eh, no? Pag sinabi natin eh, yung mga lugi ayaw magtanim kaya medyo mas maganda yung presyo. Pero ang tingin naman natin kung mag-stabilize yung presyo ng 23 to 24, and yung ayuda ng DA makarating ng tamang oras, medyo may pag-asa tayo na maraming magtatanim na magsasak.
0: Okay, yung pong presyo na yan na fresh na 23 to 24 and then yung dry na 25 to 27, presyo po yan ng private trader o NFA?
8: Ang NFA, kasi ang NFA hindi namin kinoconsider na player dito.
0: Okay.
8: Kasi ang binibili nila mga 2% lang ng total harvest.
0: Maliit.
8: Maliit. So hindi natin pina-factor in na yung NFA.
0: Mm-hmm. So mga private traders ito, mga private traders.
8: Yeah, mostly ano kasi yung press harvest kasi ang binibili is yung kubota, di ba?
0: Mm-hmm.
8: Or yung harvester pag pumunta sa isang area, hina-harvest na yung
0: nakabantay na sila doon.
8: Oo, binibili agad, no? So ang NFA naman hindi ganun bumili. Ang NFA is delivered sa kanila.
0: Yes.
8: Mm-hmm. Or dry. Hindi sila bumibili ng basa kasi wala naman silang drying facility.
0: Mm-hmm.
8: So, kaya konti talaga ang pupunta sa kanila maski itaas nila yung presyo.
0: Mm-hmm. Kasi ano yun, added the logistical cost sa farmer yun kung ihahatid pa sa NFA.
8: Yeah, kung itatry mo tapos iti-deliver, dapat nasa 28 to 20-30 pesos na yun kung dry 14% moisture.
0: Mm-hmm. So, gusto ko mapahabain itong ating usapan, Chairman. So, it's getting interesting by the minute. Pero kulang tayo sa material time. Pero siguro, paghahandaan na lamang po. Dapat paghandaan natin mga magsasaka itong epekto ng El Nino sa mga fourth quarter ng taong ito. Ano po, Chairman? So?
8: Yeah. Pero, ano naman tayo, Oscar? Tingin naman natin kung magtanim ng June, no, yung start ng rainy season, hindi naman ito tatamaan yung 90% na sinasabi natin na magtatag. Hindi naman matatamaan ng El Nino na yung severe El Nino na papatak noong November dahil by then na-harvest na yung palay natin.
0: Alright. Okay, and syempre the mas maraming magtatanim, mas maganda, 'di ba? Yung magiging output ng ating agriculture lalo na sa palay. With that, Chairman So, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much.
8: Yeah, maraming salamat, magandang umaga.
0: Ang ating pong presidente chairman ng SINAG, Chairman Rosendo So, dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. May pahabol lamang po ako na impormasyon. Kaninang madaling araw na na-retrieve na po ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force ang ika-anim na bangkay na nakuha dito po sa gumuhong gusali. Yung 9-story building na gumuho dyan po sa may Balibago, Angeles City, Pampanga. Pang ano na po ito? Pang ilan na? Pang-anim. Pang-anim na po ito na body na recover diyan po sa gumuhong gusali sa Balibago City, Angeles, Pampanga. At patuloy pa rin po ang binago na nga nila eh. Binalik nila sa rescue operations. Kasi nung nakalipas na mga araw, from rescue operations naging retrieval operation. Pero ngayon, binalik sa rescue operation. Dahil naniniwala po yung ilang mga opisyal natin na baka meron pang mga nakasurvive dun sa rubble. Dahil meron pong ilang mga precedents. Pag sinabi natin precedents, yung mga nangyari noon na nagpatunay na makalipas ang ilang linggo, meron pa rin na nakukuhang buhay sa mga gumuhong gusali. I think that was during the 1990-1991 earthquake, nung malakas na pagyanig ng lupa, lindol, lalo na dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Ganun din ang nangyari noon . From rescue operation, ginawang retrieval. Noong nagre-retrieve sila, nagugulat sila, may nakukuha pa silang mga survivors. So parang ganun po yung prinsipyo na ginawa ngayon dyan sa may Balibago, Angeles City, Pampanga. So from retrieval, from rescue operation, ginawang retrieval. Dahil akala po nung mga iba, wala nang mabubuhay sa tagal ng panahon, ilang araw. So nag-decide sila from rescue to retrieval. Okay, given the precedence ng mga nangyari noon na marami pang nakukuhang buhay, nakaka-survive, maski na linggo ang lumipas, binalik nila from retrieval to rescue ulit. Ayan. Kaya ito pong kaninang madaling araw na-recover po yung ika-anim na bangkay. Hindi nga, yun nga lang pong masamang, hindi masyadong magandang balita, hindi po buhay ito, hindi ito nakasurvive, kundi bangkay po. Ay ka-anim na bangkay na na-recover dyan po sa gumuhong building dyan sa Balibago, Angeles City, Pampanga. At of course, naglabas na rin po ang ombudsman na charge na kaso laban dito kay na Senator Jinggoy Estrada, kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ng ilang mga DPWH officials and engineers. So, isasampa po ito sa Sandigan Bayan at anytime soon, depende po yan kung gaano kabilis umaksyon ng Sandigan Bayan para maglabas ng warrant of arrest. Yan. So, yan po ang mga babantayan natin, mga kaganapan, dito pa rin sa mga darating na araw sa inyong inang bayang Pilipinas, lalo na ating mga overseas Filipino workers. Doon sa ating mga kababayan na nanonood at sumusubaybay sa Lebanon, makikipag-ugnayan po kami sa patuloy po kami makikipag-ugnayan sa Philippine Embassy natin sa Lebanon para makausap po natin sila, kundi man this weekend, probably next week, para po dito sa mga concerns na ni-raise ni Ms. Myra Aragon, ang founder ng Tres Marias, para po sa concern ninyo, lalo na dun sa mga undocumented na mga Pilipino na nandiyan sa Lebanon na humihingi ng assistance o tulong sa ating embahada sa DMW. Dahil hindi raw po ito nakakarating sa kanila, wala silang natatanggap dahil sila daw po ay undocumented. So we have to clear that up with the Philippine Embassy and the DMW. Pero maliwanag po ang sinabi ng Pangulo at ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Kaya documented or undocumented, basta Pilipino, dapat tulungan. Yun po ang susubukan natin gawin at maiparating sa mga kinakaukulang ahensya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo. At sa ating Global na Tayo team, sa ating production side, ang ating executive producer for today, Ms. Drizel Nanyong, kasama of course si Mr. Jay Arevalo. Sa master control, si Milo Junela, sa wirecast, si Hero. And of course, bago ako magpaalam, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Antabayan lang po ninyo ang mga susunod nating programa. This time, ang ating English service, hahatid po sa inyo yan nila Leo Magpayo. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
9: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: So dapat. Thank you, Inderoli Batang Pata, Bumatayon, Arnel Villamor, Jovel Lustre, and Glory Fair Bagon, and all corpus. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Nagsasabing, God is good, God is great all the time. Bukas, 9 to 10 in the morning, ang Go Agri Plus. Nandyan po ang Solar Tech Power Incorporated. Nandyan din ang National Irrigation Administration sa pamagitan ni Administrator Eddie Guillen. At ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ganda umaga sa mga nasa 90.1 FM dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Okay. Kabayanan po mga balita, Radyo Pilipinas News Nationwide, Ms. Chad and Jazz.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Public.
8: Politiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
12: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat.
13: Headlines. Higit 56 na bilyong pisong pamumuhunan sa electronics na kuha ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino na selyuan din sa state visit ng Pangulo sa Japan.
2: Headlines. Kahalagahan ng international law binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang makasaysayang talumpati sa Japanese Parliament.
13: Headlines. Pilipinas at Japan magtatatag ng strategic petroleum reserve para sa supply ng langis sa ASEAN ayon sa Department of Energy. Mga motorista makakaasa naman ng big time rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
2: Headlines. Pabuo ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, umakyat na sa 6.
13: Headlines. Plunder at graft, formal lang inihain o naihain laban kina Senador Jinggo Estrada at iba pang personalidad kaugnay ng flood control scandal. Arrest warrant laban sa senador, inaabangan na ng National Bureau of Investigation.
2: Headlines. Department of Health at Tuvalu Island Nation lumagda ng kasunduan para mapalakas ang industriya ng kalusugan.
13: Headlines. At PhilHealth at Philippine Statistics Authority lalong pinalakas ang pagtutulungan para sa yakap o yaman ng kalusugan program.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ni Japanese Prime Minister Takaichi Sanae technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat ng Pangulo. Magbabalita si Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sa harap ni Punong Ministro Takaichi Sanae ng Japan ay kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking suporta ng Japan sa maraming pagkakataon para sa Pilipinas. Sa opening remarks ng Pangulo bago ang kanilang summit meeting ni Prime Minister Sanae ay nagbanggit pa ng ilan ang punong ekutibo ng mga suporta na ibinigay ng Japan sa bansa, partikular lalo na sa panahong kailangan ito ng Pilipinas. Kabilang dito, sabi ni Pangulong Marcos, ang expressions of support na may kinalaman sa maritime development asiste para tugunan ang global energy situation at ang pagtiyak na may tuloy-tuloy na fuel supply ang bansa. Ganun din ang suporta para sa pangangailangang pang-enerhiya. Hindi rin pinilampas ng Pangulo na banggitin sa harap ng Prime Minister ang ginawang tulong na ibinigay ng Japan sa pamamagitan ng pagpapadala ng technical experts at mabilis na natugunan ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pagpapakitaan niya ito ng maagap na pagtugon at halaga ng pagtutulungan sa panahong ang isa ay nangangailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: We also value Japan's prompt deployment of technical experts to address the fire at the Navotas Sanitary Landfill, reflecting, once again, the responsiveness and practical value of our partnership when it matters to all.
15: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Papalo sa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese company sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Chuneishi Group Corporation, kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na maisakatuparan nito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat sa pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited kung saan inilatag ng Pangulo o sa Pangulo ang proposed expansion project nito kabilang ang pag-manufacture ng advanced heat sink modules at thermal management products na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawig na operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Samantala, nakapulong rin ng Pangulo ang mga kinatawan ng Sumitomo Electric Industries Limited kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronics manufacturing. Sa oras na maisakatuparan nito, patatatagin nito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electric vehicles, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap din ng Pangulo ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated kung saan inilatag naman kay Pangulong Marcos ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data centers, optical image stabilization technologies at advanced precision manufacturing.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na papalo sa 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino kasunod ng naselyuhang $3.4 billion investment pledges ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. Short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa nakuhang investment pledges ng Pangulo mula sa Japanese businesses at stakeholders. Karamihan sa mga negosyong ito ay expansion ng iba't ibang Japanese businesses sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Natin doon yung mga jobs that will be created. Magkikreate ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kinocover nito wide-ranging businesses na from electronics, semiconductor to shipbuilding.
2: Yan po ang pahayag ni PCO Secretary Dave Gomez.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Labis na ikinatuwa ng isang ekonomista ang napakalaking investment pledges na iuuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa bansang Japan kasunod ng isinagawa nitong state visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sinabi nitong nananatiling matatag ang investor confidence sa mga Hapon sa Pilipinas dahil hindi rin naman matatawaran ang dekadegada ng relasyon ng dalawang bansa. Dagdag pa ng eksperto na itinuturing ng Japan na best friend nito ang Pilipinas. Patunay nga rito ang napakalaking foreign direct investment ng Japan sa Pilipinas na higit sa kalahati ng kabuuang FDIs. One-third din ng kabuuang foreign portfolio investment sa Pilipinas ay mula sa bansang Japan.
17: Na pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamataas na credit rating ng Pilipinas. Kahit may... Siyempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila. O ganyan, ayun ang tunay na magkaibigan. No? Ayun ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, mayroon pang opening, Sir Ray, kasi mayroong paksilika, no? Mga high-tech industries. Itong Luzon Economic Corridor.
2: Samantala, iginiit din ni Ricafort na kasama sa mga naging batayan ng local at foreign investors na namumuhunan sa bansa ang kalidad ng pamamahala sa Pilipinas. Aniya, natugunan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga reforma sa good governance noong Disyembre nitong nakaraang taon. mahalaga rin na dapat gawing solid ang suporta ng mga politiko at gampanan nila ang kanilang trabaho sa Kongreso man o sa Senado upang mas mabilis o mabilis na maipatupad ang mga reforma ng gobyerno.
17: That's universally and generally accepted, yung mga reforma na yan. Dile-level up yung governance standards natin para lalong pagtingin at i-shore up at i-level up din yung bumalik ang kumpiyansa at tumaas yung tiwala ng mga investors, both local and foreign, sa ating bansa. Kasi hindi natin sila masisisi, lalo na yung ibang lahi, no? Kasi napaka-particular sila. Whenever, before they do an investment, marami silang pwedeng pagpilihan sa buong mundo, may scorecard po yan. Baka kasama yung governance.
2: Yan po ang mga pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Webes ang kahalagahan ng pagpapatupad ng international law at kapayapaan sa karagatan ng Indo-Pacific sa kanyang makasaysayang talumpati sa harap ng National Diet, ang Parlamento ng Japan. Sa kanyang apat na araw na opisyal na pagbisita, inilarawan ng Pangulo ang Pilipinas at Japan bilang maritime democracies na may iisang layunin, panatilihing bukas, ligtas at nakatali sa batas ang mga karagatan sa rehiyon at hindi sa pamamagitan ng pananakot o puwersa. Muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
18: As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the arbitral award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
2: Samantala, bukod sa seguridad at depensa, tinalakay din ng Pangulo ang pagpapalawaks at ng pagtutulungan sa mga sumusunod na larangan, matatag na supply chain, artificial intelligence at space technology, malinis na enerhiya at digital innovation at tulong pang ekonomiya, kung saan ang Japan ang isa sa nangungunang katuwang at pinakamalaking nagbibigay ng development assistance sa Pilipinas. Hindi rin nakalimutang kilalani ni Pangulong Marcos Jr. ang halos 360,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Japan sa sektor ng kalusugan, edukasyon, paggawa, agrikultura at serbisyo bilang mahalagang bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging ika-apat na leader ng Pilipinas na nakapagsalita sa National Diet, kasunod ni na dating Pangulong Quirino, Gloria Macapagal-Arroyo at ng pumanaw na si Benigno Aquino III.
18: Maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the arbitral award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
2: Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Sinariwa ni Japanese Emperor Naruhito ang pagiging malapit ng mga Pilipino at Pilipinas sa kanyang puso. Ito ang binahagi ng Japanese leader sa harap ng Philippine delegation sa ginanap na state banquet para sa apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Bago ang ceremonial toast, ibinahagi ni Emperor Naruhito na noong mag-aaral pa lang ito sa Oxford University, nagkaroon ito ng ilang Pilipinong kaibigan. Sinariwan nito ang pagiging malapit sa mga Pilipino noon na anya nagpakita ng kabutihang loob sa kanya. Katunayan umano, meron sila ni Pangulong Marcos na common friends mula sa Oxford. Samantala, ginamit din ng Emperor ang pagkakataon upang magbalik tanaw sa tulong na ipinaabot ng Pilipinas sa Japan tuwing panahon ng sakuna, partikular na ang 2011 Great East Japan earthquake at ang 2024 Noto Peninsula earthquake. Ayon kay Emperor Naruhito, sinemento na ng panahon at magkasamang pagharap sa mga pagsubok ang katatagan ng balikatan ng Pilipinas sa Japan, lalo na sa panahon ng pangangailangan.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Labis namang ikinatawa ng delegasyon ng bansa ang naging mainit na pagtanggap ni Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganoong klase ng okasyon. Halos kumpleto aniya ang royal family na aniya ay pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ehekutibo. Nakaka-proud, sabi ni Secretary Gomez, na makitang gano'n na lang ang paggalang at pagrespeto kay Pangulong Marcos Jr. bilang isang world leader na nirerespeto di lang sa Asia kundi sa buong mundo.
11: Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne, no? Madalang daw yung nagsasama sa isang ganung state banquet. At kompleto, halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na gano'n na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo.
2: Si PCO Secretary Dave Gomez.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Isang testamento na matibay na ugnayan at malaking respeto ng Japan sa Pilipinas ang pag-imbita mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang state visit kung saan nakadaupang palad din ng Pangulo ang Japanese Imperial Royalties. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isa itong napakabihirang pagkakataon na isang patunay na malaki ang tiwala ng Japan sa Pilipinas, hindi lang sa mga usaping pang-ekonomiya kundi sa mga adhikaing itinutulak nito. Dagdag pa ni Lazaro na kinikilala rin ang bansang Japan ang napakalaking ambag ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Japan.
19: They have the highest regard sa ating mga Pilipinong mga kababayan. Sa 350,000 na yan, these are really movers and shakers also here in Japan. In fact, ang mga teachers and farmers, kagaya nga ng nasabi ni Ambassador Albano about them, at saka yung mga

0: na ngayon ang mga oportunidad para sa pag-export ng agri-product ng Pilipinas sa Japan. Dagdag pa ni Laurel, bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, nariyan na rin ang export sa pomelo at ngayon maging ang horticulture o pag-export ng mga bulaklak mula sa Pilipinas. Natalakay din ang usapin sa food security, partikular sa usapin ng pag-import ng bigas ng Pilipinas at ilan pang agri-tech na makakatulong sa sektor ng agrikultura.
1: Usapan din namin yung bigas, food security. At kahapon naman may Japanese companies kami nakausap about the early detection of diseases, no, for our sugar industry, for our coconut industry, mango industry, banana industry of course. Mukhang maganda yung teknolohiya nila. Nag-start na sila actually noong March last year sa Pilipinas, sa Davao region, ng trials, no, and it looks promising and we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa.
0: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbuo ng El Niño Task Force, suportado ni Senador Kiko Pangilinan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Suportado ni Senador Kiko Pangilinan ang pagkakaroon ng isang interagency task force El Niño para mapaghandaan ng gobyerno ang posibleng matinding epekto ng tagtuyot na inaasahang mararanasan sa ikatlo at ikaapat na quarter ng taon. Ayon kay Pangilinan, dapat binubuo ang task force ng Department of Agriculture o DA, National Irrigation Administration, Department of Trade and Industry o DTI at Department of Finance para matiyak ang maagap na pagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang. Sinabi ng senador na mahalagang maihanda at mamobilize ang pondo ng gobyerno para sa mga natural disasters, calamity relief at quick response funds at ang calamity fund sakaling magdeklara ng state of calamity. Binigyan diin ni Mangilinan ang kahalagahan ng sapat na supply ng bigas at agarang pagpapatupad ng mga intervention program gaya ng cash for work, repair at rehabilitation. Matatanda ang nagsilbi si Pangilinan bilang food security czar noong Administrasyong Aquino mula 2014 hanggang 2015 kasamay ng isa sa pinakamalalakas sa El Niño sa loob ng dalawang dekada. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:24 na ng umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
6: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
5: Naku, maghapon! Naka-computer! Kapag isa siguro ang kuryente nila na kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
6: Ay naku, Mars! Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Time check, 11:26 po ng umaga ngayong Biyernes. Sa iba pa nating mga balita, pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa Pilipinas at magkatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN na pagkasundoan ng Japan at Pilipinas ayon sa Department of Energy. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa naging state visit ni Paulong Bongbong Marcos sa Japan at pulong nito kay Prime Minister Sae Takachi Ichi, nagkasundo ang Pilipinas at Japan para sa pagsusulong ng kooperasyon sa pagpapatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa bansa. Gayun din ang makatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN para sa energy security at supply chain resilience sa gitna ng geopolitical situation. sa joint statement ng Department of Energy.

0: Ministry of Economy, Trade and Industry sa ilalim ng pagtatatag ng isang strategic petroleum reserve program sa bansa. Susuportahan ito ng Japan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kinakailangang feasibility study at pagbibigay ng capacity building sa pagbuo ng sistema ng pag-iimbak, katuwang ang iba't ibang organisasyon, trading at energy o engineering company. Habang nangako rin ng Pilipinas para sa ASEAN-wide joint stockpiling ng langis, katuwang ang iba pa mga bansa, simula sa pagbuo ng isang roadmap, pagpupondo at iba pa na planong ihayag sa ASEAN Summit at ASEC Summit. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Makakaasa mga motorista ng big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa gitna ito ng positibong pagtaya ng merkado sa feedstocks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa pagtaya ng mga eksperto, posibleng umabot sa higit 6 na hanggang 7 piso kada litro ang rollback sa diesel sa June 2. Posibleng umabot naman sa higit 3 hanggang 4 na piso kada litro ang rollback sa gasolina at 9 hanggang 10 piso kada litro ng kerosene. Bate ito sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Mean of Plats, Singapore na nakisilbing sukatan ng mga presyo ng produktong petrolyo sa Timog Silangang Asya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglayag ang replika ng makasaysayang balangay sa kahabaan ng Ilog Pasig nitong Huwebes para ipakita ang makulay na kultura at kasaysayan ng isa sa pinakaunang sasakyang pandagat ng ating bansa. Ang Mala Expedition Experience na ito ay bahagi ng promosyon para sa isang simbolo ng kultura na tampok sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN 2026 logo. Upang saksihan ito, kasamang naglayag si PCO Undersecretary Mon Ilagan. Ayon kay Yusek Mon, dapat maipahayag sa bawat Pilipino ang mayamang kasaysayan at kultura ng bansa sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa balangay na simbolo ng pagkakakilala ng Pilipinas bilang isang kasaping bansa ng ASEAN.
4: Will feature this as part of the ASEAN kasi malaki ang role itong balangay. Di ba, ang theme natin sa ASEAN is navigating our future together. So dito nagsimula sa balangay yung parang samahan ng mga ASEAN. Kasi ever since talagang bumabiyahe na ito. Ayun, for commercial purposes.
3: Yan po ang pahayag ni PCO Undersecretary Mon Ilagan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umakyat na sa 6 ang kabuuan bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagbuo ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa update ng Bureau of Fire Protection Region 3, na-recover ng rescuers kaninang alas 12:40 ng madaling araw ang isang hindi pa nakikilalang bangkay mula sa guho sa gitna ng isinagawang search, rescue and retrieval operations. Dahil dito, 6 na ang kumpirmadong patay, 14 ang napaulat na nawawala at 26 ang nailigtas sa trahedya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, napatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawalang biktima.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lalo pang pinalakas ang pagtutulungan ng PhilHealth at ng Philippine Statistics Authority o PSA upang mas mabilis at mas maayos na maipaabot ang serbisyo ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP para sa bawat mamamayang Pilipino. Sa panayam ng programang Boses kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Paragas, sinabi nitong sa bisa ng kanilang kasunduan sa PSA ay mas marami na ang na-collocate na tanggapan ng PSA sa mga local insurance offices ng PhilHealth. Sa tulong nito, mas mapapabilis aniya ang pagtukoy ng mga benepisyaryo at mas mapapabilis ang pagproseso ng mga benepisyo sa ilalim ng YAKAP.
5: Kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth para po sa YAKAP or para sa membership, ay nache-check na rin po ng PSA or nave-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung nababalidate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganun din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID.
3: Yan ang tinig ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pumirma ng kasunduan ng Department of Health at Tuvalu para magtulungan sa pagpapalakas ng industriya ng kalusugan. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding ni Department of Health Secretary Ted Erbosa at Tuvalu Minister of Health Tuafafa Latasi, magbabahagi ang dalawang bansa ng kani-kanilang strategiya para sa specialty care, healthcare worker trainings at e-health systems. Pag-uusapan din ang iba't ibang medical practices ng Pilipinas at Tuvalu pagdating sa mental health at non-communicable diseases. Kahit sa mga posibleng outreach program ay magtutulungan ang dalawang bansa at malaki din ang ambag nito para palawakin ang referral network ng Pilipinas sa medical tourism. Ang kooperasyon ng DOH sa Tuvalu ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa international community upang mapabuti ang healthcare system ng bansa at pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 13 kaso ng Andes Hantavirus ang naitala kabilang ang 3 nasawi. Sa kabuuan, 11 kaso ang kumpirmado sa laboratorio at 2 ang tinuturing na probable cases. Ito na ang 4 na ulat hinggil sa outbreak na may kaugnayan sa cruise ship travel matapos ipaalam sa World Health Organization o WHO noong Mayo 2 ang mga kaso ng malubhang respiratory illness sa barkong MV Hondius. Mula ng huling ulat noong Mayo 13, 3 bagong kumpirmadong kaso ang naiulat mula sa Canada, Netherlands at Spain. Dahil sa mahabang incubation period na umaabot ng 6 linggo, inaasahang may mga bagong kaso pang lalabas hanggang matapos ang naturang panahon. Sa pamamagitan ng International Health Regulations, nakipag-ugnayan na ang mga national IHR focal points para suportahan ang international contact tracing at monitoring efforts. Ayon sa WHO, mababa ang panganib ng outbreak sa pandaigdigang populasyon, pero patuloy nilang babantayan ang epidemiological situation at magbibigay ng update kung kinakailangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House Prosecution Panel nag-asagawa ngayon ng team play kasama ang mga pribadong abogado bilang paghahanda sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsasagawa na ngayon ng masinsinang team play ang House Prosecution Team kasama ang mga private lawyers bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, kabilang sa kanilang paghahanda ang pagbibigay ng individual assignment, group preparations at pagbuo ng communication setup kasama ang mga private lawyers upang mas maunawaan ng publiko ang proseso ng paglilitis. Sinabi ni Ortega na tumutulong din siya sa pagpapaliwanag ng impeachment case sa mga lokal na komunidad at media upang maging malinaw sa publiko ang mga usaping kaugnay ng kaso. Aminado rin ang kongresista sa bigat ng hamon na kinaharap ng prosecution team dahil bukod sa pagharap sa depensa ng Vice Presidente, kailangan din nilang harapin ang political pressure at matinding public scrutiny. Ayon pa kay Ortega, seryoso ang prosecution panel sa kanilang paghahanda at binubuo na nila ang tamang rhythm para sa isang paglilitis na hindi lamang magaganap sa Senado kundi maging sa harap ng publiko. Bukod kina House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co, sinabi ni Ortega na tutulong din siya sa pagbibigay ng linaw sa publiko at media hinggil sa mga kaganapan sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maraming nabibinbin na mahalagang panukalang batas ang hindi makausad sa Senado dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa mataas na kapulungan. Ito ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Isa sa mga sanhi ng mga pagkabalam ng pag-usad ng mga panukalang batas ay ang pagpapalit ng liderato ng Senado at ang nangyaring biglaang tangkang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Layo nitong payagan ng isang senador na makilahok at bumoto sa anumang Senate resolution kahit wala ito sa Senado sa pamamagitan lamang ng Internet of Video Conferencing. Nananatiling questionable ayon kay Senator Erwin ang pagnanais na madaliin ng majority senators ang pag-amyenda ng nasabing Senate Rule 136 sa kabila ng mas mahalagang panukalang batas na makakatulong sa mas nakararaming naghihirap na Pilipino.
7: Ang daming nakasalang, napanukalang yes. batas na dyan sa floor ngayon. Bakit mo unahin itong walang katorya-torya video conferencing, teleconferencing, voting ng senador pag hindi makapasok? Is it more ika nga priority, mas priority siya? Bakit mo unahin yung interest ng iyong sarili o ng iyong grupo rather the interest of the public, of your employers, of your bosses?
2: Sa kabilang dako, binigyan diin ni Senator Erwin Tulfo na paninindigan at ipaglalaban ng minority senators ang pagharang sa panukalang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Hindi anya hahayaang basta na lamang makapasa sa Senado ang nais ng majority na maipasa ang pagbabago sa Senate Rule 136. Ani Tulfo, handa rin ang minorya na dalhin sa korte ang nasabing usapin kung kinakailangan.
7: Pangako ko lang po sa mga tagapakinig po ninyo, libo-libo tagapakinig po ninyo, na we will not, kami po sa minority, we will not go down without fighting. Ika nga, babakbakan po ito. Kung matalo man po kami, kung ilulusot talaga, gagawa sila ng parang, dahil I'm sure baka nagmi-meeting-meeting sila, na paano natin gawin ilusot ito, iakit po namin sa korte.
2: Yan ang bahayang ni Senador Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DILG Secretary John Vic Remulla hinikayat si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na lamang. Kapakanan ng senador, kanyang tiniyak. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Tiniyak ng pamahalaan ay gagalang ito ang karapatan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad ng kanyang ICC warrant sa kasong Crimes Against Humanity. Ito ang tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla kasabay na rin ang panawagan sa senador na sumuko na lamang at harapin ang kanyang kaso. Sa ambush interview kay Remulla sa pagbubukas sa ika-apat na PNP Press Corps Invitational Shoot Fest sa Kapo Karingan ngayong umaga, sinabi ni Remulla na ibibigay nila ang lahat ng respetong angkop sa senador. Hindi niya dapat pang patagalin pa ang senador ang pagtatago nito dahil ang mga serbisyo naman sa taong bayan ang nasasakripisyo. Kasunod yan, sinabi ni Remulla na puspusan ang pagtugis kay De La Rosa sa buong bansa gamit ang buong puwersa ng Philippine National Police. Pero aminado siyang hindi ito madali, lalo't una nang itinuring ng NBI si De La Rosa bilang armed and dangerous. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: Please surrender. Gagalangin ka namin, rights to be observed. Huwag na natin patagalin ito kasi baka hindi kumunikata sa iyo yung gusto. So, pabuti na mag-surrender ka. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process.
8: Samantala, sinabi naman ni Remulla bukod kay Senator Robin Padilla, iniimbestiga na rin ngayon ng Philippine National Police ang iba pang mga senador na posibleng tumulong sa pagtatago kay De La Rosa. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanila tinitignan sa ngayon ang papel ng lahat ng mga senador na nasa mayorya. Kasunod niyan, nagbabala siya sa sino mang mapatutunayang nagtatago o nagkakanlong kay De La Rosa na maharap sila sa seryosong legal na parusa. Nabatid na si Padilla ang huling nakita kasama ni De La Rosa at sa sasakyan niya rin na ginamit ni De La Rosa sa pagtakas sa Senado. Sa iba pang balita dyan at Ched, ay sinabi rin nitong si DLG Secretary John Vic Remulla na malaki rin ang tsansang sumuko na lamang sa mga otoridad. Si Senador Jinggoy Estrada naman na sakaling lumabas ang arrest warrant ito sa kasong plunder at grabs sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Remulla na tinawagan na niya kahapon si Estrada at nagkausap na sa sila. Binigyan din pa niya na ang opsyon na ito ng pag-aresto o pagsuko at bahala na ang Sandigan Bayan kung saan ito idedetene. Una nang sumuko sa mga otoridad si Senador, dating ang Senador Bong Revilla at dinala sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Payatas, Quezon City. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Justice, mariing susiriin ang reklamong isinampa ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ang detalye mula sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Dadaan pa sa masinsinang evaluation, Department of Justice, ang reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Hood Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, susundin nila ang tamang proseso sa reklamong isinimiti sa kanila at kung makitaan ng sapat na ebidensya laban kay Padilla, idadakit ito at isa sa ilalim na sa preliminary investigation. Pag-aaralan ng mga prosecutor kung may prima facie evidence o sapat na batayan para masampahan ng kaso ang mga respondents sa korte. Pero kapag nagsimula na ang preliminary investigation, ay makakasagot naman ang panig ni Padilla. Hindi naman idinetalye ng DOJ kung may iba pang respondents sa reklamo ng CIDG, pero muli nilang kinumpirma na kahapon ng hapon, bandang alas 5 ito isinumite sa DOJ. Matatandaan si Padilla ang sinasabing nagkanlong umano kay Sen. Ronald Bato de la Rosa para makatakas at hindi masilbihan ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal na ang naihain sa Sandigan Bayan ang reklamong plunder at graft laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang personalidad kaugnay ng Umanoy flood control scandal. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinugna ang mga kaso laban sa senador. Iginiit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kumpiyansa silang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senador Estrada, dating DPWH Bonoan at iba pa.
11: It's very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
2: Sa kabilang dako, ibinasura naman ang reklamo laban kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw. Habang sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ay inalis din sa kaso matapos mapasa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice.
11: The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan First District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981.
2: Si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nakaabang na ang National Bureau of Investigation o NBI sa posibleng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahalagang hintayin muna ang arrest warrant mula sa korte bago ang pag-aksyon dito. Oras naman na mailabas na ito ng Sandigan Bayan ay agad nang aakto ang puwersa ng mga otoridad para ipatupad ang batas.
1: Radyo
11: Pilipinas. Substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined.
3: Yan muli ang pahayag ni NBI.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, tatlong Pilipino qualified na sa 2026 Youth Olympic Games sa Senegal. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
12: Tatlong Pilipino na ang nag-qualify para sa 4th Youth Olympic Games na gagawin sa Senegal mula October 31 hanggang November 13 ngayong taon ayon sa Philippine Olympic Committee. Ito ay sina Maritania Krog ng cycling at Pai Durden Wangkay at Naomi Cesar ng athletics. Lahat sila ay nominated ng kani-kanilang National Sports Associations para irepresenta ang Pilipinas matapos makatanggap ang bansa ng siyam na universality places mula sa International Olympic Committee. Ibig sabihin, anim pang atleta ang nakatakdang maglaro sa quadrennial event ayon kay PUC President Abraham Bumble Tolentino. Magpapadala pa ang bansa ng isang babae at lalaki mula sa artistic gymnastics, isang lalaki sa windsurfing, isang babaeng wushu athlete sa taijiquan combined at tig-isang lalaki at babae sa 100 meter butterfly at 100 meter breaststroke ng swimming. Mas malaki ang delegasyon ngayong taon ng Pilipinas dahil pito lang ang representatives nito sa huling edisyon ng Youth Olympic Games noong 2018 sa Argentina, kung saan isang medal lang ang napanalunan ng bansa. Ito ang silver medal ni Christian Tio ng kiteboarding. Walang idinaos na YOG noong 2022 dahil sa COVID-19 pandemic. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, antabayanan po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
14: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
15: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
14: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
16: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
14: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
17: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
14: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
16: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
14: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
16: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
14: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:51 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita dito sa Luzon. Climate Outlook Seminar isinagawa sa Suwal, Pangasinan para palakasin ang kahandaan sa epekto ng El Nino. Magbabalita mula DZMQ RP Dagupan. Narito si Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Pinapalawig ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan ang kahandaan ng bayan sa mga maaaring epekto ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng isang seminar ukol sa ENSO o El Nino Southern Oscillation Status and Climate Outlook para sa May 2026 to October 2026. Nakiisa sa aktibidad ang Suwal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga magsasaka at lahat ng mga pamahalaang barangay sa bayan. Nagsilbing tagapagsalita si Engineer Jose Estrada Jr., Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan. Tinalaki sa seminar ang kasalukuyang estado ng ENSO at mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima kabilang ang matinding init, tagtuyot, malalakas sa pag-ulan at iba pang panganib na dulot ng climate change. Bahagyang aktibidad ng paghanda ng lokal na pamahalaan sa maaring epekto ng fenomenon. Maisulong ang kaligtasan ng mga residente at pagpapatatag ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol Community Pantry ng Kasiguran Sorsogon, nakatakdang magtapos sa huling linggo matapos makatulong sa libo-libong residente. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Nakatakdang magtapos sa huling linggo ang community pantry ng lokal na pamahalaan ng Kasiguran Sorsogon matapos itong tumagal ng 8 linggo o kabuang 2 buwan na nagbigay ayuda sa libo-libong residente ng bayan. Sa 7th linggo ng programa, maagang naghanda ang lokal na pamahalaan sa pangunin ni Mayor Binas Amor, katuwang ang miyembro ng sangguniang bayan at mga kawani ng munisipyo upang tiyakin ang maayos at organisadong pamamahagi ng mga ayuda para sa mga mamamayan. Kapansin-pansin din ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kalahok sa paghahanda ng mga goods at iba pang ayuda para sa mga benepisyaryo, lalo na para sa mga higit na nangangailangan sa panahon ng krisis. Lubos namang ikinatuwa ng mga benepisyaryo, partikular ng mga kabilang sa sektor ng transportasyon, ang patuloy na pagpapatupad ng community pantry dahil malaking tulong umano ito sa kanilang pag-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Kasiguran Municipal Information Office, nakatakdang isagawa sa susunod na Biyerkules ang huling araw ng programa habang patuloy na nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan sa lahat ng empleyado at katuwang na naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa nito. Sa pamamagitan ng bayanihan at pagkakaisa, muli ani ang ipinapakita ng bayan ng Kasiguran ang sama-samang pagtutulungan para malampasan ang anumang hamon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Bicol Region pa rin, beneficiaryo ng Cash Relief Assistance Payout sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Mahigit 3,000 tsuper ang nakinabang. Ang detalye ng balita hatid ni Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Magandang araw po, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. At nandito po tayo ngayon sa Robinson's Place, Naga, kung saan umarangkada na po ang Cash Relief Assistance Payout ng DSWD at ng LTFRB. Kasama po dyan ang mga operators ng Transport Network Vehicle Services at Transportation Network Company o TNCs. Sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagdating ng ating mga TNVS at TNC drivers upang kunin na ang kanilang cash relief assistance na abot sa 5,000 piso. Pagpasok pa lamang po ng ating mga TNC at TNVS driver ay kailangan po nila pumunta dito sa validation section kung saan ay pipila sila at magpapavalidate kung kasama sila sa listahan ng mga makakatanggap ng payout. At once na na-validate na ng representatives ng TNC at TNVS company ay dediretso na sila doon sa bandaroon sa may payout section kung saan ay makukuha na nila ang kanilang cash relief assistance. Kung hindi man, ay meron ding itinalaga na help desk ang LTFRB para sila ay kagayat na asistihan sa kanilang concern kung magpapadagdag sila sa listahan at syempre kung kung meron man ay susunod sila doon sa susunod na payout. At sa mga oras na ito ay nananatili namang maayos ang sitwasyon dito at wala naman tayong na-encounter na mga problema. Kaya nga ng mga nakausap nating driver ay naging smooth nga daw yung proseso ng pag-validate at pagtanggap ng kanilang payout. Yan lang po muna ang mga updates mula dito sa payout site dito sa Robinson's Place Naga. Para sa iba pang mga balita, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas at sa iba pang platforms ng Integrated State Media o ISM.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Visayas Regional Jackfruit Day 2026, ipinagdiwang ng Department of Agriculture Region 8. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ipinagdiwang ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang ikatlong Regional Jackfruit Day bilang pagkilala sa ambag ng langka sa kabuhayan at agrikultura sa Eastern Visayas. Tinalakay sa aktibidad ang kalagayan ng industriya ng langka, mga target para sa 2026 at ang 2027 jackfruit plan and budget proposal. Ibinahagi rin ang mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng langka at nagsagawa ng orientasyon tungkol sa sagip-saka program. Naging tampok din ang sabayang pagkain ng bagong aning sweet jackfruit bilang simbolo ng pagmamalaki ng rehiyon. Ayon sa DA-8, layunin ng pagdiriwang na palakasin ang pagtutulungan ng mga sektor upang mapanatiling masigla at kompetitibo ang industriya ng langka. Ito ay may temang From Farm to Table, Celebrating Our Sweetest Treasure. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapatibay ng ugnayan at koordinasyon na pag-usapan sa courtesy visit ni PRO 6 Director Randolph Tuanyo sa NAPOLCOM 6. Ang detalye ng balita hatid ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Nagsagawa ng courtesy visit si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa tanggapan ng National Police Commission Region 6 sa siyudad ng Iloilo. Kasama ni General Tuanyo sa pagbisita mga miyembro ng PRO 6 Command Group, regional staff at iba pang senior officers. Mainit naman silang tinanggap ni NAPOLCOM 6 Regional Director Benjamin de Ausen Florentino. Sa courtesy visit, pinag-usapan ng opisyal kung paano pa mapagtibay ang ugnayan at koordinasyon ng Police Regional Office 6 at NAPOLCOM tungo sa mas mahusay, maayos at epektibong pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng kapulisan at ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Mindanao, daan-daang halal industry stakeholders daragsa sa Davao City para sa Philippine Halal Trade and Tourism Expo sa Hunyo. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Inaasahang daragsa ang daan-daang halal industry stakeholders sa Davao City sa susunod na buwan para sa isasagawang 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo o PHTTE. Sa sinagawang press conference, inihayag ni PHTTE organizer Universal Islamic Center Incorporated founding President Marilu Ampuan na layunin ng programa na mas patibayin ang halal partnerships, ipromote ang inclusive economic growth sa bansa at iba pa. Ayon kay Ampuan na pinuposisyon na nito ang bansa para maging emerging player ng global halal market. Sa pamamagitan ng Philippine Halal Trade and Tourism Expo, nais itong mapalakas ang mga micro, small and medium enterprises o MSME at maging halal tourism upang mapalawak ang oportunidad dito sa ekonomiya. Giit ni Ampuan na ang nasabing hakbang ay alinsunod sa Republic Act 10817 o ang Philippine Halal Export Development and Promotion Act kung saan tulong-tulong ang ilang ahensya ng pamahalaan upang mapalago ang halal industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes, May 29, 2026 dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, isang minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
23: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
15: It will proceed, built on a foundation of friendship and shared values for peace, diplomacy, and adherence to international law.
25: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
26: At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Albert Domingo mula sa Department of Health, USEC. Albert, kinilala po ng World Health Organization ang mahalagang papel ng Pilipinas sa pagpapalakas ng global health workforce. Ano po ang detalye nito at paano po binabalansin ng DOH yung pagtulong sa ibang bansa na nangangailangan ng mga nurse habang tinitiyak na hindi napapabayaan ang pangangailangan ng mga ospital at pasyente dito po sa ating bansa.
8: Yes, Joshua, kakabalik lang po ng ating Department of Health mula sa 79th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland noong nakaraang linggo. Ang isa sa maraming mga nagawa natin, itong sinasabing resolution on the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Ano pong ibig sabihin na nito, Joshua, sa ating mga kababayan? Matagal na po ang ating Pilipinas na nagbibigay nga ng ating mga nurses. Saludo tayo sa ating mga magagaling na nurses at hindi lang nurses, mga doktor, mga midwife, mga caregiver. Ang tanong, ano ba ang nagiging benepisyo para sa atin? At yan yung binabalanse ng ating Department of Health. Dahil sa nagkaroon tayo ng Code of Practice on International Recruitment, ang mangyayari po at sinugundahan ito, Joshua, hindi lamang ng isa, dalawa, 33 co-sponsors, mga bansa po ito, no, internationally, na kailangan kapag ang isang destination country or yung nagre-recruit ng ating mga nurse ay kukuha ng nurse mula sa atin, ay dapat tumutulong siya. Paano siya tutulong? Mga scholarship, mga tulong sa ospital ng Pilipinas, at hindi lang to para sa Pilipinas, ngunit para sa iba pang mga bansa tulad natin na pinanggagalingan ng mga nurses sa buong mundo.
26: Okay, so give and take ang peg.
8: Yes, kasi dati take and take lang yung nangyayari. So ngayon, ipinaglalaban ni Secretary Erbosa sa utos ng Pangulong Marcos, hindi lamang yung pagbigay ng mga nurses, pero yung kapakanan ng mga naiiwan dito sa ating bansa.
26: Alright. Yusek, binigyan din po ng WHO ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga bansa laban naman po sa mga nakamamatay na sakit at virus. At sa panahon nga po ng mga bagong banta sa kalusugan sa buong mundo, paano po nakikipagtulungan ng Pilipinas sa WHO para pumapanatili na ligtas at handa ang ating mga kababayan?
8: Joshua, balitang-balita ngayon, no? Ongoing yung Ebola, yung Bundibugyo virus outbreak sa Democratic Republic of the Congo at sa Uganda. Siguro magtataka ang ating mga kababayan, bakit nakakaiwas tayo dun sa pangyayari yun? Bakit hindi nakakarating sa atin yung Ebola? Dahil sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa World Health Organization tsaka sa mga ibang bansa. Ito po yung sinasabi natin na International Health Regulations or yung IHR. Bago pa man po pumutok sa balita, alam na po ng Department of Health kasi mismong WHO ang nagsasabi sa atin may nangyayaring ganito sa Democratic Republic of the Congo o kaya may nakitang bagong virus na ganyan para alerto ang ating Bureau of Quarantine, hindi tayo nadadatnan na natutulog, sabi nga nila.
26: Okay. Well, kaugnay naman, Yusek, ng World Health Assembly, nagkaisa naman ng Pilipinas at United Arab Emirates para pupalakasin ang proteksyon sa kalusugan ng ating mga OFW. Kabilang nga po ang posibleng pagkakaroon ng mas maayos na health insurance coverage at health education. Paano po may kinabang ang mga Pilipino nagtatrabaho sa UAE sa mga hakbang na ito, lalo na po sa pag-iwas at pagpapagamot ng iba't ibang mga sakit?
8: Yes, Joshua. Dyan sa bilateral meeting na yun, ibig sabihin mga bansa nagkita-kita, no? Kasama po tayo dyan na-meet namin yung Minister or yung Associate Minister of Health ng United Arab Emirates. At isa sa mga sinabi niya is, paano daw yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa UAE, umaabot ba doon yung PhilHealth nila? At nagkakaroon ba ng pagkakataon? At ang sagot ng ating kalihim ni Secretary Ted Erbosa, yan ang dapat nangyayari. Dapat kinikilala kung ano yung binabayaran ng ating mga OFW na premium dito ay nagagamit rin dun sa mga bansa na pinupuntahan nila. Opo, merong mga insurance dun sa UAE, sa iba pa, mga Kuwait, and so on and so forth. Pero karaniwan, iba pang bayad yung nangyayari. Ang naging mungkahi dito is kung ano yung binabayaran ng OFW dito sa Pilipinas ay magagamit rin pagdating dun sa UAE. At yan yung binabalangkas na ngayon.
26: Okay, magandang balita yan. Sana maisulong.
8: Yes.
26: Well, Yusek, sa patuloy naman po na koordinasyon naman ng DOH, WHO, DMW, DFA at ng pamahalaan ng Netherlands, kaugnay naman po nitong hantavirus cases sa MV Hondius, paano po tinitiyak ng DOH na ligtas, maayos ang kalagayan at nabibigyan po ng sapat na medikal na pag-aalaga yung 38 Pilipino na crew members habang isinasailalim po sila sa quarantine sa Netherlands?
8: Yes, Joshua. Dahil na rin sa ating pakikipagtulungan sa World Health Organization at sa ating pagdalo dun sa World Health Assembly, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Pag World Health Assembly kasi, Joshua, every year nangyayari yan, simula 1948. Lahat ng mga Secretary of Health at ang kasama yung mga Department of Health nakikita sa buong mundo. Andun, na-meet natin, nakikita natin sa TV ngayon, yan po yung Minister of Health, yung ating babae na kasama ni Secretary Erbosa. Siya po yung Minister of Health, Secretary of Health ng Netherlands, na siyang nangangalaga ngayon sa kapakanan ng ating 38 ng mga Pilipino na sila nga yung nag-uwi dun sa barkong Honduras. Mm-hmm. Ni isa sa mga 38 ay dinapuan, awa ng Diyos, at tumatakbo lamang hanggang middle of June thereabouts yung quarantine nila. After that, yung iba sa kanila baka tumuloy sa trabaho at meron pa rin silang kontrata. Yung iba baka magpa-repatriate na. Pero dahil sa kooperasyon sa World Health Organization tsaka sa Netherlands at iba pang bansa, naiiwasan natin na maapektuhan ang ating mga kababayan.
26: Alright, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga impormasyon at update na inyong ibinahagi sa amin. Mula yan sa Department of Health.
8: Salamat rin po, Joshua.
26: Thank you, Yusek. Samantala, paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo na susunod na linggo o sa susunod na linggo at supply ng langis sa bansa, ating aalamin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
26: Director, sa ngayon po, kumusta po ang supply ng langis sa bansa? May sapat po ba tayong krudo at produktong petrolyo habang patuloy nga po itong tension pa rin sa Middle East?
10: Well, ang ating cut-off palagi sa monitoring ay every Friday, no? So, ang recent report will be done today. Isasubmit to sa atin, bukas to natin makukuha. So, I will be reporting yung last week, no? Yung last Friday. Yung atin hong gasoline as of May 22, no? Ay nasa 45, almost 46 days supply tayo sa gasolina. Sa diesel, nasa 41 days supply. Kerosene, nasa 139 days supply. Jet fuel, nasa 66 days supply. Fuel oil, nasa 47 days supply. At ang LPG po natin ay nasa 41 day supply. Ang ating pong minimum inventory requirement ang nasa regular.
8: Yes, Director. Nahihirapan lang po dati sa ating pinag-uusapan ni Director Abad sa nangyari. Ulitin lang natin habang nire-establish natin yung linya. 46 days sa gasolina, 41 days sa diesel. 100, bumalik na ba si Director? Mukhang naririnig ko na siya. Hindi pa. 139 days sa kerosene, 56 days sa jet fuel, at 47 days sa fuel oil. Yes. No? Napakahalaga nung ganyang impormasyon kasi maririnig natin na talagang tinututukan ng ating gobyerno na hindi tayo mawawalan ng langis.
26: Yes. At talk din nga po ng balitang yan, no, pinalawig yung ceasefire ng US at ng Iran.
8: Nga.
26: So, inaasahan natin na magkakaroon ito somehow ng efekto sa presyo ng langis. Well, with the forecast na inilabas natin kanina dito sa PTV, at least 4 pesos ang rollback.
8: Wow.
26: Na inaasahan sa gasolina, and around 7 pesos naman sa diesel. So malaking bagay yan para sa, lalo sa ating mga kababayan.
8: Yes.
26: Na nagtatrabaho, na gumagamit ng produktong petrolyo.
8: Oo. Sa yung mga 4 pesos na bawas na yan, 7, lalo na yung diesel, no, 7 pesos, ang ginagamit ng ating mga super. Saludo tayo sa lahat ng mga namamasahe ngayon, no? Yan ang literal na nagpapatakbo ng ating mga sasakyan, mga bus, mga jeep, na nagdadala ng ating mga kababayan sa kanilang mga opisina, sa mga palengke, at yung mga produkto na ating kinakain at ginagamit.
26: Yeah.
8: Oo. So sige. So habang baka balikan na lang natin 'yo kapag naayos natin, no. Samantala, punta muna tayo. Update tayo sa water allocation at contingency plan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Tubig naman tayo sa mga dam. Ating aalamin kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. David, magandang tanghali po.
11: Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood po ng inyong programa.
8: Yes, Dr. David, simulan po natin ang mga tanong. May mga ulat na patuloy ang pagbaba ng water levels sa Angat Dam at iba pang mga dam sa bansa. Ano po ang kasalukuyang assessment ninyo ng NWRB sa sitwasyon ng ating water supply ngayong nasa tag-init pa rin po tayo, sir?
11: Opo, no, sa kasalukuyan po ang sitwasyon po natin, no, sa ayon ngayong umaga po, ang level po ng tubig sa Angat Dam ay nasa 173.4 na metro po, no, or meters. Ito ay halos 6 na metro na mas mababa po, no, dun sa minimum operating level na 180 meters po. At umigit kumulang na 36 meters na mas mababa sa normal high water level na 200 meters. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa ganito pong sitwasyon na mababa po, no, sa 180 meters na minimum operating level, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, ang water supply po para sa NWSS or para matugunan po ang water supply ng Metro Manila at mga karating lugar, no, ilang lungsod po at bayan sa Bulacan, Rizal at Cavite, no. So sa ngayon po, sa para sa buwan ng Hunyo po ay inaprubahan ng NWRB ang alokasyon, no, na 50 cubic meters per second. At umaasa po tayo na itong alokasyon na ito ay sapat, no, sa ganitong panahon para po matugunan, no, yung pangailangan ng mga kababayan natin, particular po dito sa Metro Manila at karating lugar.
8: Dr. David, mag-follow-up question lang po ako, no. Para sa ating mga karaniwang mamamayan, anong ibig sabihin ng 50 cubic meters per second? Malakas po ba yung buga ng tubig? Hihina siya sa karaniwan? Anong nararamdaman ng isang karaniwang gumagamit ng tubig?
11: Ang 50 cubic meters per second po ay ito po yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam, oh, yung sa dam mismo po, no, hindi sa kung ano po yung dumadaloy sa ating mga poso, no. Ito po yung dami ng tubig, no, sa ang isang ano po, no, ang sayin na po natin, ang isang cubic meter po halos mga 5 drum yan, no. 5 drum na ano na tubig po sa isang cubic meter. So ito po ay mga 50 cubic meters per second, halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig diyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no. At ito po ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugunan, no, yung water supply ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at mga karating lugar po.
8: Okay. Ibig sabihin na Dr. David, hindi mawawalan ng tubig. Yun po ibig sabihin nun.
11: Sa ngayon po, sa ganito pong sitwasyon na 50 cubic meters per second, umasa po tayo na normal ang magiging sitwasyon po, no, ng supply ng tubig, no, sa Metro Manila, lalo na po sa mga kabahayan po, no. Pero sa ngayon po, dahil na rin po, no, sa mababang level, no, medyo mababang level ng tubig mula sa minimum operating level, ay nagsasagawa na rin po ng contingency measures tayo habang mas maaga po, no, kasi sa ngayon po ay nag-ulat na rin po ang PAGASA ng isang El Nino Alert Advisory. At sa ganitong sitwasyon po ay magsisimula daw po ito ng mga bandang Hunyo at Hulyo at maaaring tumagal po itong El Nino na to hanggang Disyembre or bago unang bahagi po ng 2027, na ang nagiging isa pong dahil nagiging resulta ng isang El Nino ay medyo mababa po yung mga pag-ulan na nararanasan mula sa normal. Kaya kailangan din po nating paghandaan ito, no? At kasi po yung mga pag-ulan ang siya pong nagre-recharge o nag-fill up ng mga o nagre-refill po ng mga dams natin na siya naman pinamamahagi po sa ating mga consumers para sa Metro Manila po.
12: Okay. Director, binanggit din po ang posibleng paggamit ng mga bagong water sources tulad ng Upper Wawa Dam sa Rizal. Pakipaliwanag po, ano pong detalye nito?
11: Tama po yun, no. Ito po naman ay isang magandang balita, no, sa kasalukuyang administrasyon po ay magiging operational na po, no, itong Upper Wawa Dam, no, bago po magtapos ang taon, no, early next year. At malaki po ang may tutulong nito kasi nga po kung mapasok man, no, yung El Nino, no, sa bago magtapos ang taon hanggang sa unang bahagi ng taon ay may mga alternative sources, no, o karagdagan tubig na po tayong mapagkukunan sa mga panahon po na yun. Pero sa kasalukuyan po ay habang wala pa po yun ay meron naman pong inaproba, no, ang NWRB na gamitin po yung mga deep wells dito po sa Metro Manila na pwede pong makatulong kung sakali pong magkaroon ng additional na pangangailangan na tubig magkaroon ng adjustment po sa alokasyon para sa Metro Manila water supply.
12: Okay. Director, linawin po natin para po sa ating mga manonood, yung pong pagdadagdag ng 50 cubic meter, practical po ba yon since nakakita po tayo ng mababang operating level sa ating mga dam?
11: Sa ngayon po, ang gusto ko sa binabagyan po kasi natin prioridad, no, yung water supply, no. So sa ngayon po ay para sa po kaalaman, ang isa rin pong umaasa dyan ng patubig galing po sa Angat Dam ay yung irrigation po, no? Sa kasalukuyan po ay dahil natapos po yung tinatawag nilang wet dry cropping season noong mga May 14, ay mula po noong May 15 ay suspendido po, no, yung releases or allocation ng tubig para po sa allocation ay para po sa irrigasyon. Kaya nga po ito sa ngayon po mula May hanggang July ay tinuturing po natin na conservation period ito, no, bago magsimula yung wet cropping season para sa irrigasyon. Kaya sa ganitong panahon po ay mas binibigyan ho muna natin ng prioridad yung water supply at umaasa po tayo itong mga pag-ulan na darating nitong mga June or July ay maka-recover po ng sapat, no, yung Angat Dam para naman po matugunan natin yung karagdagang pangangailangan para po sa irrigasyon.
8: Dr. David, napahagingan nyo na po, no, yung usapin sa tag-ulan. May mga panawagan din po kasi para mas mapalakas yung water security sa pamamagitan ng rainwater harvesting, recycling, at pati rin yung usapin ng desalination. Ano po yung posisyon ng NWRB sa mga alternatibong solusyong ito?
11: Tama po yun. Tayo naman po ay pinopromote natin, no,

0: natin sa ating mga kabahayan po, no? At mas mababawasan po, no, yung pressure na paggamit natin ng tubig ng mga, sa mga faucet po natin na nanggagaling po sa mga dams, particular po ang God Dam. So yung recycling po ay isa rin pong advokasya na pinupus na rin po natin, no? Yung mas maganda po talaga yung pagbabago, no, ng ugali natin kung paano po natin gamitin ng tubig, no? Yung recycling or reuse, no, pag yung mga pinaghugasan po ng mga gulay, pwede po nating pandilig ng mga halaman niyan, or kung maari po, no, yung mas maging responsable po sa paggamit ng tubig, no, yung mas bawasan po, no, wag masyadong mag-aksaya, at yung mga leakage po, no, yung mga tagas po sa ating mga kabahayan ay malaki po ang may tutulong niyan, no, sa management po ng ating water supply na magkakonsider po natin karagdagang mapagkukunan ng tubig bukod po sa mga dams po natin.
1: Okay. Director, nabanggit mo kanina yung abiso ng pag-asa sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ngayon, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na magtipid ng tubig, pakipaliwanag po at pakibigyan diin gaano po ba kalaki ang posibleng epekto nito sa mga pangunahing dam sa ating bansa sakaling lumala ang El Nino.
0: Ang ayon po sa pag-asa, no, ito pong El Nino na medyo nagbabadya po na posibleng makapasok ngayong taon na to ay lumalabas po parang strong El Nino siya, no, at baka nga po sabi baka maging very strong pa siya. Ano pong ibig sabihin nito? Magiging malaki po ang pagbabago, no, dun sa posibleng mga pag-ulan na maranasan po natin. Sabi nga ho natin, baka mas mababa po, no, sa mga normal na pag-ulan ang mararanasan po natin. Kasi nga po, umaasa po tayo sa mga pag-ulan, no, para po ma-refill or ma-recharge yung mga dams natin. At kung magkakaroon ng mababang normal, mababa sa normal ang mga pag-ulan, ay nagiging issue po dun sa pag-recover, no. Itong sinasabi nga natin, pag tag-ulan, nagre-recover po yung mga dams po natin. Pero kung mababa sa normal po, no, yung mga pag-ulan na mararanasan po natin, dulot na rin po ng El Nino, baka hindi po makarecover ng sapat, no, yung mga dams po natin, nakakailangan din naman natin sa mga susunod na buwan po natin mga pangangailangan sa water supply po. Kasama na rin po hanggang sa susunod na taon.
2: Ayan, no. So Dr. David, mensahe niyo lang po sa publiko upang maiwasan ang panic at mapanatili ang responsableng paggamit ng tubig habang patuloy na minomonitor ang mga dam sa bansa. Go ahead, sir.
0: Opo, no. Ayon na rin po, no, sa direktiba ng ating DNR Secretary Juan Miguel Cruna, no, may instruction po siya na i-monitor ng maigi itong development dito po sa mga dams po natin at magbigay ng regular reporting at palakasin po, no, yung mga conservation messaging natin katulad nga rin po ng rainwater harvesting facilities at yung mas responsable paggamit po ng tubig ay isa rin po sa mga layunin at panawagan natin sa mga kababayan, ayusin ang mga tagas, bawasan ang hindi kinakailangang konsumo at i-reuse ang tubig kung maaari po. Ang kolektibong aksyon ay makakatulong po, no, upang mapatatag ang supply at mabawasan ang epekto ng El Nino po.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Thank you, sir.
2: Samantala, balikan natin ngayon na si Director Rino Abad ng Department of Energy. Mula sa tubig, sa langis naman tayo, oil supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Director Abad, welcome back. May mga ulat na posibleng magkaroon ng panibagong paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ano po ang inaasahan, sir, dito pagdating sa oil prices next week? May pag-asa po ba ang rollback o mas mataas pang presyo ang dapat asahan ng mga motorista? Sir, go ahead.
3: Well, malaki na ho ang tsansa kahit 4 na trading days pa lang tayo for this week. Hinihintay ho natin yung result of Friday, but mataas na ho ang tsansa na may rollback ho tayo sa gasoline na aabot, ang estimate pa lang ho naman to, pero mukhang aabot tayo ng 4 pesos. Sa diesel, aabot tayo ng 8 pesos. And kerosene, baka umabot tayo ng 10 pesos per liter ho lahat ito.
1: Okay. Well, magandang balita po yan at malaking bagay yan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mamamasada. Pero Director, may mga nagsasabi pong posibleng muling umakas

0: Abot sa halos 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel sa ilang lugar. Gaano po katotoo ang pangambang ito at paano po ito may iwasan?
1: Well, ang range ho natin ay umaabot na lang ng pag mag-implemento tayo nitong 8 peso sa diesel, baka umabot na tayo sa range ng 70 to 80, no? Kasi ang laki na ho ng bawas na to. Though hindi pa tayo makabalik sa 55 before to 65, no? But comparatively, malayo na ho tayo dun sa 100 plus na sinasabi po. At naramdaman natin before, more than 100. Ang diesel umabot around 140. So medyo kalahati na ho tayo dun. At mukhang pag ito dahil maganda ho ang naging resulta sa mga pronouncement na ng negotiation between US, Iran, kaya nararamdaman ho natin itong mga pagbabalik dun sa level na hindi naman ganong kalapit, pero hindi naman kapareho nung before the war, pero malapit na ho tayo dun. So, unless magbago ho ang sitwasyon sa peace talk, hindi malayo ho na bumalik ulit tayo sa ganong sitwasyon as before.
2: Opo, tama po yun, Director Abad. May dagdag ko lang, no? Si Secretary Sharon Garina na talagang hands-on. Ha? Hindi ko makalimutan, nakita ko sa mga personal page niya yung pagpasok ng mga barko-barko ng mga langis para mapababa yung presyo. Ngayon po, ayon sa ulat, nationwide na, sir, yung pagpapatupad ng 10 pesos na fuel subsidy para sa public utility vehicles. Ano po yung mga detalye or updates natin tungkol dito, sir?
1: Well, ang maganda hong balita dito, tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang atin hong onboarding ng gasoline station, meron na ho tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate. In fact, ang ating hong claims, umaabot na ho ng since nagsimula ho tayo nito, around 6 weeks ago, meron na ho tayong claims na ipamigay, in other words, around 40 million pesos sa mga PUJ and UV Express. Ito lang ho muna ngayon ang kinocover na type of vehicles at iisang product pa lang po, which is diesel. So, may tinatarget pa ho tayong mga priority routes, at pag ito'y natapos na ho in the coming week, depende na ho sa pag-uusapan, baka ang nararamdaman ho natin ay baka i-expand ho yung coverage, sana matuloy yan, with other types of vehicles. Pero for the meantime, ang inoobserbahan po ngayon ng opisina ng agency ng DOTR, DOE, at saka ng Office of the Executive Secretary, ay kung ito'y tutuloy-tuloy at magiging successful. At mukha naman nagiging successful na, dahil ang taas na ho ng claims when we started that almost 6 weeks ago.
0: Okay. Well, Director, para naman mabawasan ang dependence ng Pilipinas sa inaangkat na langis, kumustahin po namin yung mga efforts at mga hakbang ng DOE at ng pamahalaan sa pagpapalakas ng renewable energy at alternative fuels.
1: Well, tuloy-tuloy ho yan. Yun nga lang, hinihintay ho natin yung development na umaabot din ho ng taon-taon, no? Pero tuloy-tuloy ho ang awards ng mga service contracts for renewable energy projects. At tuloy-tuloy din naman ho yung ating pagkakaroon, hindi lang pagkakaroon ng inisyatibo, no? But yung mismong pag-i-implement ng batas, na mapalakas pa ang entry at utilization ng Philippines, no, on transition to electric vehicle. Ito ho talaga ang malaking dalawang aspeto na malaking makapagbabawa sa ating dependency sa fossil fuel. Ito ho talagang dalawa, which is the increase in renewable sources sa ating electricity or power mix. At the same time, yung pagpapababa ng ating dependency sa conventional vehicle towards electric vehicle. It's good to note na ang average natin na nakikita na ngayon, umaabot ng around 10% on the monthly sales. Around 40 to 50,000 vehicle sales in a month, mga around 10% na ho dyan, or around 5,000, 4,000 to 5,000 units ay mga related sa electric vehicle type of vehicles, no? At we would like to push and push pa rin ho itong target na sana ho, tumaas na ho. Like in China ho, nasa around 50% na ng kanilang mix of sales ay mga electric vehicles. Sana umabot ho tayo doon kasi 70% ng ating fuel consumption ay itong mga land transport. So kung yan po ay mapapa-transition natin ng mabilis sa electric vehicle, malaki ho ang magiging kabawasan sa vulnerability natin sa volatility ng price ng fuel.
2: Director Abad, no, so napag-usapan niyo rin kasi yung paglipat ng energy sources. Meron ho ako itatanong lang kung kaya lang po ninyong sagutin yung sa usapin ng solar power. Dahil nabanggit niyo na electric vehicles at pinapataas natin yung dami ng mga electric vehicles as alternatives dun sa ating mga gas and diesel fueled. Ano ho naman yung mga inisyatibo para ng Department of Energy para mapalawak pa ang paglagay or paggamit ng solar power sa mga residential areas?
1: Ang ngayon nga ho, ang pinag-uusapan ngayon sa Congress ay magkaroon talaga ng organized na accreditation ng mga installation ng nitong mga solar equipment or technology, kasi ang trend ho ngayon ay hindi na lang ho yung malakihang mga buildings, no? In fact, marami na ho talaga ang gumagamit even to the residential level. So I think it's no longer a question kung gagamitin ng even to the extent ng residential level, but it's a question na masiguro lang yung safety, no? At tama naman ho yan, pinag-uusapan na sa Congress, at mukhang yun ho ang development na kailangan. At the same time, dyan sa pinag-uusapan sa Congress, siguro maganda na rin na magkaroon na tayo ng definitive direction in terms of the period or time frame kung saan mukhang i-enforce na ho talaga natin yung paggamit ng electric vehicle. Kasi ngayon, nagiging dependent lang ho tayo sa discretion nung mga users, yung mga consumer, no, na bumibili ng vehicle. But at some point, dapat siguro mapag-usapan na hanggang anong period talaga natin i-allow yung entry pa rin ng conventional vehicle vis-a-vis yung gusto natin na makatransition talaga tayo dun sa electric vehicle. So, yan ho ay napag-uusapan na sa Congress, at mukhang kung matutuloy ho ang usapin na yan, baka masettle ho ang mga issues na yan.
0: Mm-hmm. Speaking of switching to electric vehicles, Yusek, malaking bagay kasi given na tropical country tayo, malulubos natin yung solar energy, yung renewable energy.
2: Oh, and parang naririnig na ni Director Abad, no? Kaya ako tinanong yung tanong na yun, off-script yun eh.
0: Okay.
2: Kasi kakakabit ko lang rin ng solar sa bahay ko at nag-iisip na rin ako ng electric vehicle. So yun yung tanong, dahilan ko bakit ganun.
0: Alright. Well, mensahe nyo na lang po, Director, sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Go ahead, sir.
1: Magandang balita ho, at mayroon ho tayong inaasahang rollback. Ang atin lang hong pinangangambahan na sana hindi ho magbago yung arrangement na nangyayari ngayon doon sa pistock. At do hindi man tayo makabalik sa 55 to 65 range, at least makalapit lang ho tayo kahit above 7, nasa 70 to 80 range. At hihintayin na lang ho natin na makabalik ho yung mga nasirang facility doon sa Persian Gulf. At definitely, pag naayos na ho yun at meron na hong uling normal flow of oil from the Persian Gulf, ay sigurado ho baka magkaroon ho tayo ng mas magandang price. At asahan nyo lang na imomonitor ho palagi at mag-update ho palagi ang Department of Energy on a weekly basis doon sa trend ng price.
2: Ang galing talaga ng Department of Energy under Secretary Sharon Garin. Maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Thank you, sir.
0: Samantala, pag-revisit sa kasalukuyang power reserve requirements, ating pag-uusapan kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali na po sa inyo lahat.
0: Attorney, dahil po sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas Grid, bakit po nakikita ng ERC na kailangan balikan o i-review ang kasalukuyang power reserve requirements?
3: Tinitingnan kasi natin ngayon dyan ay kung tuma pa ba. Kaya lang, tinignan namin ay itong mga reserve requirements talaga ay galing sa DOE circular. Kaya siguro mas mainam na kung ang DOE ang mag-aral din nito para yung mismong circular nila, yung kanilang maamyendahan. Kasi kung kami, hindi namin kakayanin na i-revise yung nandoon. Kaya tag-implement na lang kami at kung ang pag-uusapan naman natin ay yung rason doon sa mga red and yellow alerts, ang nakikita namin ay more on the capacity na ang dapat na madagdagan kesa yung sa reserves. Kasi kung yung mga capacities naman natin ay tumatakbo lahat, ay may sapat naman talaga na both capacities para sa demand at saka para sa reserves.
2: Attorney, nabanggit nyo rin kasi yung mga reserves, no? At pwede natin pag-usapan pa mamaya. Pero nabanggit nyo rin yung capacity, yung kakayahan na magbigay ng kuryente. Ano ho ba ang pwedeng gawin ng ERC sa kung sino man, ano ba yan, mga planta, mga transmission, kung sakaling hindi natutupad yung pinangakong capacity?
3: Kasi meron naman din kaming regulatory framework to implement yung mga DOE circulars na pinapatupad. Kaya kung magkakaroon ng mga paglabag, ay pwede naman kaming mag-impose ng fines and penalties sa mga hindi sumusunod doon sa mga requirements na yon.
2: Ayun, Attorney, nabanggit niya na yun. No? So, yung mga requirements tulad ng static reserve margins na pag-uusapan, ilipat daw patungo sa dynamic weather index targets. Ang daming mga termino yun. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasama na rin kami, ano po ba yung, paano itong makakatulong yung mga static, dynamic, para makaiwas sa power interruptions?
3: Ay, sige. Hindi ko siguro i-explain yung mga terminologies na yan. No? Kasi mas lalo tayong maguguluhan. Okay. Ang gusto lang namin parating ay, kung puntahan natin kung ano yung nangyari noong red and yellow alerts. Red alerts na lang. Ano oras yung nagkaroon tayo ng red alerts? Pagdating ng alas 3 ng hapon. Alas 2, alas 3. Doon nag-umpisa yung red alerts natin. Doon nagkaroon ng pagkakataon na kulang na yung supply ng kuryente para pantungkunan yung ating mga pangangailangan. Ang nakita namin doon sa mga datos na sumiti sa aming opisina ay yun, bago kasi yung alas 3, mataas pa yung capacity ng mga solar. Kaya yun ang naka-alleviate ng konti doon sa alert levels natin. Pagdating kasi ng alas 3, nag-dip, bumababa na yung capacity na pwedeng i-generate ng mga solar. Kaya dahil nawala yung mga capacity na yun, hindi dahil sa nag-force outage sila o kaya nagkaroon sila ng derating. Ay ito ay normal na operation talaga. Pag bumababa na yung anggulo ng araw, ay bumababa na rin yung capacity na pwedeng i-generate ng mga solar. Kaya tayo din, ito ay nakadagdag doon sa red alert natin. Kaya doon yung nakita namin talaga na isang significant na event nung nagkaroon tayo ng red alert. Kaya nakita nyo yung red alert pagdating ng alas 3 hanggang late evening, hanggang early to late evening. Nung bumaba na lang din yung ating consumption, doon na rin din tayo bumaba sa ano, sa yellow alert.
0: Okay.
3: So, kaya sa tingin namin, hindi lang siguro reserves ang titignan natin. Kasi pag sinabi mo kasing reserves, ibig sabihin, kung meron ka pa rin sufficient na supply, pag bumaba na yung supply, doon papasok yung reserves. Hindi ganun yung nangyari.
0: Okay. So, Attorney, kaugnay po niya nabanggit niyo tungkol sa reserves. So, pag sinabi natin static reserve margins, tapos posibleng ilipat sa dynamic weather index targets, ano pong ibig sabihin nito? Depende po sa panahon?
3: Yun nga. Yes.
0: Okay.
3: Kasi yung sinabi mo kasi na static ay kung ano yung normal lang, fixed na dapat na may reserba ka. Pero kung kumare dynamic ng reserve, dapat may reserba ka pag mga ganitong panahon. Nakikita namin diyan yung paitingin yung mga solar at paggamit ng mga battery storage para yung capacity nila na sobra-sobra na na-generate pagdating ng tanghali ay ma-store at magamit pagdating naman sa gabi kung hindi na gumagana yung pag-generate from the sun itself.
0: Okay.
2: Mabilis ang follow-up lang, Attorney. Ibig sabihin po ba pwedeng ipag-utos ng ERC sa mga plantang solar halimbawa na dagdagan yung baterya nila dahil nakita niyo yung datos na hindi na sa store, hindi na itatago yung sobrang araw?
3: Siguro mahirap yung ano no, yung ipag-utos talaga namin na dagdagan niyo yung baterya. It's more of, kasi yung generation kasi ay deregulated. Kaya hindi namin po pwedeng utusan kung paano nila i-operate yung kanilang mga planta. Ang pwede lang namin yung kagi ay yung mga mangungunan pag nagkaroon ng mga solar generating, but not just solar, no? Yung mga renewable energy sources natin ay magkaroon na battery storage systems. Kasi hindi lang ang solar ang RE. Meron ding wind, meron ding hydro, meron ding geothermal. Pero yun na nga, solar yung na-highlight dahil nga doon sa capacity nila to produce pag may araw.
0: Okay. Attorney, may mga panawagan din po para mas mapabilis ang pag-aproba dito naman sa mga bagong energy projects at fast ramping capacity. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng ERC para mapabilis ito nang hindi nakokompromiso ang regulasyon?
3: Kami naman sa ERC ay laging tumitingin dun sa mga power supply agreements at saka yung mga ancillary service power agreements ng NGCP. Kung nakikita naman namin yan, in-action na naman namin ng mabilisan.
2: Attorney, sa ganong usapin, sa tingin po ba ng Energy Regulatory Commission, sapat pa rin ba ang kasalukuyang power infrastructure ng bansa natin para sa lumalaking demand ng kuryente? O kailangan na ba talaga ng mas malalaking reforma pa sa energy sector?
3: Kung ang titignan natin ay yung capacity at saka yung para sa demand at saka para sa reserve, kung tumatakbo lahat yan, sobra-sobra. Ang nagiging problema lang ay kung nagkaroon sila ng mga preventive maintenance at saka yung mga forced outages at saka yung mga deratings. Doon nagkakaroon tayo ng issue. Tapos kung magkasabay-sabay sila, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga, lagi pa rin namin panawagan sa mga mungkunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwede yung mga hybrid. Yung tinatawag ng mga hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or hybrid or wind ay yung battery storage naman ang magbibigay ng additional capacity sa grid natin.
0: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission.
2: Pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week sa buwan ng Hunyo, ating pag-uusapan ngayon kasama si Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care. Magandang tanghali po, ma'am.
4: Yes, isang magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama po dito sa programa ninyo.
2: Salamat po sa inyong pagdalo. Ma'am, ano po ba ang tema ng pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week ngayong darating na Hunyo? At paano ito sumasalamin sa advokasya ng NACC para sa legal adoption at foster care?
4: Yes, maraming salamat po. Tuuna po, ang Adoption at Alternative Child Care Week or AACCW is a designated nationwide celebration po during every second week of June ng bawat taon to celebrate adoption and alternative child care. And this help elevate public awareness on the various government programs and services that we have para po sa mga batang abandoned, neglected, dependent, surrender, orphan, abused, and exploited. So this year, our theme po is Love Makes a Family. So this is a time of the year when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child in need of a family. So through this activities, we also hope to raise awareness, public awareness on legal adoption and alternative child care, and encourage the public to open their hearts and homes to a child who needs a family. So bali, pag limang taon na po namin ito, na sineselebrate ang Adoption and Alternative Child Care Week. Nasabi ko nga po, ang aming tema ay Love Makes a Family. Ito po ay paalala sa ating lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa, at ang pag-unlad ng bawat miyembro ng pamilya. So, ibig sabihin po nito ay ang pagmamahalan bilang pundasyon ng isang pamilya transcends beyond biology at ang traditional setup na kinagisnan po natin na komposisyon ng isang pamilya na may nanay, may tatay, at merong mga anak. Dahil marami po ang nag-i-inquire din po sa aming opisina, ng mga single individuals. So, pwede rin po silang maging adoptive parents or foster parents kahit na po sila ay single. So, hindi po gustong sabihin na ang magiging adoptive parents ay foster parents po ay yung mga mag-asawa lang po. So, pwede po tayo ng individual single individuals na lihikayat po namin na buksan din ang kanilang puso at tahanan para sa isang bata na nangailangan po ng pag-aaruga ng isang magulang.
0: Okay. Well, Director, ano-ano naman pong aktibidad ang inilatag ng NACC ngayong buwan ng Hunyo bilang bahagi nga po ng inyong pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week?
4: So, sa darating po na June 9, sa Tuesday po, ay meron po kaming nationwide press conference, kaya hybrid po ito. At sa June 13 and 14 naman po, ay meron kaming simultaneous na nationwide bisikleta at fun run for a cause sa bawat region po. So, target po namin na makakuha ng at least 5,000 participants nationwide. Sinasabi nga po natin, the more the merrier. Kaya ito pong aming activity na bike, bisikleta and fun run for a cause na gaganapin sa June 13 and 14 nationwide ay may tema po na AMPON. So ano pong gustong sabihin ng AMPON? It's an acronym for anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So pati po yung ating mga adoption and foster care champions, advocates, yung aming pong mga supporters mula sa public, private, or civil society groups ay hinihikayat po natin na tayo po ay maging proud AMPON. Ipalaganap po natin ang tamang proseso ng legal adoption and foster care. So, pagkatapos po nitong activity na to na bisikleta at fun run, meron din po kami mga sinet up po na mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls para po magkaroon ng mga adoption and foster care forum kung saan po pwede po mahuk doon at magtanong kung paano po yung proseso, meron pong mag-a-assist sa kanila ng mga social worker po doon, kung meron po silang mga katanungan regarding sa legal process of adoption and alternative child care.
2: Parang ano no, Director, the more legal adoptions, the merrier. Anak, magulang, pamilya, yes. Ordinaryo, pero natatangi. Eh ma'am, sa ilalim ng Republic Act No. 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, paano po napapadali at napapabilis ang proseso ng legal adoption para the more legal adoptions, the merrier?
4: Yes po. So simula po nang itayo ang NECC ng 2022 ay mas naging madali, mabilis at hindi na magastos ang legal na proseso ng pag-aampon. Basta po kumpleto ang mga requirements at information na binigay po ng adoptive parents or foster parents, kaya po naming ma-issue ang order of adoption within 9 months mula sa pag-file ng kanilang petition for adoption. Kung dati po yung adoption kasi ay dumadaan po sa judicial proceedings, ngayon po administratibo na po. Hindi na po dadaan sa ating pong mga korte ang inyong petition for adoption. Kayo po ay kailangan lang makipag-ugnayan sa aming pong mga regional alternative child care offices o RACOs na meron po sa bawat rehiyon ng Pilipinas. It is strategically located across the country para po mas accessible na sa ating pong mga kababayan ang mga programa at serbisyo ng adoption at alternative child care. Ang lagi ko pong sinasabi is that we will be with you all throughout your adoption journey. So hindi po kayo pababayaan ng NACC at ng RACO at ng social worker po na nakatalaga po na mag-assist po sa inyo.
0: Okay. Director, kumusta naman ang laban ng NACC laban sa illegal adoption at yung tinatawag na online baby selling na patuloy nga pong talamak pa rin, lalo na sa social media?
4: Yes. Opo. So, regularly pa rin po ang aming monthly monitoring sa mga social media accounts po, mga especially sa mga Facebook groups po kung saan nagkakaroon ng usapan o transaksyon o bintahan ng isang sanggol o bata. At nire-report po namin ito sa PNP Women and Child Protection Center, yung atin din pong PNP Anti-Cybercrime Group, yung CICC under the DICT at Meta PH or Facebook. So we would like to have yung sinasabi po natin na whole of nation response. Hindi lang po sa NACC, kung hindi po yung ating po mga kapartner na government agency like the PNP, the DICT, and the DOJ. Especially po dito sa sinasabi po natin ng mga online baby selling or trafficking na digital platforms na po talaga or net intermediaries na talaga po ang kalaban po natin dito. So, talagang kailangan po natin ng participation din ng ating Facebook kasi nandyan po talaga nangyayari yung bentahan ng mga bata. So, kausap din po natin yung Interagency Council Against Trafficking or IACAT ng Department of Justice para naman po doon sa prosecution ng mga nahuhuli po ng mga tao na gumagawa ng ganitong mga illegal na activities na pagbebenta po ng bata online. At sa kasalukuyan po, ang aming pong undersecretary, si Yusek Janela Ejercito Estrada, ay naatasan po na maging chairperson ng IACAT sa Committee Against Illegal Adoption. Kaya mas nakakapag-coordinate po kami sa aming mga efforts para pumasok po ang illegal adoption, yung online baby selling at child trafficking. At patuloy din po ang aming pag-inform at pag-educate sa ating pong mga kababayan sa kahalagahan ng legal na paraan ng administrative adoption and other forms of alternative child care. Kagaya nga po nitong celebration ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang ating pong mga media partners na katulong din po namin sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon po para sa ating mga kababayan na hindi po sila mabiktima ng mga illegal activities po.
2: At Director, huwag nga tayo maging biktima ng mga maling paniniwala. Ano ho ba yung mga maling paniniwala o stigma tungkol sa salitang ampon na nais baguhin ng inyong ahensya sa panahon ngayon?
4: Opo. Unang-una po, Kaya po namin binago ang ibig sabihin ng ampon kasi po meron pa rin po tayong social stigma. Kapag sinabing ampon, 'di ba? Ampon ka lang, parang ganoon. So parang you are a second class citizen kapag ampon ka. So ginagawa natin itong drama, katatawanan. So ang pagiging ampon po ay sinasabi ko nga po ang gustong naming sabihin na ngayon in a positive way ay lahat po tayo ay maging proud ampon. Lahat po tayo ay anak. Lahat tayo in one way or another naging magulang. Lahat tayo belong to a family. Ordinaryong citizen man po tayo, ordinaryong tao man po tayo. Pero pag gumagawa tayo ng kabutihan, ng protection para sa mga bata, tayo po ay natatangi. Kaya yun po yung sabihin ng proud ampon, anak, magulang, pamilya, ordinaryo pero natatangi. Kasi wala pong pagkakaiba ang isang ampon, ang pagiging ampon, para maging batayan ng taus-pusong pagmamahal na pagbibigay natin sa bata para may itinuturing po natin ang mga bata na regalo mula sa Diyos. At ang mga batang ito ay pinagkakatiwala sa atin. Itong mga batang ito na inabandula, na wala ng pamilya, at binibigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ulit ng isang pamilya. Pamilyang pinagkakatiwalaan natin na kayang magbigay ng proteksyon, kayang magbigay sa lahat ng pangangailangan ng mga bata. So, hindi dapat po isipin natin na second class citizen ang isang ampon dahil lahat ng bata ay may pantay-pantay na karapatan sa ilalim ng batas at sa bata ng Diyos. Kaya ang panawagan po ng NECC, inuulit ko po, tayong lahat ay maging proud ampon.
0: Yan. Dapat lahat tayo maging proud ampon.
2: Yes.
0: Maganda yan, maganda. Well, Dato, maraming salamat po sa inyong oras. Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan ninyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula po sa Department of Health, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang nahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online ngayon, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
7: Ito ang Pilipinas ngayon!
8: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino hinggil po sa panukalang amyenda sa Government Service Insurance System o GSIS Act of 1997. Gaya po ng aking nabanggit na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
7: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
8: Ngayon po ay nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tumatayong House Deputy Minority Leader at kumakatawan po sa ACT Teachers Party List, walang iba kundi si Representative Antonio Tinio. Congressman Tinio, magandang araw po. Si Win Tanyano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
9: Hi, good afternoon, Win. Good afternoon sa ating mga tagapakinig.
8: Apo. Kung napatawag po kami kasi may tanong po tayo rito regarding po sa panukala ninyo at ni Representative Renico po ng Kabataan Party List po regarding po dito sa amyenda po sa GSIS Act. Diretso na po tayo sa ating paksa para po sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig tsaka tagapanood po, lalo po sa mga guro at iba pong kawani ng gobyerno. Ano po ito yung House Bill number 207 na isinusulong nyo po ni Kabataan Party List Representative Renico sa mababang kapulungan po?
9: Yes, yan po yung bill for the lowering of optional retirement age ng mga government employees na member ng GSIS. So ngayon, ang optional, for sa government service, 65 is the mandatory retirement age.
8: So sa
9: amit ng 65, kailangan mo nang mag-retire. Ayaw mo sa listo mo. Tapos sa kasalukuyan, may optional retirement age na 60 years.
8: So, opo.
9: Pag nakaabot ka ng 60, pwede ka na rin mag-retire.
8: Mm-hmm.
9: Pero ang panukala natin ay ibaba pa itong optional retirement age to 56 years. No? So, pwede ka nang mag-retire ng 56 at pwede ka nang makakuha ng pension.
8: Mm-hmm.
9: Yun po ang panukala natin.
8: Opo.
9: At ang status po niyan ay pumasa na pa ito na po ito sa committee level sa House.
8: Mm-hmm.
9: So ang susunod na hakbang na ay pupunta ito sa plenary for approval on second reading. Hopefully, mangyari yun soon.
8: Apo. Kung paano po ba natin to binuo, yung panukalang ito, dumaan po ba ito sa pag-aaral ng at saka pakikipagdialogo po sa mga sektor po na magbebenepisyo po rito?
9: Oo. Well, mahaba ang proseso rin po yan. Yung panukala ay nagmula sa hanay mismo ng mga teachers specifically, no? Kahit pa nung more than, matagal na rin po, many years ago pa natin umang tinahin ito.
8: Mm-hmm.
9: At bunga ito ng mga direct consultations natin with teachers. Paagi po ng ginagawa natin bilang teachers representative. Ito po tayo nationwide. Nakikipag-meeting maramihan sa mga teachers. Tapos, syempre, nag-update tayo sa kanila kung ano ginagawa natin sa loob at labas ng Kongreso bilang kanilang pinatawan. Tapos, hinihirin yung kanilang mga concerns. Nakikinig tayo.
8: Mm-hmm.
9: At all over, no? Saan tayo pumunta ay isa sa mga demand yan na sana magkaroon ng option para makapag-retiro ng mas maaga.
8: Mm-hmm.
9: Naintindihan naman natin, lalo na galing sa mga guro, dahil napaka-overworked at underpaid ang mga teachers natin, di ba?
8: Mm-hmm.
9: So, naintindihan natin na after 25, 30 years of service, ay gusto na nilang mag-retiro.
8: Mm-hmm.
9: Even if hindi pa sila nakakaabot ng age of 60.
8: Mm-hmm.
9: So, kaya po, doon nagsimula yung panukala. Tapos, in previous congresses, iba-iba ang narating dito. Nung nakaraang kongreso, ay pumasa ito sa House. Tapos, pumasa rin sa committee sa Senate, pero hindi na naabot yung pag-sponsor, naubusan na ng panahon. So hopefully, this time, ay habang maaga pa, ay mapasa ito sa House and then sa Senate.
8: Opo.
9: Ganyan po ang status yan.
8: Opo. Kung, bali po, sinasama rin po ba natin dito sa consideration po sa proposal po na ito, yung kasalukuyang pong cost of living po ngayon sa Pilipinas, pati yung mga nararanasan po nating mga pagsubok po, lalo na po rito sa mga matataas po na gastusin ngayon dahil po dun sa mataas po na presyo ng langis?
9: Meron tayong ibang mga panukala na mas direktang makakatulog dyan. Katulad yung tinutulak natin pagtaas ng sweldo, no, ng mga teacher, ng mga entry-level na employees, at ng mga private sector workers. Umamang nagawa. May panukala dyan. Dahil ang sinasabi ng datos ay kailangan ng 1,200 pesos a day para mabuhay ng disente ang isang pamilya. At malayo-malayo ang regionalized minimum wage rates.
8: Hello po, Kong? Kong? Balikan po natin si Kong.

0: Hello po, Kong. Hello. Sige po, proceed po ulit tayo dun sa sinasabi niyo po kanina, Kong.
1: Opo, sige po, sige po. Hello.
0: Hello po. Yes po. Proceed lang po, Kong.
1: Ay, okay. Mm-hmm. So, as I said, saan ba tayo? Yun na nga, no, yung meron tayong mga panukala para sa pagtaas ng daily wage, sweldo, in fact, national minimum wage, dapat ang position natin, dapat 1,200 yan. At isa lang, nationwide ang rate, hindi yung regionalized, no?
0: Mm-hmm.
1: Dahil, isa naman ang pagtaas ng presyo ng langis, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Buong bansa yan, tumataas, hindi lang sa region.
0: Opo.
1: Tapos, kasama rin yung para naman mapababa yung presyo, yung pagtanggal sa excise tax at that. Sa diesel and gasoline, kerosene, at iba pa, na hanggang ngayon hindi pa ginagawa ng kasulukuyang Marcos administration. Kahit na sinasabihin mo lang bumaba na mula dun sa presyo ng buwan ng Abril, ay napakataas pa rin ang presyo ng gasolina at diesel. So yung mga ganung hakbang ang tumutulak din naman natin para direktang matugunan yung kasalukuyang thesis na mataas na, na presyo, mababang kita.
0: Kong, bali kasama rin po ba sa kinokonsidera po natin dito sa paglikha po ng panukala na ito, yung pagbangga po nitong House Bill number 207 po sa Republic Act number 12231 o yung Government Optimization Act, lalo po't ilan po sa mga kababayan natin sa kawani po ng pamahalaan yung kumukonsidera rin po sa tinatawag noon po na right-sizing program po ng pamahalaan?
1: Well, yung right-sizing program, kaayaw mo sa gusto mo, kung sasabihin ng BBM o ng gobyerno, ng ahensya na, well, kailangan nating magbawas, wala kang choice doon. No? So, samantala, itong pinutulak natin, this is for optional retirement by age of 66. No? So, kailangan muna, makaabot na lang 66 years of age, tapos option mo kung gusto mo, no? So iba yan din sa yung mga rationalization schemes na may include merong component na downsizing, no? Yung kahit bago ka pa lang sa serbisyo, hindi ka pa nakakaabot ng 56 years of age, basta sabihin sa rationalization plan na okay, kailangan na natin magtanggal. Wala ka magagawa, di ba? So, iba yun, magkaiba.
0: Opo. Kong, nabanggit nyo po kanina itong House Bill number 207 ay yun nga po, nakapasa na po siya sa ikalawang pagbasa po dyan po sa may House Committee on Government Enterprises. Ano po yung inaasa nating susunod po na patutunguhan po ng panukala ninyo? Tapos ngayon po ba, may counter bill po ba ito sa Senado?
1: Well, sa ngayon, nakafocus tayo sa pagpasa nito on second reading. Sabihin na sana ma-sponsor ito sa lalong mandaling panahon, ma-sponsor na ito sa plenaryo, tapos ma-approve hanggang third reading. No?
0: Mm-hmm.
1: May kumpiyansa naman tayo ang magagawa yan. Mm-hmm. After that, kailangan tutukan yung Senado. Hopefully, hindi maging malaking yung kasalukuyang, alam naman natin, yung kalagayan sa Senado ngayon.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Na yung, siyempre, dadaan ito sa committee sa Senate. So, di ko alam kung pirmish na yung chairmanship nila sa committees, no? Dahil kailangan dumaan ito sa Senate Committee on Government Enterprises yata. No?
0: Mm-hmm.
1: At di pa malinaw kung sino ang magiging chair nito. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Dati, alam ko, ang chair ng committee ay si Senator De La Rosa. Wala na siya, diba? So far, wala siya.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so kaya nga, focus muna tayo sa pagpasa nito sa House. Tapos after that, hopefully, the Senate will get its act together at maharap itong tingin ko, malinaw yung clamor ng ating mga government employees na maging batas ito.
0: Akong, bukod po dito sa may House Bill 207, may mga tinitingnan pa po ba tayong pwedeng i-amienda pa po sa may GSIS Act? Ano-ano po ba yung mga ito? Tsaka pwede nyo po bang maibahagi po sa amin?
1: Sa katunayan, meron din tayong bill na may mga proposed amendments sa GSIS Act. So, kasama rito, yung halimbawa, pagdagdag ng representation ng teachers and other government employees sa board ng GSIS, na ma-expand pa ito further, no? Dahil lalo pa ang mga teachers ang malaking bilang ng members ng GSIS. So sa kasalukuyan, merong dalawa na members, no? Mula sa specific organizations ng Philippine Public School Teachers Association saka sa organization ng mga superintendents. Tingin natin, dapat mas madagdagan pa ito, lalo at matiyak na galing sa hanging ng rank and file teachers and government employees. So, yun yung isang amendment sa governance ng GSIS. Isa pa yung palawagan din ng mga teachers na maibalik ang mga dividendo, hindi na nagbibigay ng dividendo ang GSIS, at isa pa yung healthy kagustuhan na ibalik daw yung option for tinatawag nila take all pag nag-retire ka, na makuha mong ibalik sa iyo or makuha mo na it's in one lump sum yung retirement benefits mo rather than a pension, no? So, yun ang ilan, no? Sa mga tinutulak din natin.
0: Kung panghuli na lang po.
1: Other amendments sa GSIS.
0: Kung panghuli na lang po, may mensahe po ba tayo sa mga kaguraan? At maging po sa iba po mong kawani po ng pamahalaan na nais nyo pong, nais pong mapagbenepisyuhan po nitong mga isinusulong nyo pong panukala?
1: Well, sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga government employees, kayo yung teachers, at saka yung iba pa, no? Mga government employees, mahigit 1.4 million government employees ang pinag-iusapan natin. Batid po natin ang inyong clamor. Gusto ninyo ng option ng mas maagang retirement, yung pension. So, meron po tayong panukala na gawing 56 ito para sa mga civilian members ng government bureaucracies. Umasa na po ito sa committee level at makikiyak po kayo na babantayan at itutulak natin ito hanggang maging batas. Hopefully, sa kongreso ito ay may isa sa batas nito.
0: Maraming salamat po, Congressman Tinio po, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
1: Maraming salamat. Magandang hapon po.
0: Opo. At yan po ang ating naging panayam kay House Deputy Minority Leader at siya pong kinatawan ng ACT Teachers Party List na si Congressman Antonio Tinio.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, sineriwa ni Japanese Emperor Naruhito ang pagiging malapit ng mga Pilipino at Pilipinas sa kanyang puso. Ito ang binahagi ng Japanese leader sa harap ng Philippine delegation sa isinagawang state banquet para sa 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Bago ang ceremonial toast, ibinahagi ni Emperor Naruhito na noong mag-aaral pa lamang ito sa Oxford University, nagkaroon na ito ng ilang Pilipinong kaibigan. Sinariwa nito ang pagiging malapit sa mga Pilipino noon na anya nagpakita ng kabutihang loob sa kanya. Katunayan anya, mayroon sila ni Pangulong Marcos na common friends mula sa Oxford. Samantala, ginamit din ng Emperor ang pagkakataon upang magbaliktanaw sa tulong na ipinaabot ng Pilipinas sa Japan tuwing panahon ng sakuna. Partikular na ang 2011 Great East Japan Earthquake at ang 2024 Noto Peninsula Earthquake Ayon kay Emperor Naruhito, sinimento na ng panahon at magkasamang pagharap sa mga pagsubok ang katatagan ng balikatan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa panahon ng pangangailangan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan, humigit sa 56 na bilyong pisong halaga ng pamumuhunan na secure ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pakikipagpulong sa ilang malalaking Japanese company sa Tokyo. Ang kabuang detalye ay hatid sa atin ni Raquel Bayan.
3: Tinatay ang nasa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese companies sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Tuneshi Group Corporation kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na may sa katuparan ito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat na pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited kung saan inilatag sa Pangulo ang proposed expansion project nito na kinabibilangan ng pag-manufacture ng advanced heat sink module at thermal management product na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawak ng operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito para sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Mahalaga ito lalo na ngayong umuusbong ang AI technology. Samantala, nakapulong rin ni Pangulong Marcos ang mga kinatawan ng Sumimoto Electric Industries Limited kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronic manufacturing. Sa oras na may sa katuparan ito, patatatagin ito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electronic vehicle, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap rin ni Pangulo Marcos ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated kung saan inilatag naman sa Pangulo ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan naman ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data center, optical image stabilization technologies, at advanced precision manufacturing. Ang kaliwat ka ng pakikipagpulong na ito ng Pangulo sa Japan, inaasahang lilika na higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, kinumpirma naman ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na aabot sa 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino kasunod ng naselyohang 3.4 billion dollars na investment pledges ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa state visit nito sa Japan. Short at medium term job opportunities ang nakaantabay

0: itong additional investments na to. So doon mararamdaman ng ating mga kababayan niyan, ano, from additional expansion sa kanilang negosyo sa Laguna, sa Cebu, all over the country. So hindi lang sa Metro Manila yung expansion. Ito lang yung meeting today, you know. And one of them, ang kino-cover nito, wide-ranging ano businesses, no, from electronics, semiconductor to ship building, no.
1: Payag ni PCO Secretary Dave Gomez.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
1: Binigang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Webes ang kahalagahan ng pagpapatupad ng international law at kapayapaan sa karagatan ng Indo-Pacific. Ginawa ng Pangulo ang pahayag mula sa kanyang makasaysayang talumpati sa harap ng National Diet, ang Parlamento ng Japan. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng Pangulo ang Pilipinas at Japan bilang maritime democracies na may iisang layunin. Ito ay ang panatilihing bukas, ligtas at nakatali sa batas ang mga regional na katubigan at hindi sa pamamagitan ng pananakot o puwersa. Muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa mapayapang pamamaraan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
3: As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the arbitral award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
1: Bukod sa seguridad at depensa, tinalakay rin ng Pangulo ang pagpapalawak ng pagtutulungan sa mga sumusunod na larangan. Ito ay ang matatag na supply chains, artificial intelligence at space technology, malinis na enerhiya at digital innovation at tulong pang-ekonomiya kung saan ang Japan ang isa sa nangungunang katuwang at pinakamalaking nagbibigay ng development assistance sa Pilipinas. Hindi rin nakalimutang kilalanin ni Pangulong Marcos ang halos 360,000 mga Pilipinong nagtatrabaho sa Japan sa sektor ng kalusugan, edukasyon, paggawa, agrikultura at serbisyo bilang mahalagang bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa.
3: This strong economic foundation has matured into a relationship anchored in mutual trust. It now enables both countries to work in a more complex and strategic area, including security, maritime and defense cooperation, resilient supply chains, and emerging technologies such as artificial intelligence and space. 70 years after reconciliation, we have reached a point where mutual trust is no longer just a result of our partnership. It is the very force that drives our relations above and beyond.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang naging ika-apat na lider ng Pilipinas na nakapagsalita sa National Diet kasunod ni na dating Pangulong Quirino, Gloria Macapagal Arroyo at nang pumanaw na si Benigno Aquino III.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Labis na ikinatuwa ng isang ekonomista ang napakalaking investment pledges na iuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang matagumpay na state visit sa Japan. Sa panayam ng programang Global na Tayo kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sinabi nitong nananatiling matatag ang kumpiyansa ng mga Japanese investors sa Pilipinas dahil hindi rin naman matatawaran ang dekadekada ng relasyon ng dalawang bansa. Dagdag pa ng eksperto na itinuturing ng Japan na best friend nito ang Pilipinas, patunoy nga rito ang napakalaking foreign direct investment ng Japan sa Pilipinas na higit sa kalahati ng kabuuang FDIs ng bansa. One-third din ng kabuuang foreign portfolio investment sa Pilipinas ay mula sa bansang Japan.
4: Panahon ng pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamatagal.

0: taas na credit rating ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Kahit may, siyempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila.
1: Okay.
0: So, ganyan, ayun ang tunay na magkaibigan. No? Ayun ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, mayroon pang opening, Sir Ray, kasi mayroon pang silika, no? Mga high-tech
1: Yes.
0: industries. Itong Luzon Economic Corridor.
2: Samantala, iginiit din ni Rica Fort na kasama sa mga naging batayan ng mga local at foreign investors na namumuhunan sa bansa ang kalidad ng pamamahala sa Pilipinas. Anya, natugunan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga reforma sa good governance noong Disyembre nitong nakaraang taon. Mahalaga rin na dapat gawing solid ang suporta ng mga politiko at gampanan nila ang kanilang trabaho sa Kongreso man o sa Senado upang mabilis maipatupad ang mga reforma ng gobyerno.
0: It's also very important kasi nakita naman natin in different economic teams, actually different administrations, kung solid yung support ng both houses of Congress, mabilis mapasa po yung mga reform measure kung sinertify as urgent.
1: Right. Okay.
0: No? Ay, yun po yung importante, Sir Ray, kasi yung iba, sa kapakanan din yan ng ano eh, ng investors eh. Kumbaya, iba, at the very least, sa scoring system na, of course, ESG standards. Yung tatlo po yun, yung three main areas sa environment, sustainability.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung social, yung makatao, human rights. And pangatlo, yung pinaka-importante, governance. Ito.
2: Ang payag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Mas pinalakas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan at kooperasyon nito pagdating sa sektor ng agrikultura. Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung saan sinabi nitong mas dumami na ngayon ang mga oportunidad para sa pag-export ng agri-products ng Pilipinas sa Japan. Bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, nariyan na rin ang export sa pomelo at ngayon maging ang horticulture o pag-export ng mga bulaklak sa Pilipinas. Natalakay rin ang usapin sa food security, partikular sa usapin ng pag-import ng bigas ng Pilipinas at ilan pang agriculture technology na makatutulong sa sektor ng agrikultura.
4: Pag-usapan din namin yung bigas, food security. At kahapon naman may Japanese companies kami nakausap about early detection of diseases, no, for our sugar industry, for our coconut industry, mango industry. Banana industry, of course, no? Mukhang maganda yung teknolohiya nila. Nag-start na sila actually nung March last year sa Pilipinas, sa Davao region, ng trials, no? And looks promising. And we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa, no?
2: Hayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Itinaas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan nito sa Comprehensive Strategic Partnership. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi matapos ang kanilang bilateral meeting sa Tokyo nitong Webes. Ayon kay Pangulong Marcos, ang upgraded partnership ng Pilipinas at Japan ay sumasalamin sa matibay na kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng mga pangrehiyonal na pagsubok at pinalalim pang kolaborasyon sa larangan ng depensa, maritime security, energy resilience, economic cooperation, at emerging technologies.
5: As we commemorate the 70th anniversary of the normalization of diplomatic relations between our two countries, I am pleased to announce that we have elevated our relationship from a strengthened strategic partnership to a comprehensive strategic partnership. This milestone reflects the strength, depth, and breadth of our ties as we respond to the evolving challenges and opportunities of our time.
2: Samantala, sa panigdaman ni Prime Minister Takaichi, sinabi nito na ang hakbang ay pagpapakita ng commitment ng dalawang bansa sa mas pinalakas na ugnayan bilang like-minded partners sa panahon ng global uncertainty o pandaigdigang kawalang katiyakan.
1: From that perspective, I concurred with President Marcos to position the bilateral relationship as comprehensive strategic partnership. This demonstrates the determination of our two countries to strengthen multi-layered relationships as like-minded countries sustainably going forward without being affected by the changes in the international environment.
2: Ang mas malawak pa na kooperasyon sa kalakalan, investment, development assistance, edukasyon, disaster resilience at ang suporta sa proseso ng kapayapaan sa Mindanao.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, Office of the Ombudsman nanindigang matibay ang mga kasong plunder at graft na inihain ito laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at iba pa. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
6: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na matibay ang mga kasong plunder at graft na inihain nito laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at iba pang mga dating opisyal ng DPWH kaugnay pa rin ng flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi matitinag ang mga ebidensyang hawak ng kanilang tanggapan na kinabibilangan ng mga salaysay ng state witnesses na mga dating opisyal ng DPWH na umunoy sangkot sa maanumalyang budget insertions at project allocation kapalit ng kickback sa flood control funds.
7: This is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
6: Kabilang sa mga tumatayong state witness ngayon sa flood control mess na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia, at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay nito, sinabi naman ni Clavano na susunod na hakbang ng ombudsman ang paghahain ng whole departure order laban sa mga akusado para mapanatiling integridad ng mga kasong isinampa. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa kaugnay na balita, isang kongresista tinawag na mahalagang hakbang para sa pananagutan ang ginawang pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at iba pa. Mula kamera, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
8: Tinatayang nasa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa...

0: kausap ng Pangulo. Mga
1: sa iba pang balita, nakaabang na ang National Bureau of Investigation o NBI sa posibleng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahalagang hintayin muna ang arrest warrant mula sa korte bago ang pag-aksyon dito. Oras naman na mailabas na ito ng Sandigan Bayan ay agad na mga akto ang puwersa ng otoridad upang ipatupad ang batas.
2: Teachers Party List Representative at Deputy Minority Antonio Tinio ang

0: Samantala, naninigan ang Philippine National Police o PNP na kanilang kukumpiskahin ang mga baril ni Senador Bato de la Rosa sa visa na rin na inilabas na kautusan ng Firearms and Explosives Office na i-revoke o bawiin ang lisensya ng mga armas ng mambabatas. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Aren Reyco, nakasaligaan niya ito sa Section 4G ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act para sa may nakabimbing kasong kriminal. Pero nilinaw ni Ko na maaaring aapila ni De La Rosa ang revocation order ng FEO bilang bahagi ng due process.
1: Immediately executory po yun, supposedly subjected to confiscation. And the Philippine National Police can, and may, initiate legal police operations against the subject firearms.
0: Si PNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco.
2: Ito na mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Dumepensa ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga pahayag ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na si Nancy de la Rosa kaugnay ng paggalugad ng otoridad sa mga posibleng pinagtataguan ni Senator Bato. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, iginagalang nila ang naging pahayag ng may bahay ni Senador Bato. Anya, ginawa nila ang hakbang salig sa umiiral na batas, bitbit ang ICC Warrant of Arrest laban sa senador na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity. Kung may nakikitang anomalya o mali sa kanilang hakbang, sinabi ni Morico na maaari namang dumulog ang kampo ni De La Rosa sa National Police Commission o NAPOLCOM at Internal Affairs Service ng PNP. Handa naman silang sagutin ang mga alegasyong ibinabato sa kanila.
3: I have the highest respect sa ano ma'am, kay sa asawa ni Sir Bato. So out of I understand her position, siyempre asawa is asawa. But I think the owners can attest, even the local officials doon sa area, that the CIDG and the NBI acted very professionally.
0: CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon ng Department of Justice na natanggap na nila ang reklamo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. Kaugnay pa rin ito ng pagtulong umano ng senador kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makalabas ng Senado noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng gusali. Noong una ay tinanggi ni Prosecutor Fadulyon na natanggap na nila ang reklamo pero binawi niya rin ito sa isang text message at sinabing bandang alas 5 ng hapon na ihain ng CIDG sa DOJ ang complaint. Sa ngayon, wala pa namang reaksyon si Senator Robin Padilla hinggil sa kasong sinampalaban sa kanya. Nauna nang sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na sakaling may maghain ng reklamo laban kay Padilla sa DOJ ay mabibigyan naman ang senador ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang panig sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Senator Kiko Pangilinan, giniit na hindi maituturing na force majeure ang nangyaring insidente ng pamamaril sa Senado. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
4: Tingnan natin yung warad. Pablo,

0: Walang legal na basihan ang senaryong no election o NOEL sa taong 2028 sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ito ang binigyang diin ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam sa programang Global na Tayo. Ayon kay Attorney Laudianco, walang puwang sa batas ang pangambang binanggit ni Senadora Aimee Marcos ukol sa posibleng pagkansela ng susunod na pambansang halalan at malinaw na itinataguyod ng 1987 sa ligang batas ang mandato nito. Ibinahagi ng tagapagsalita ng COMELEC na batay sa Section 7 at mga transitory provisions, obligadong isagawa ang halalan tuwing ika-anim na taon, partikular sa ikalawang Lunes ng Mayo. Inihayag din ni Attorney Laudianco ang nakasaad sa Article 6, ang pangangailangan ng regular na botohan para sa mga miyembro ng Kongreso kabilang ang Kamara de Representantes at ang Senado. Gayunpaman, anya, maari lamang magbago ang takbo ng halalan kung magtatagumpay ang isinusulong na charter change. Upang mangyari ito, ayon kay Laudianco, kinakailangan maipasa ang mga formal na amyenda o revisyon sa mismong konstitusyon upang mabago ang kasalukuyang estruktura at araw ng halalan sa bansa.
1: Naku, wala po. Sa ating saligang batas ay wala pong puwang ang no election scenario. Bakit? Mm-hmm. Dalawang section po ang nagsasabi na dapat na magkaroon ng halalan sa second Monday of May ng 2028. Una, yung section sa Article 7 ng ating Constitution, yung pong patungkol sa ekutibo, Pangulo at ikalawang Pangulo na dapat magkaroon ng halalan. Doon nga po, second Monday of May at ikalawa, yung Article 6. Patungkol naman po ito sa mga miyembro ng House of Representatives at miyembro ng Senado. So malinaw na malinaw po yan. And in fact, may ikatlo pa po yung ating transitory provisions kung saan sinasabi nga po na yung unang halalan, yung unang uupo, nagsimula noong 1992 at every 6 years thereafter, eh, mayroong pampanguluhang halalan. So malinaw po ito at kailangan po eh, sundin ang saligang batas. Yan ang mandato ng COMELEC, kayo tuloy po ang aming pag- At kailangan baguhin ang saligang batas, eh hindi po nagawa-gawa yan sa dinami-dami ng paulit-ulit na lumalabas yung NOEL scenario po na yan. Ikalawa, hindi po biro ang mag-amyenda at magbago ng ating saligang batas.
0: Si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Marami pang sasakyan ang nakapila na ipasusubasta ng Bureau of Customs. Kabilang na dito ang mga sasakyan ng mga isinasangkot sa flood control project tulad ni Nasaldico, Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 8 sasakyan ni Zaldico ang kasama sa mga ipasusubasta. Samantala, base sa kanyang pagtantsa, nasa 40-50 mamahaling sasakyan pa ang kanilang ipasusubasta. Kung masusunod ang plano, inaasahang abot sa kalahating bilyong piso ang malilikom na pera sa subasta at dadalhin ng pera sa National Treasury upang mapakinabangan ng taong bayan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Matagumpay na naibenta ng Bureau of Customs ang lahat ng mamahaling sasakyan ng pamilya Discaya. Ang mag-asawang Discaya ay sinasangkot sa anomalya sa flood control project kung saan illegal umanong kumita ng malaki sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 13 mula sa 22 luxury cars ng pamilya Desai o Discaya ang nasa kanilang pag-iingat at nakalikom ng 114.7 milyong piso sa subasta. Ang siyam na natitirang sasakyan ng pamilya Discaya ay nasa pag-iingat ng Bureau of Internal Revenue o BIR para sa proper disposition. Paliwanag ni Customs Commissioner Nepomuceno, ang naisubasta ay walang kaukulang dokumento habang ang meron naman BIR na ang mag-aasikaso dahil sa paniniwalang nakuha ang nasabing sasakyan sa illegal na paraan. Kabilang sa matagumpay na naipasubasta ay ang Rolls-Royce ng pamilya Discaya sa halagang halos 30 milyong piso. Ang mga nalikom na pera ay dinala sa National Treasury upang mapakinabangan ng taong bayan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Umakyat na sa 6 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa update ng Bureau of Fire Protection Region 3, na-recover ng rescuers kaninang alas 12:40 ng madaling araw ang isa pang bangkay mula sa guho sa gitna ng isinasagawang search, rescue and retrieval operations. Dahil dito, 6 na ang kumpirmadong patay, 14 ang napaulat na nawawala at 26 ang nailigtas sa trahedya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawalang biktima.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Umaasa ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG na sana ay ipamigay na ng Department of Agriculture o DA ang mga assistance nito sa mga magsasaka tulad ng fertilizer at fuel subsidy lalo ngayong may napipintong El Nino phenomenon. Ayon kay SINAG President at Chair Engineer Rosendo Duso, may ibang mga magsasaka na magtatanim ngayong buwan ng Hunyo dahil mayroon pa namang mga pag-ulan na nararanasan kaya naman inihahanda na nila ang kanilang mga sakahan. Sa pagtaya ni So, maaaring maabot ang kahalintulad na rice production nitong nakaraang taon, ngunit nakadepende pa rin anya ito sa dami ng buhos ng ulan. Sa ngayon anya, ang level ng tubig sa mga dam ngayon ay halos kapareho lamang noong nakaraang taon. Sinabi rin ni So na kung mayroon mang dumaan na bagyo, ito ang panahon na hindi pa masyadong maaapektuhan ang pananim ng mga magsasaka dahil papalago pa lamang ang mga ito.
3: Yung mga farmers late planting nga, dahil dun sa announcement ng DA na yung may El Nino, no? Mm-hmm. Pero ang tingin naman natin, yung mga farmers kasi baka mag-abold, no, yung this coming June, kasi for the past few days medyo may ulan.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: So yung pa nag-start na yung may area na pwedeng tamnan. Mm-hmm. Nag-pre-prepare na yung mga farmers. So, mm-hmm, dapat yung assistance ng Department of Agriculture, yung fertilizer subsidy or, mm-hmm, yung fuel subsidy,
4: mm-hmm,
3: maibigay na sa ating mga magsasaka ng maaga para at least makaprepare yung mga magsasaka.
0: SINAG President at Chair Rosendo Duso.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Dose-dose ng individual ang nasawi sa Lebanon matapos ang pinaigting na military strike ng Israel sa timog, silangan at sentrong bahagi ng Beirut sa Lebanon. Sa kabila nito, wala pang nakarating na impormasyon kung may nasaktan o nasawing Pilipino sa nasabing military operation ng Israel sa mga nasabing lugar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Tres Marias founder Myra Aragon, ibinahagi nito na karamihan sa mga Pilipino sa timog ng Lebanon ay nagsilikas na sa mas ligtas na lugar simula noong muling magsagawa ng military strike ang Israel nitong unang bahagi ng taon. Dagdag pa ni Aragon, kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa kanila ang Philippine Embassy sa Beirut upang makapag-abot ng tulong sa mga Pilipinong kinakalinga ng Tres Marias sa kanilang informal shelters. Ang Tres Marias ay isang foundation na binubuo ng mga kababaihang Pilipino na tumutulong sa ating mga kababayan sa Lebanon sa pamamagitan ng mga outreach program, food distribution, livelihood seminars at ang nagsisilbi ring tulay ng Filipino community sa pasuguan ng Pilipinas sa Lebanon.
5: Sa part naman po ng Filipino community dito sa Lebanon, yung binobombahan na area, karamihan ng mga Pilipino na naandoon ay lumikas mula pa nung unang kasagsagan ng pagbubomba. Sa part naman po ng Filipino community dito sa Lebanon, yung binobombahan na area, karamihan ng mga Pilipino na naandoon ay lumikas mula pa nung unang kasagsagan ng pagbubomba. Hindi pa sila exactly na bumabalik dahil nga halos destroyed din yung mga areas doon, tapos yung mga employers din nila wala doon. So wala pang Pilipino na exactly doon sa area na binobombahan ngayon, meron yung mga Filipinos na married to Lebanese na bumalik sa area nila. Pero as of sa monitoring namin, okay naman sila. Wala pa rin, hindi pa rin sila na apekto masyado. Although, naririnig nila yung, nafe-feel nila, hindi lang sa naririnig, nafe-feel nila talaga yung mga pagyanig ng building nila dahil malapit nga sila doon. Yung sa amin kasi meron kaming informal shelters na ginawa ang Tres Marias. Andito pa rin yung mga tao na lumikas doon sa area na yun. So, medyo okay pa rin ang pakiramdam ng Filipino community.
0: Tres Marias founder Myra Aragon.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, puntahan naman natin ang mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Una sa ating balitang probinsya, mga parent leader ng 4-piece beneficiaries sa Infanta, Pangasinan, isa na ilalim sa financial literacy training ng lokal na pamahalaan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula RP Dagupan.
2: Ipapasasag ya lokal a gobyerno ya Infanta, Pangasinan so responsableng panag-umbanyag kwarta ya sari parent leaders ya pantawid pamilyang Pilipino program of 4-piece beneficiaries jad panamaglay ya ginawan financial literacy training sa Municipal Social Welfare and Development Office ya kaiba so Municipal Operations Office so ang idaulo at aktibidad ya sa tema to at financial literacy key to family development. Sa gagala ya programa at pian nabangatan, iray atatang at sustun panagbudget, panagtipon at ang responsable panaggastos, pian natulungan so pakapanbilay na pamilya ra. Nan sirbin tagaiter ya impormasyon si Municipal Budget Officer Attorney John Michael M. Aquino o nung at LGU Infanta, saya sukabyangan na tuloy-tuloy dan programa pian napaaligwas so self-sufficiency tan kalidad na bilay na saray residente. Malala pud RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para the Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ricky. Samantala, balita naman sa Bontoc. Department of Education Bontoc District, isasagawa ang Brigada Eskwela sa susunod na linggo. Para sa kabuang balita, narito si Arlene Fagyan ng RP Bontoc.
3: Impakaamo iti DepEd Bontoc Public School District Supervisor Elner Madjako iti panakaisayangkat iti Brigada Eskwela amaangayin tuno June 1 aging gana June 5 ita atawod. Inyawis ni Madjako kadagiti naganak, voluntario partner agencies kamang iti komunidad kanda dumapay nga masaknan ang makipasat iti tinawan a Brigada Eskwela para iti panakadalus, panakatarimaan, panakamintinal ken panakabuklan iti panagsagana dagiti pagadalan publiko iti Bontoc sakbay iti panaglukat iti klase iti aktibidad ken mangpatibkor iti espiritu iti bayanihan ken mangibingay iti responsibilidad kadagiti komunidad iti panagsuporta iti sektor iti edukasyon ken panangitan dudo iti natalged na dalus ken makatulong nga aglawlaw iti tema itatang a Brigada Eskwela bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Para iti RP World Services, Arlene Fagyan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Arlene. Samantala mula Bontoc, tungo naman tayo sa Kalinga. Mahigit 200 mag-aaral sa Kalinga makikinabang sa Special Program for Employment of Students o SPES ng Department of Labor and Employment. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
4: Nasurok 200 nga estudyante iti Kalinga itag binipisyo iti Special Program for Employment of Students o SPES iti Department of Labor and Employment o Nadole tapno masuportaran iti panagadalda. Naipatumpal da ito ibabaan iti kolaborasyon ti Public Employment Service Office o PESO Kalinga ken iti DOL Kalinga. Babaan iti programa ang trabaho dagiti beneficiaryo kadagiti government offices ken agencies. Tunggal maysa kat agawat iti 607 pesos as sweldo kada aldaw. Manipod iti 280 as student beneficiary 50 kadagitoy katagtrabaho ti 10 aldaw ken masweldoan manipod iti pondo ti provincial government. Itinabatbat ya 230 beneficiaries katagtrabaho met ti 20 aldaw. Iti 60% ti sweldo da ket pondoan ti PLGU bayat nga iti 40% katagapu iti DOL Kalinga. Sigun kini PESO Kalinga Manager Ermelinda Wandag, iti SPES kat saan lang ang mangipaay iti financial assistance para kadigiti estudyante no di kat mangtulong kanyada makaala iti work experience ken makaadal no kasano iti work setup ti government offices. Kabayatan na, inalukoy ni Governor James Eduba dagiti benepisyaryo nga ipateg iti na ipaay nga oportunidad. Kastapay a pinalagipan na dagitoy nga itandudo iti disiplina, respeto, ken responsibilidad payat iti panagtrabaho da. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Amelia, mula Kalinga, baba naman tayo sa Southern Tagalog. Memorandum of Agreement para sa itatayong 53 million pesos na bagong silid-aralan sa Romblo nilagdaan na sa pamamagitan sa pagitan ng DepEd at Pamahalaang Panlalawigan ng Romblon. Ang kabuang ulat hatid ni Carmi Isles ng RP Lucena.
5: Nilagdaan na ng Department of Education at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Romblon ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa lalawigan na nagkakahalaga ng 53 million pesos. Isinagawa ang ceremonial signing sa DepEd Central Office sa Makati City sa pagitan ni na DepEd Assistant Secretary Aurelio Bartolome at Governor Trina Alejandra Fermalo Fabik. Ayon sa Provincial Information Office, kinilala ng DepEd Central Office ang Romblon bilang isa sa mga pinakaunang probinsya na nakapagsumite ng mga kinakailangan dokumento para sa proyekto dahil sa mabilis na koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng DepEd. Sa ilalim ng kasunduan ng DepEd ang magpoponda sa proyekto habang ang Pamahalaang Panlalawigan naman ang mga ngasiwa sa implementasyon ng pagpapatayo ng mga silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Nilalayo ng proyekto na madagdagan ng mga pasilidad pang edukasyon sa Romblon upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral at paaralan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Carmi, mula Romblon, lipat naman tayo sa Palawan. Karagdagang serbisyong medikal inilunsad sa Puerto Princesa City Health Medical Complex. Si Miriam Basig ng RP Palawan sa detalye.
6: Formal deng iambrian kapon Mayo 28 daging tuig ang Mother and Child Clinic ig ang pasilidad para sa agrabata. Makikita sa sila di ang bagong Puerto Princesa City Health Medical Complex. Abrija adlaw-adlaw ig ang sasarigang kasiservisyo ig matamang pasyenteng magabarata sa syudad. Katabid sa mga serbisyong papabot digi ang medical consultation, prenatal ig postpartum checkup, checkup para sa mga bata, katabid din ang pagbakuna ig laboratory service hasta ultrasound. Sa mismong birthing home na isaservisyo ang libre ig normal nga pagbaratan, pagsiling sa mga marapit din agbata, unang akap igpag-asikaso sa bagong igbata, newborn screening, serbisyo sa pagplano sa pamilya, pariyo ang IUD ig implant insertion, katabi din da ang referral ig serbisyo sa Sarakayan. Sa anang mensahe ing tawan importansya ay Puerto Princesa City Mayor Lucilo Beron, nga ang prioridad ang syudad ay ang preventive medicine imbes nga curative medicine, animan imbes nga ospital ang naipapatindig ay ang pakayad na magkatinod din lamang nga medical complex para mas madali rin ma-access ang mga serbisyong medical. Pero kaminuto namang matapos ang aktibidad ay agamit nga lagi ang birthing facility, igdigi ay isarang masulig nga bata ang impuslot nga intawan aran nga Andre. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jossie Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Miriam. Samantala mula Palawan, kambyo naman tayo sa Kabisayaan. Halos 1,000 libreng SIM cards ipinamahagi sa mga 4-piece beneficiaries sa Region 8. Ang kabuang ulat hatid ni Charmaine Perito ng RP Kalbayog.
7: Ada 928 nga libreng SIM cards ang gindistribuer sa Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 sa mga pili nga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4P sa Eastern Visayas. Parte ini sa Juan SIM ng Bayan Bayanihan SIM Project sa Department of Information and Communications Technology, ilarom sa Free Public Internet Access Program. Katuyuanan sini nga mapahilawig ang access sa internet ug digital services para sa mga pamilya nga nanginginahanglan, lakip sa mga nakakarawat SIM cards at mga benepisyaryo tigang sa Northern Samar, partikular sa Gamay nga may 481 recipients, Lauang nga may 220, San Vicente nga may 138, ug Katubig nga may 89 beneficiaries kada SIM card at may libre nga 25 gigabytes nga data allocation kada bulan sa sulod sa usa ka tuig. Kinalauman naman nga makakabulig ini para mas madali sira nga makakuha impormasyon, makagamit online government services ug makasabay sa digital technology. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Charmaine, mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Kadiwa sa Tandag City, dinagsaan ng mga residente dahil sa abot-kayang mga produkto si Angel Obosa ng RP Tandag sa detalye.
8: Gipahigayon kagahapon ang Kadiwa sa Tandag City Park Shed, diin daghang residente ang nakapalit og 20 pesos kada kilo nga bugas, black rice, itlog, isda, utanon ug uban pang mga abot-kayang produkto. Sa yung buntag pa lamang daghan na ang itambong aron maka-avail sa mga baligya nga mas barato kumpara sa merkado. Kinahanglan lamang adunay valid ID ug uban pang gikinahanglang dokumento ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Dako ang tabang sa maong programa ilabi na sa mga pamilyang nanginahanglan ug mas baratuhon nga palalitunon. Tumong niini nga mapalawig pa ang akses sa publiko ngadto sa dekalidad ug abot-kayang mga produkto. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Angel, mula Tandag, kawing naman tayo sa Sulu. 2024 CBMS data ng Philippine Statistics Authority Sulu formal nang na-turn over sa lokal na pamahalaan ng Indanan, Panamaw at Lugus. Si Eloisa Muhammad ng RP Hulo sa detalye.
9: Piaos and Philippine Statistics Authority at PSA Sulu in Pagatukbal sin 2024 Community-Based Monitoring System at CBMS pa local government units in Indanan, Panamaw, Iwan Lugus. Ha program at tiyayma si mga chief executive, Iwan si mga planning officer, Iwan kay wala mga naghihinang ha kauman nila in comprehensive data amina loon nakawa sin PSA as supaya ikarantaan mapatuta information ang socio-economic gap in tiap-tiap household sakupan nila. Alamat tayo sa kadihilan paruli, iwan makatibuok program amin tumup ha mga ini. In CBMS data, mabilang mahalaga information hapag plano pag-allocate pondo, iwan ang mga mapatuta intervention makatawang ha mga nakura at tiap-tiap locality ha pagpasong sin program iwan project ha pagsong sin kauman nila. Tingha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan, gayon na rin sa balitang pampalakasan na parehong hatid sa atin ni Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng PLDT Incorporated sa solar energy kasabay ng plano nitong maglunsad ng bagong serbisyo kung saan maaaring bayaran ng customers ang internet at solar power sa isang package. Ayon sa PLDT Home, nakikipag-usap na ito sa isang leading solar company para sa isang pioneering collaboration na magbibigay ng internet at solar installation sa iisang proseso, isang hakbang para makatulong sa mga pamilyang tinatamaan ng mas mataas na singil sa kuryente. Hindi pa ibinubunyag ang partner company pero sinabi ng PLDT na matagumpay ang initial test at malakas ang interest ng customers, lalo na't nag-aalok ito ng convenience at long-term savings sa panahon ng mataas na inflation. Plano ng PLDT na i-alok ang solar setup sa pamamagitan ng monthly payment scheme para hindi kailangan ng malaking upfront cost na karaniwang hadlang sa residential solar installations. Ayon kay PLDT Home Head John Palanca, layo ng bagong serbisyo na hindi lang magbigay ng internet, kundi makuha ang buong home experience ng customers. Kasabay nito, pinabibilis din ng PLDT ang solarization ng kanilang cell sites para mapababa ang gasto sa kuryente. Tumaas ng 5% ang operating expenses ng kumpanya sa unang quarter, umabot sa 42.75 billion pesos dahil sa electricity at fuel costs. Bumaba ng 2% ang net income ng PLDT sa first quarter na nasa 8.87 billion pesos mula 9.03 billion pesos noong nakarang taon dahil mas mabilis ang pagtaas ng gastos kaysa kita.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Posibleng mawalan ng hanggang 700,000 metric tons ng bigas ang Pilipinas ngayong taon kung tatama ang matinding El Niño. Ayon yan sa Department of Agriculture o DA. Katumbas ito ng 3.5% ng target production na 19.87 million metric tons at maaaring magresulta sa 2.6% pagbaba kumpara sa output noong nakarang taon, isang senyales ng seryosong banta sa food security. Ayon sa DA, inaasahang tatagal ang matinding tagtuyot sa ikalawang kalahati ng taon batay sa 92% probability ng pag-asa na magkakaroon ng moderate to strong El Niño hanggang early 2027. Bilang tugon, muling binuo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang El Niño Task Force at nagpatupad ng mga hakbang tulad ng cloud seeding, solar-powered irrigation at crop diversification. Mahalaga ang mga interbensyong ito dahil ang El Niño noong 2024 ay nagdulot ng 57.78 billion pesos na pinsala sa agrikultura. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumagsak ng 6% ang rice output mula Enero hanggang Marso dahil sa mga bagyong tumama noong 2025 na nagambag sa 0.3% contraction ng kabuang agri-fisheries production sa unang quarter.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mas mura ang pamasahe sa eroplano simula Hunyo matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa Level 13 para sa June 1 to 15 bookings kasunod ng patuloy na pagbaba ng jet fuel prices sa world market. Ito na ang pinakamababang antas mula nang umakyat sa record level 19 noong Abril dahil sa halos pagdoble ng presyo ng jet fuel. Sa level 13, ang dagdag singil ay 423 pesos para sa malalapit na domestic flights hanggang 1,237 pesos para sa pinakamalayong local routes. 1,396 pesos and 74 centavos para sa short-haul international flights, hanggang 9,980 pesos and 88 centavos para sa long-haul flights. Sa kasalukuyan, level 15 na magtatapos sa Mayo at 31, Umaabot pa sa 1,436 pesos ang domestic surcharge at 12,056 pesos para sa international flights. Ayon sa CAB, ina-adjust ang surcharge kada 15 araw para tumugma sa galaw ng presyo ng jet fuel na ngayon ay nasa $159.85 per barrel, bahagyang mas mababa kaysa nakaraang linggo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 29 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 65 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 34 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 10 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 87 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 71 sentimo. Nasa 71 piso at 84 sentimo ang euro, 44 piso at 73 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 43 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Pasok sa prestigyosong Forbes Asia 30 Under 30 list ang dalawang kabataang Pilipino, ang tennis sensation na si Alex Ayala at singer-songwriter Zach Tabudlo. Sa kategoryang entertainment and sports na nagbibigay pugay sa susunod na henerasyon ng mga bituin sa court at sa entablado. Sa artikulong inilathala ng Forbes, ibinahagi ni Ayala sa isang email na napakalaki ng suporta na natanggap niya. Ayon sa Forbes, si Ayala ang highest earning Filipino tennis player noong nakarang taon na may prize money na umabot sa $876,000. Lumapas naman sa $1,000,000 ang kanyang endorsements mula sa Nike, Babolat at NutriAsia at inaasahang tatas pa sa $3 million ngayong taon. Isa rin sa kanyang pinakamalaking milestone ang pagpasok sa top 30 ng WTA rankings kung saan umabot siya sa world number 29. Samantala, kinilala si Zach Tabudlo bilang pinakamadalas i-stream na Filipino artist ng 2022 batay sa datos ng Spotify. Binalikan ng Forbes ang kanyang career mula sa pagiging contestant sa The Voice Kids hanggang sa Southeast Asia Tour noong 2024 at ang pag-sign niya sa Mercury Records ng Universal Music Group noong 2025.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Umiinit na ang PBA Commissioner's Cup semifinals na ngayon ay parang best of three na lang matapos magtabla ang magkabilang serye. Sa Game 5 ngayong Biyernes sa Araneta, parehong target ng apat na koponan ang kritikal na bentahe. Sa laro sa hapon, susubukan ng Meralco na sundan ang kanilang Game 4 win kontra Token Tex habang sa main game sa gabi, muling magsasagupa ang Rain or Shine at Hinebra sa isang emosyonal at physical na laban. Galing sa 97-85 panalo, baon ng Elasto Painters ang momentum kasama na ang tensyon mula sa sugatan ni na Coach Yeng Giao at Hinebra Governor Al Francis Chua. Sa kabilang serye, parehong nag-a-adjust pa ang imports. Si Patrick Gardner ng Meralco na nagpakitang gilas sa kanyang debut kahit may cramps at foul trouble, at si Chris McCullough ng TNT na kailan pang masanay sa bagong sistema matapos ang ilang linggong pahinga. Sa dikitang serye, malinaw kung sinong import ang mas mabilis makapag-blend sa local sa Game 5, siya ang may malaking edge.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kumpirmado na ng Department of Education o DepEd na Quezon City ang magiging host ng Palarong Pambansa 2027. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa paghahanda na ika-67 edisyon ng taunang multi-sport event para sa student athletes. Ito ang ikalawang pagkakataon na magiging host ang Quezon City. Una itong nagdaos ng palaro noong 1966. Samantala, nagpapatuloy ang Palarong Pambansa sa 2026 o Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, kung saan mahigit 13,000 student-athletes mula sa 20 delegasyon ang lumalahok sa iba't ibang sports events sa loob ng isang linggo. Sa pinakahuling tala nitong Webes, nangunguna pa rin ang National Capital Region sa medal tally na may 26 na gold, 16 na silver at 21 bronze. Sumusunod ang Region 4A, Calabarzon at Region 7, Central Visayas.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Leo para sa ating business at sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumabi na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs
1: through your social media app.
0: Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel.
1: Download
0: PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service.
1: Online.
0: Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Paasa si Pangulo Marcos na maayos rin ng Senado sa lalong madaling panahon ang kanilang hanay.
3: Putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Eh, walang nangyayaring kagaya niya nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pagbibigay ng pabuya sa sino mang makapagtuturo kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ikinokonsidera ng Department of Interior and Local Government o DILG. Si J. Mark Dagala sa balita.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Naaralan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagbibigay ng pabuya o reward para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kasunod na rin na patuloy na pagtatago ng senador na ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng war on drugs na nakalipas sa administrasyon. Sa ambush interview kay Remulla, sinabi nito na tinitingnan pa nila ang mga kinakailangan dahil sa hinihintay pa rin sa ngayon ay ang kooperasyon ng senador. Una nang hinimok ni Remulla si De La Rosa na sumuko na lamang sabay pagtitiyak na igagalang nila ang karapatan nito. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Para sa Bagong Pilipinas, Jimar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, no work, no pay, dapat pairalin sa mga senador ayon kay Senador Erwin Tulfo. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas Report.
7: Minungkahi ni Senador Erwin Tulfo na pairalin sa mga senador ang patakaran ng no work, no pay gaya ng mga pinapatupad sa mga ordinaryong manggagawa sa bansa. Ayon kay Senator Erwin, hindi makatarungan na tuloy lang ang sweldo ng isang senador kahit hindi ito nagtatrabaho o pumapasok sa trabaho. Hindi rin anya ito patas para sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino sa loob at labas ng pamahalaan. Dinagdag rin ni Tulfo na kung halimbawa ay umabot na sa 3 buwan ang hindi pagpapakita ng isang senador, ay dapat na itong ituring na awol o absent without leave tulad na lang sa mga sundalo. Aminado naman si Tulfo na maaring hindi masiyahan ilang senador sa mungkahi niyang ito. Pinanggit rin niya na posibleng hindi maipatupad ang ganitong patakaran dahil sa tayo-tayo system sa Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ating panghuling balita, miyembro ng media, pinasumpina ng DOJ kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Si D.K. Sarate sa detalye ng balita.
5: Radyo Pilipinas Report.
8: Naglabas ng sumpinang Department of Justice para makausap ang ilang miyembro ng media kaugnay sa isinagawang imbestigasyon sa nangyayaring gun-related incident sa Senado noong May 13, 2026. Sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na imbitahan ang mga mamamahayag na nasa Senado noong barilan para matukoy kung makakatulong ang kanilang mga nakita at nalalaman sa fact-finding investigation na isinasagawa ng buong Special Panel of Prosecutor. Matatanda, nagkaroon ng barilan sa Senado sa pagitan ng Office of the Sergeant of Arms at National Bureau of Investigation gabi ng May 13 kasunod ng mga ulat na arresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
18: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
20: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Mula sa DMW Strategic Communication Service, kami po ang inyong makakasama. Ako po si Jel Miranda.
21: At ako naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayan.
20: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at AffordaBox Channels 45 to 49. Magandang araw, Anin.
21: Magandang araw, Jel, at sa lahat ng ating mga tagasubaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa sa loob at labas ng bansa, ito ang Balitang DMW.
18: Balitang DMW.
20: Sinimulan na ng pamahalaan ang pamamahagi ng emergency financial assistance sa mga overseas Filipino workers sa Saipan at Tinian na naapektuhan ng Super Typhoon Sinlaku. Ayon kay Labor Attaché Saul De Vries, kinatawan ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Layunin ng tulong na ito na matulungan ang mga Pilipinong manggagawa na makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo sa Commonwealth of the Northern Mariana Islands o CNMI. Nagbigay ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration OWA ng $100 bawat isa sa mga kwalipikadong OFWs. Hindi saklaw ng programa ang mga permanent residents at green card holders dahil wala sila sa jurisdiksyon ng ahensya.
21: Sa ibang balita, nagpatupad ng mas inklusibong polisiya at programa ang Department of Migrant Workers o DMW upang matiyak ang ligtas at makataong kapaligiran para sa mga overseas Filipino workers, kanilang pamilya, mga kliyente at kawani ng ahensya. Matagumpayan na natapos ng mga opisyal at pinuno ng DMW ang tatlong araw na seminar na pinamagatang Tatak Serbisyo at Kalingan DMW, Capability Development on the DMW Excellent and Gender Responsive Leadership and Client Relations for Heads of Bureaus, Services and Offices sa Occupational Safety and Health Center, Quezon City. Pinangunahan ni Dr. Gina Opiniano at Dr. Mary Pauline sa King Sellers. Nagtapos ang seminar sa pagbuo ng Gender Mainstreaming Action Plan na tumukoy sa mga pangunang isyong pangkasarian na kinakarap ng mga OFW, kliyente at kawani ng DMW, kasama ang mga mukhang hakbang upang tugunan ang mga ito. binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng paggawa ng mga desisyon na nakaugat sa core values ng DMW: compassion, integrity, transparency, excellence, at service.
20: Sa iba pang balita, inilunsad ng DMW ang Japan Desk at serye ng digital reforms upang mas mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong marino, kasabay ng pagpapatibay ng ugnayang maritimo sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa isang high-level dialogue na ginanap sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, nakipagpulong ang delegasyon ng Pilipinas na pinangunahan ni na DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac sa mga kinatawan ng Japanese Ship Owners Association, International Mariners Management Association of Japan at lahat ng Japan Seamen's Union. Layunin ng bagong Japan Desk na mas mapabilis ang komunikasyon at koordinasyon sa mga Japanese principals habang ang digital reforms ay nakatuon sa online employment contract verification system, digital accreditation at mas pinadaling transaction flows upang mabawasan ang red tape at mapabilis ang crew change processes. Tinalakay din ang mga hakbang para sa mga operational disruptions sa Persian Gulf at Red Sea, kabilang na ang emergency relief at evacuation assistance mula sa mga labor offices sa Saudi Arabia, Qatar at UAE.
21: Mainit na sinalubong ng MWO OWA ang pagdating ng 130 bagong EPS or Employment Permit System workers mula sa Pilipinas na sasabak sa iba't ibang industriya ng manufacturing sa South Korea. Sa kanilang pagpasok sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang mga migranteng manggagawa, ipinaabot ng Embahada ng Pilipinas sa pamamagitan ng MWO OWA ang taus-pusong pagbati at hangarin para sa kanilang kaligtasan, tagumpay at kagalingan habang nagtatrabaho sa abroad. Binanggit ng Embahada na ang kanilang pagsusumikap at sakripisyo ay magbubukas ng mas maliwanag na oportunidad para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kasabay nito, tiniyak ng MWO OWA na hindi nag-iisa ang mga OFW sa kanilang paglalakbay. Ang pagtanggap na ito ay bahagi ng patuloy na mandato ng pamahalaan at yakin ang maayos na deployment at proteksyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Tumako tayo sa serbisyong DMW.
0: Serbisyo DMW.
21: Makasama natin ang isa nating kababayang OFW na dumaan sa matinding pagsubok dahil sa pagkakasakit habang nagtatrabaho sa ibang bansa. At ngayon, tatanggap na Action Fund bilang munting tulong at suporta.
20: Kasama natin ngayon si Gisa Luris Permejo. Magandang araw, Gisa.
1: Magandang hapon po.
20: Ayan, kumusta ka?
1: Okay naman
20: po. Okay, lapit ng konti sa yan. Microphone. Ayan, para mas marinig ka. Sige, taga saan ka ba, Gisa?
1: Taga ano po ako, sa May Paho po.
21: May Paho Caloocan.
20: May Paho Caloocan. Mm. Oo. So kwento mo kami, paano ka ba naging OFW?
1: Nagkipagsapalaran po ako kasi may mga anak din po ako, dalawa. Kumbaga, need ko ng support nila para sa pag-ano po, sa kanila po ba?
21: Mm-hmm. Ilang taong ka naging OFW?
1: 2019 po.
20: 2019. So ilang taong ka nga, Gisa, nung nag-start ka maging OFW?
1: 6 years ako.
20: So 2019, then 6 years kang OFW. Saan bansa?
1: Kuwait po.
20: Oo. Okay. So bukod sa Kuwait, meron ka pa bang bansa?
1: Wala.
20: Wala
1: yun
20: na.
1: Yung ano,
20: and then, anong trabaho mo doon?
1: Babysitter po.
20: Kamusta yung naging buhay?
1: Okay naman po doon. Mabait yung amo ko. Mabait na may mga alaga ko.
20: Kaso, ano nangyari? Ba't ka bumalik ng Pilipinas?
1: Yun nga lang po. Umuwi ako kasi sa health condition ko po. Nagkaroon kasi ako doon ng... Sinabihan na kasi ako ng doktor na anong gusto mo, uwi ka or dito ka magpapa-opera kasi nga mayroong bukol sa bituka mo. Hindi namin alam kung cancer siya or ano lang siya, polyps lang. Pero need mo pa rin na mag-desisyon kung saan ka mag-opera. Kaya umuwi ako sa Pinas.
20: Pero bakit hindi doon?
1: Kasi ang hirap kasi doon kasi po wala mag-aalaga sa akin. Kaya much better na uwi na ako rito sa Pinas kasi andito yung family ko.
21: Tama yun. Kasi syempre, kung merong kakalinga sa'yo, iba yung kasama mo ang pamilya mo.
20: Totoo.
21: Diba? All right.
20: So, kamusta na yung kalagayan mo? Anong nangyari?
1: Ngayon naman po, nung nakaraan na September 3, na-diagnose ako ng cancer, stage 3B. Colon cancer po siya. Pero ngayon po, thankful ako, naging cancer-free na po siya.
2: Ah, talaga? Wow. Oh, God bless naman talaga. So, na-clear na?
1: Clear na po siya, pero meron pa po ako ngayon.
2: Medication.
1: Medication.
21: At kailangan, huwag kang makakalimot sa medication kasi yung ibang mga kababayan natin, yan ang nagiging problema. Oo. Pagka sinabi ng doktor na libre ka na, wala ka na sakit, tanggapin mo lang itong medication na ibibigay sa'yo, kinakalimutan yung medication. Mabalik yung karamdaman. Oo. Pero sa pagkakataong ito, sapagkat ang DMW handang tumulong sa'yo at ang ating pamahalaang Marcos ay nakandang tumulong sa'yo, tanggapin mo ang tulong ng DMW. Ito ang DMW Action Fund Assistance.
2: Ayan. Sige, Gisa. Oo. O anong asa ngayon? Ano ang kinabubuhay mo?
1: Ngayon po wala po. Kumbaga yung maano na lang po ako sa nanay ko. Siya kasi yung nag-aano sa akin.
21: Ano ang wala ka bang hiningin tulong sa National Reintegration ng DMW?
2: Ito. Bukod doon sa Action Fund, ano pa yung mga tinanggap mong assistance sa DMW?
1: Po, sa OWA po.
2: Sa OWA. So, of course, meron din. Meron. Oo. Kasi, hindi ba, may mga iba't ibang mga programa pa. Ang DMW, of course, ang OWA, may bukod din na assistance na pinagkakaloob, lalo na doon sa ating mga OFW na napunta nga sa ganitong sitwasyon. Since ito yung Action Fund na tinanggap mo, Gisa, ano mensahe mo? Una sa DMW.
1: Una-una po, nagpapasalamat po ako sa DMW po kasi ito po, malaking bagay po to sa akin. Lalo na po, magkakaroon pa po ako ng second operation po. Kaya ito, big help po talaga to sa akin. Sobra-sobra po. Kaya thank you po sa government na nagbigay ng tulong po. Thank you po.
21: Alright, maraming salamat.
2: Maraming salamat, Gisa. And of course, sa mga kapwa mo OFW, baka meron ka rin mensahe.
1: Wag po kayo magtubili
2: or ano ba?
1: Wag po kayo sumuko sa pagsubok na dumating sa buhay. Labanan niyo po 'yan. Wag kayo magpapatalo po sa stress. Tsaka lalo na yung homesick diyan kasi ang hirap kasi magkasakit. Lalo na malayo pa tayo sa family natin. Focus lang po sa goal sa buhay.
2: May plano ka pa ba ang mga ibang bansa sakali?
1: Sa ngayon kasi ayaw ng nanay ko
2: ayaw
1: pa.
2: Na. So dito ka nila magpapatuloy. Siyempre, unahin mo muna yung
21: health mo.
1: Kumbaga nasa trauma na po kasi ako.
2: Mahirap kasi, di ba? Siyempre, yung pananakit ng tiyan, iba yun, di ba? Hindi ka makakakilos talaga.
1: Iba kasi yung ano rin kasi yung gamutan sa Pinas kaysa sa ibang bansa.
21: Tama. Ang gamutan dito sa Pilipinas, may pagmamahal.
2: Opo. Siyempre, nandiyan ang pamilya. Once again, thank you, Gisa. Mag-ingat ka.
1: Thank you.
21: Maraming salamat at good luck sa iyo, Gisa Loris Teston Permejo.
2: Sa amin pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang Abot Kaya at Murang Pabahay program ng Pag-ibig Fund para sa mga OFW at kanilang pamilya. Diyan lang kayo, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
22: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay

0: persons o active, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: Nagbabalik ang tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
1: Kaagapay Mo sa DMW.
2: Para sa ating mga OFWs, alam nyo bang may murang pabahay program ang Pag-ibig Fund para sa inyo? Sa pagkakataong ito, alamin natin paano nga ba makakapag-avail ng sariling bahay, ano-ano ang mga requirements at paano makatutulong ang mga programang pabahay upang magkaroon ng mas matatag at mas maayos na kinabukasan ang ating mga bagong bayani.
3: Para ipaliwanag yan, kasama natin sa ating programa mula sa Pag-ibig Fund, sina Mr. Florencio Pedro O. Galang Jr., Vice President, International Operations Group, at Ms. Mercedita S. Lusanta, Department Manager, 3 Local Operations Department, International Operations Group.
2: Hi, Sir Len and Ma'am Mercy. Welcome to the program.
4: Magandang araw sa inyo.
2: Ay, wait lang. Ayan, Sir.
4: Sir Onin, magandang umaga at maraming salamat sa pag-imbita sa amin na dito sa programa.
2: Oo nga, actually ang Pag-ibig ginaabangan na natin. Ito mga nakaraang.
3: Sabi ko kay Sir Florencio, Sir Len, maraming mga tayong mga kabayang overseas Filipino workers ang nagtatanong tungkol sa Pag-ibig. Sabi ko, next Friday, programa po namin, guest namin ang Pag-ibig.
2: Masarap dito kasi dito may Pag-ibig.
3: Tama.
2: Anyway, Sir Len.
4: Maganda pag-usapan ng Pag-ibig.
2: Ang Pag-ibig, di ba? Oo. Buti sa inyo, lagi may ano, Pag-ibig. Sige na nga. Sir, paano ba, explain nyo sa amin, paano nga ba magkaroon ng Pag-ibig housing loan at paano ito ma-avail ng ating mga overseas Filipino workers?
4: Okay. Unang-una, no? Yung Pag-ibig housing loan, isa yan sa pinaka-pangunahing programa ng Pag-ibig Fund no? Para matulungan ng ating mga membro, both local, lalo na sa mga OFWs, para mabigyan na katuparan yung kanilang pangarap na magkaroon ng pabahay.
2: Yes.
4: Okay. Now, gusto ko lang i-mention po na dalawa po ang mandato ng Pag-ibig Fund, no?
2: Okay.
4: Na mahalagang malaman ng ating mga OFWs kasi ang mandato ng Pag-ibig Fund ay tulungan para sa kinabukasan ng ating mga Filipino workers. Lalong-lalo na nga yung mga OFW para sila ay makapag-impok upon their retirement at also habang sila ay aktibong nagtatrabaho ay makamit nila yung kanilang pinapangarap na bahay. So talagang akma no yung ating mandato doon sa pangangailangan ng OFW kaya nga sila nasa abroad
3: tama po
4: upang makapag-ipon at magkaroon ng sariling bahay. So yun po yung dalawang mandato ng Pag-ibig kaya talagang kaagapay kami ng mga OFWs. Now, pagdating naman po doon sa programa pabahay, gaya ng nabanggit natin, sa kasalukuyan po ang magandang balita po ay itinaas na po ang maximum loanable amount
3: wow
4: sa Pag-ibig housing loan.
2: Magkano na, sir?
4: It is now up to 10

0: million pesos.
1: 10 million.
0: Previously, it's up to 6 million.
1: Oo.
0: But dahil nga po na nais ng ating mahal na Pangulong PBBM, no? Na mas palawigin pa at mas maging masagot pa yung pangangailangan ng ating mga miyembro, lalo na yung medyo mas nakakataas ang income, mga OFWs in particular, na mabigyan sila ng pagkakataon na makakuha rin ng mga bahay, lalo na sa mga urban areas na medyo mahal ang mga
1: house and lots. At least 10 million na, di ba? Ang laki ng dinagdag
2: from 4 million, yes.
1: Yeah, from 6 million, nadagdagan ng 4 million.
0: Ang kagandahan pa, despite the fact na tinaas na natin yung amount, no, to 10 million, ay nananatiling accessible at affordable po ang ating housing loan dahil mababa po ang interest rate.
1: Magkano,
0: at,
1: sir?
0: At sa ngayon po, meron po tayo yung socialized housing rate na 3%. And then, for the regular housing, it can be as low as 5.75% for a one-year repricing period. And then, longest term po, 30 years, kaya talagang mababa na yung rate.
1: Parang
0: haba pa nung term, so talagang very affordable for the OFW.
1: Parang hindi mo na mararamdaman, no, nabuhulog ka. Pero syempre meron ka nang maipupundar na bahay.
0: That's right.
2: Ngayon po ay sino-sino naman ang kwalipikado para makapag-apply ng housing loan?
0: So, si
2: Ms. Mercy.
3: Para po sa ating mga OFWs, dagdagan ko po yung sinabi ni Sir Lena, no? Marami na po tayo mga housing programs na pwedeng pagpilian ng ating OFWs. Unahin ko na po yung nabanggit po ni Sir Lena na may 3% interest rate, yun po yung ating expanded 4PH program. Ito po ay yung pambansang pabahay para sa Pilipino housing program, na ito po ay tugon ng Department of Social Housing and Urban Development sa panawagan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng murang pabahay. So sa pamamagitan po ng expanded 4PH program, ang ating po mga OFWs ay kwalipikadong mag-avail po or maka pag-avail ng mas mababang interest rate na 3%. Kasi ito po ay may subsidiya galing po sa gobyerno. So yan po yung makagandahan nitong ating 4PH program. And kunyari po, bibili po kayo ng yung ating OFW, bibili po ng house and lot, pwede po siyang makapag-avail ng loan na from 600,000 up to 950,000 pesos.
1: Okay.
3: Yan po yung house and lot. Na magkakaroon lang po ng estimated monthly amortization na mahigit 2,000.
1: Wow.
3: Pero kung yan po ay nandun po sa regular housing natin na let's say 6.25% po yung 3-year fixing period niya, ang kanya po magiging amortization ay medyo mataas po, nasa mahigit 3,000. So, ibig sabihin po, makakatipid po ng mahigit 1,000 kada buwan ang ating miyembro na mag-a-avail po ng house and lot. Kung kayo naman po ay kukuha ng condominium, makakahiram po kayo sa pag-ibig fund mula sa 1.28 million hanggang 2 million po. Let's say nakapag-avail po siya na 1.8 million. Ang magiging amortization lang po niya ay nasa 7,000 plus lang po. Kasi nga po 3% lang yung rate. But compare po doon sa ating regular rate na 6.25, supposed to be po 11,000 po yung kanyang magiging monthly amortization.
1: Okay.
3: So ibig sabihin, nakatipid po siya ng mahigit 3,000.
2: Or
3: kung kukumputin po natin sa loob po ng 5 years, mahigit 200,000 po ang matitipid po ng ating member ng housing loan po under ng 4PH.
2: Napakaraming mga discounts, diba?
1: Correct.
2: At bawas sa presyo.
1: Magaan.
2: Magaan, ibig sabihin.
1: Okay.
2: Pero babalikan natin si Ma'am Mercy. At this point in time, mayroon tayong flash report na tatanggapin. Senator Jinggo Estrada dumating na sa Sandigan Bayan para magpiansa sa kasong graft. May pag-uulat si Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Yes, onin dumating na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggo Estrada para nga magpiansa sa kasong graft. Ito ay dahil sa pagkakasang
1: Diane, medyo
5: ng flood control project at kickback team kasama ng senador ang kanyang anak na si Janela Estrada. Nagkaroon pa ng tensyon? Yes.
1: Oo, medyo napuputol yung line mo. Go on, go on.
5: Senador ang kanyang anak na si Ganela Estrada at nagkampa ng tent dahil nagkagitan. Yes, hello?
1: Continue.
5: Hello. Yes, at nga kasama ng senador yung kanyang anak nung dumating siya dito, si Ganela Estrada, at nagkaroon pa siya dahil nagkagitan na tumakas sa Digan Bayan habang pinangkuhaan na asyon ng media ang senador. Andin nga yung pagsigaw ng kanyang anak na si Janela habang nagkakaroon ng tulakan. Ito nga kasong draft ni Estrada ay available at may inirekomendang piyansang 90,000 pesos. Sa ngayon, nakapasok na sa Sandigan Bayan Division si Estrada para naman iproseso yung kanyang kapapiyansa. Bukod sa kasong draft, ay may nakaharap din ang kasong plunder. Ito nga senador sa Sandigan Bayan Division naman yan, pero wala pang inilalabas na warrant of arrest kaugnay dito. Mula sa Sandigan Bayan para sa bagong
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, Diane Legar.
1: Alright, sige, pagpatuloy po natin, Sir Len and Ma'am Mercy, yung ating kwentuhan about sa pag-ibig. Yes, sir.
0: Siguro gusto ko lang i-emphasize din na yung ating binabanggit ni Ms. Mercy na expanded 4PH program. These are socialized housing.
1: Mm-hmm.
0: So talagang very affordable to. At ito ay intended for the Pag-ibig members whose income ceiling limit meron pong around 45,000 below po.
1: Okay.
0: Ang mga makakabail ng 3%.
1: Okay.
0: So kailangan din po ay first time borrower borrower or homeowner po sila.
1: Mm-hmm.
0: So yun po yung limitation. But for OFWs, good news is hindi po sila kasama dun sa limit.
2: Ayun.
1: Ng sahod.
0: So kahit anong mas mataas ang sweldo nila, ay maaari sila maka-avail at makabili ng pabahay.
2: Ayan.
1: Ng murang pabahay. Oh, nice. Oh.
0: Imagine 3%.
1: Oo, so 3% na lang. Siyempre, compared sa ibang, let's say, banko ka maglo-loan, di ba? Why not sa Pag-ibig ka na lumapit?
2: Tama.
1: So, ano-ano po ba yung mga requirements para doon sa ating mga Pag-ibig members na talagang gusto magkaroon ng housing loan?
3: Before po natin isagutin,
1: sige,
3: bago
1: sir,
3: po
1: sige,
3: sagutin, ituloy ko lang po
1: opo.
3: Na dagdagan ko lang po yung kaalaman natin tungkol po dun sa 4PH. Dahil ang Pag-ibig Fund po ay inilunsad po ang ating online sign-up facility kung saan yun pong ating mga OFWs ay makakapag-view na po kung saan-saan po may available housing project under po ng 4PH. Kasi syempre, since wala po sila dito sa atin, mahirap sa para sa kanila kung saan sila kukuha o saan sila pupunta. Unlike kung nandito po kayo, pwede kayong pumunta sa sangay po ng Pag-ibig Fund. Pero for OFWs, pwede na po nilang gawin yon through online.
1: Mm-hmm.
3: So punta lang po sila dun sa aming website, i-click lang po yung 4PH icon doon at makikita na po nila lahat po ng accredited 4PH project sa ngayon.
1: Okay.
3: So meron na po tayo sa Luzon, meron po tayo sa Palayan City, Nueva Ecija, meron na rin po sa Pampanga, Bulacan, Laguna, and meron din po sa Bisaya, sa Bacolod, Mindanao, meron po sa Davao.
1: Dami na pala.
3: Opo. And dito po sa NCR, meron po tayo sa Tondo, Manila,
1: okay.
3: Meron po sa Caloocan, at meron din po sa San Mateo Rizal, and sa Mandaluyong City. So medyo marami na po, pero syempre kung hindi po ninyo mapupuntahan, mahirap siyang malaman ng ating OFW. Sa pamamagitan po ng online facility natin, pwede na po nilang ma-view. And ang kagandahan po nito, yun pong ating mga 4PH projects ay maganda po ang mga pasilidad, pati yung mga amenities. In fact, galing po ako last week sa Palayan City, Nueva Ecija. Meron po silang swimming pool, meron po basketball court, yes po. Meron din po silang basketball court, anong usong
2: tennis.
1: Pickleball.
3: At malawak po ang kanilang park or playgrounds para po sa mga chikiting. Yun po ang kagandahan nun. So yun pong ating mga OFWs, kung sila po ay nagbabalak na humiram sa Pag-ibig Fund, kailangan po ay pag-ingatan po nila yung kanilang Pag-ibig membership, dapat po sila ay maging aktibo palagi. Mm-hmm. So kahit nasa abroad po, ituloy lang po yung contribution nila. Mm-hmm. Para po pag gusto na rin mag-avail ng housing loan, ay mas madali po para sa kanila.
1: Mm-hmm. So, pero ilang years ba dapat active?
3: At least 12 years lang po. Ay, 12 months contribution. Okay. Equivalent to 1 year lang po.
1: Okay.
3: So kung hindi naman po pa siya nakakakompleto ng 12 months, pwede po niyang i-advance yung payment niya para po ma-qualify na po siya doon sa housing loan.
1: Okay.
2: Ilang buwan dapat naguhulog sa Pag-ibig ang OFW para ma-qualify? Anong properties ang maaari pong ilong?
0: Okay. Gaya na banggit ni Ms. Mercy, no, for the expanded 4PH program, 12 months lang. Okay,
2: 12 months, yes.
0: Pero hindi na nila kailangan mag-intay ng 12 months.
2: Mm-hmm. At talaga,
1: at talaga sir, bakit?
0: Yes. Oh, kung gusto, nakita na, OFW, nakita nila ang oportunidad, no? Pwede
2: po
0: na silang bumili ng bahay, ng bahay, no? Pwede na i-advance 12 months. Easily.
2: Okay. Oh,
1: pwede na kasi i-advance yung hulog.
0: Membership savings na sila.
1: Mm-hmm.
0: Pwede na silang mag-avail online. Yung online na yun, napaka user-friendly po. Ah.
2: Tama po.
0: Makukommunicate agad yun sa mga developers at ma-evaluate na kung sila po ay qualified.
2: Mm-hmm. Ganun sir karami ang mga gumagamit niyo ng online.
0: Nakakatuwa po sabihin. Opo. Million na po.
1: Million users.
0: Miyembro natin. Ang, opo. Gumagamit ng online facilities po natin.
2: Kasi talagang ang pinakabago ngayon is at the touch of your finger.
1: Yes, 'di
2: ba? Kaya kailangan mahusay ka sa pagpipindot at yung pagbabasa at makukuha ka agad
1: yung
2: beneficyo para sa iyo.
1: Yes, may website na. Before, kung gusto mong mag-loan, let's say punta ka ng Pag-ibig, tapos mag-scout ka ng bahay,
2: yes,
1: magpunta ka pa sa gantong lugar, etc., etc. So ngayon, kahit nga sabi nyo, nasa ibang bansa yung ating mga OFWs, browse-browse lang
0: para
1: talaga.
0: Para mag-shopping.
1: Correct, oo. So paano yung step by step or process para mag-apply ng housing loan yung ating mga kababayan?
0: Siguro no, for kanina nabanggit na niya kung paano sa 4PH, maaaring through online,
1: yes,
0: yung pagbili ng properties. But for the regular housing po, no? Of course kailangan po, no, na kayo ay naman ay may 24 months na savings or at least 2 years.
1: Okay.
0: Hindi rin ulit kailangan maghintay ng 2 taon para maka-avail ng housing loan. Pwede niyong i-advance para makumpleto niyo yung kakulangan.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, dapat nasa tamang edad, no, 18 years, legal age, no, 18 years old, at hindi po dapat lumampas ng 65 years old upon filing na application.
1: Mm-hmm. Okay.
0: And it's up to 30 years po, so ibig sabihin lang na kung ikaw ay 50 years old, you still have 20 years na term na pwedeng gawin sa iyong housing loan. Pangatlo, kinakailangan po na yung inyong short-term loan, kung kayo po ay may short-term loan sa Pag-ibig Fund, ito po ay dapat updated, hindi po in arrears. Ganun din kung kayo may previous or existing housing loan, dapat po updated yan. And ang isa pong pinakamahalaga rin na po, dapat wala kayong dating housing loan
1: housing
0: sa Pag-ibig
1: loan
0: na foreclose or na-cancel. Yung mga hindi nakapagbayad po, minsan tinatawag po natin na hindi naging tapat sa Pag-ibig.
1: So ano na yun? Parang band na yun? Ganun ba yun?
0: Hindi naman, na hindi sila nakapagbayad.
1: So may record na kasi.
0: Yes. So yun po yung qualification. But siguro requirements, very easy naman po to comply. Of course, kailangan po yung housing loan application form, no? Kung bibili ko kayo ng property, you just have to have a contract to sell po between the buyer and the seller. The buyer is the borrower po, Pag-ibig Fund borrower. Of course, a kopya ng mga ID sa identification card, both ng bumibili, ng membro at ng seller po, ang kopya ng titulo at ng corresponding tax declaration and tax receipt. And siya, location plan, saan po nandoon yung property, dahil i-appraise po yun ng Pag-ibig Fund para malaman ang value ng property para madaling
1: ma-process.
0: So basically, around 7 documents lang po yan.
1: Dali lang pala eh, no? Kapag loan nga. Ako pala yung maglo-loan. Pero syempre, di ba, yung pinag-uusapan natin, hindi lang, bagong bahay. Even yung mga, yung mga acquired na mga property, pwedeng-pwede sa Pag-ibig yun.
0: Mercy, siguro you can describe ano-ano yung mga loan purposes.
1: Yes po.
3: Okay. So, yung pong mga loan purposes natin available para po sa ating mga miyembro, kasama na po ang ating mga OFWs, pwede po silang mangutang sa Pag-ibig Fund na pangbili ng residential lot na hindi po lalagpas sa 1,000 square meters.
1: Okay.
3: And pwede rin po silang bumili ng house and lot, condominium unit, townhouse, or pwede rin po silang magpatayo ng bahay kung sila po ay may sarili ng lupa.
1: Okay.
3: Or kung meron naman na po silang house and lot, pero gusto po nilang magpa-renovate
1: yun,
3: or magpa-improve, mm-mm, pwede rin po. Mm-hmm. Pwede rin po tayong magpa-refinance kung may existing housing loan po kayo sa ibang financial institution na medyo natataasan na kayo, mm-hmm, ng interest rate, pwede pong ipa-refinance kay, mm-hmm, Pag-ibig Fund.
1: Mm-hmm.
3: At ang kagandahan po nito, yun pong nabanggit mo, Ms. Jel, kanina na acquired assets namin.
1: Yeah.
3: Ang mga OFWs po ay pwede pong makapag-avail under po ng 4PH program ng at least 3% interest rate pa rin po kung sila ay kwalipikado, kung sila po ay bibili doon sa mga acquired assets po ng Pag-ibig Fund.
1: Oo. So basta nandun pa rin.
3: Yes, ang kagandahan pa po nito, pwede po silang maka-avail ng up to 30% discount.
1: Wow, may discount po.
3: At para po sa mga local employees natin, ibanggitin ko na lang din po, kung sila po employed dito po sa Pilipinas, pwede pong yung employer nila ay magkaroon ng partnership with Pag-ibig Fund para ma-avail po nila yung group housing natin.
2: Mm-hmm.
3: Para po mas mataas po yung kanilang makuhang discount, mm-hmm, up to 45% po.
1: 40, so pagka-group, ilan yun?
3: At least 10 million po yung ma-avail ng grupo.
1: Ng grupo, ah, okay.
3: Po, let's say, mm-hmm, lima kayo, nakabili kayo, nanalo kayo sa bidding ng tig to 2 million, qualified na po agad kayo for a 40% discount.
1: Ayun, makapag-akay nga.
2: Makapag-akay para marami sumama at marami sumama.
3: Medyo kung meron pong mga offices or companies na gusto pong magpa-briefing sa amin, pwede, mm-hmm, po naman kaming, mm-hmm, imbitahan.
1: Maganda yun, ha? Actually, ngayon ko lang nalaman na may ganun palang program, mm-hmm, di ba? Yung may pwedeng grupo na talaga, mm-hmm, para mas mabilis. Yes, Sir Len.
0: Sir Onin, dagdag ko lang, no? Yung binanggit niya, di ba? Maraming loan purposes.
1: Yes.
0: Pwedeng lot purchase, house construction. Actually, pwedeng combination of the loan purposes na na-mention ni Mercy. Bili ka ng lupa, tapos magpapakonstruct ka doon.
1: Mm-mm.
0: Or bibili ka ng lumang bahay, ipaparenovate mo na rin.
1: Yes, oo. So, yung total nun?
0: Yes. Oh. In fact, pwede ring multiple availment ng housing loan.
2: Mm.
1: Okay.
0: So long as it does not exceed 10 million. So, let's say, capacity mo, malaki sweldo mo,
2: mm-hmm,
0: or kaya mong mag-loan ng 10 million, pwedeng dalawang properties yun.
1: Mm-hmm.
0: Dalawang worth 5 million.
1: Pwede ba mag-asawa?
0: Yes.
1: Magsasama
0: actually,
1: na sila?
0: Actually, hanggang tatlong borrowers sa isang application.
1: Mm-hmm. Basta maximum ng 10 million.
0: Kaya po yung sinasabi natin, 10 million, medyo mas malaki po ang income requirement dahil malaki nga yung amount. Hindi naman ibig sabihin isang tao lang kailangang kung merong ganung income.
2: Apo.
0: Pwede hanggang tatlo.
1: Combination.
0: Mm-hmm. Yes. So pwedeng mag-asawa,
2: mm-hmm,
0: pati anak, or, mm-hmm, in fact, allow din ang Pag-ibig, hindi ho magkamag-anak.
2: Ah, talaga, sir?
1: Pwede pala yun.
2: Yes. Opo.
3: Oh, partner, mm-hmm, pa lang.
1: Oo. So yung co-borrower ko, pwede yung kasamahan ko sa loob, ganon.
0: Well, yes, yes. It can be processed. But, mm-hmm, of course, we explain to them ano yung pwedeng consequences naman kung halimbawa ituloy nyo yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi possible na after ma-release yung loan and, mm-hmm, something happened, mm-hmm, and somebody, one, mm-hmm, of the borrowers nag-abroad,
2: mm-hmm,
1: oo.
0: Yun yung pagbabayad ba? Yun yung
1: Yun nga, speaking of bayaran, di ba? Yes. Paano yung may magkakaroon ng penalty, let's say yung mga late payment o yung talagang totally na, mm-hmm, parang nakalimutan na yata magbayad? Na-mention yung kanina, di ba, na may mga ganun talaga.
3: Yes, sir. Yes, ma'am. Mm-hmm. Actually, nag-charge po ng penalty ang Pag-ibig, mm-hmm, Fund, which, mm-hmm, is 1/20th of 1%.
1: Mm-hmm.
3: So,
1: okay,
3: parang kung kukumputin mo,
1: 0.0005.
3: So, every day of delay po, i-charge po yan.
2: Mm-hmm.
3: So, kunyari, ang iyong amortization ay 5,000 pesos times 0.005, which is mga around 250 pesos.
1: Okay.
3: So, medyo maliit, pero, mm-hmm, pag put, tinimes mo yan sa number of days, medyo malaki
1: na. Kasi
3: po.
1: Times.
3: So, sayang, mm-hmm, din po. Baka mamaya equivalent na siya sa isang buwang hulog. Kaya, dapat po ingatan na tayo po ay mag-arrears.
1: Alright.
2: Okay. Alright. Meron tayong tatanggapin mga pag-uulat ba?
1: Hindi pa, may-maya pa. Sige, tapusin natin si pag-ibig.
2: All right. So ano po inyong mensahe at tips para sa mga OFWs na nagpaplanong mag-apply ng housing loan?
0: Okay. Siguro po, unang-una, for the OFWs, ito yes, na yung sir. Maganda talaga ng panahon na mag-avail ng housing loans ng Duguid Fund with the low interest rate that we are offering, longest term, 30 years, and then increased loan amount to 10 million. So talagang, saan ka pa?
2: No? Napakaganda.
0: Yes. So, talaga pong marami po.
2: Talaga mapapamahal sa iyo ang pag-ibig, sir.
1: Oo. Sige, sir.
0: So, bukod doon, ang gusto rin nating paalam sa ating mga OFWs na lalo na yung mga taga Mindanao.
1: Opo.
0: Meron po kaming housing fair.
1: Wow. Okay? Kailan yan, sir?
0: Sa Mindanao po, ito po ay sa June 9 to 10, 2026. Gaganapin po sa KCC Convention and Events Center sa General Santos City. Sir Onin, Ms. Jill, mag-iimbita ko kami ng maraming developers
1: yes, sir,
0: dito
1: mm-hmm.
0: para ipakita nila yung mga inventories ng housing projects nila na maaring bilhin ng ating mga miyembro, especially yung mga OFW.
2: Tama po. Yes. Pwede nyo, sir, sabihin din sa amin yan na tama-tama, nakukuha para namin ng pagkakataon
1: natin,
2: para atin po ma-post sa iba pang mga sa iba mga Facebook pages natin at tanggap na mensahe ang ating mga OFWs.
1: Correct. Ma'am Mercy, any messages din for other pag-ibig members?
3: Okay, unang-una po i-remind ko lang po yung ating mga OFWs ano, kasi usually po ito yung nagiging concern nila pag po sila ay nakaalis na. Tapos gusto nilang mag-housing loan, wala po silang naiwang special power of attorney.
1: Importante.
3: So importante po kasi yon, dahil yun po ay requirement namin para po doon sa kanilang representative na magsasubmit ng housing loan sa amin, at gayon din po yung sa pagpirma po ng loan documents. So sana po bago sila umalis,
1: kung may SPA sila, na.
3: May SPA na po. Para at least hindi na po sila mamroblema, kasi minsan po pag manggagaling doon ang SPA, medyo nahihirapan po sila, lalo na kung malayo po sila sa embassy.
1: Alright.
3: So yun po. And marami po tayong ibang way o pamamaraan para po ang ating mga OFWs at ang ating mga miyembro ay magkaroon po ng komunikasyon po sa Pag-ibig Fund. Meron po tayong hotline. It's 8724-4244 para po sa mga katanungan ng ating mga miyembro. Meron din po sa kaming chat messages. It's www.pagibigfund.gov.ph, or pwede rin po silang makakontakt sa aming contact us at pagibigfund.gov.ph. And sana po mag-follow po sila sa aming official Facebook page. No? Kasi doon po nila malalaman yung aming mga updates at mga bagong programa po ng Pag-ibig Fund.
0: Before I forget, meron nga pala napaka-importante. Meron ho kaming special benefit package po para naman po sa ating mga OFWs na naapektuhan nung gera sa Pilipinas.
2: Tama-tama po yan.
0: Yung una pa repatriate po dito sa Pilipinas, may programa po ang Pag-ibig dyan wherein yung pong mga naipabalik dito, no? Ay maaaring, kung sila ay may housing loan, maaari po sila mag-avail ng ating 3-month na moratorium sa amortization. So, ma-extend din po ng, ang kanilang loan term. At the same time, maaari po nilang i-withdraw yung kanilang savings with Pag-ibig Fund.
2: Ayun, all right.
0: So, yun po ang pwede nila.
2: Hanggang 3 months, sir, yung inyong moratorium.
1: Yes. All right. Maraming salamat po sa oras at pagkakataon, Ma'am Mercy and Sir Len. Sana sa susunod na pagkakataon, makasama pa namin kayo.
2: All right, mga kaibigan, maraming po salamat kay Ginoong Florencio
1: Sir Len Galang
2: Jr. At kay Ma'am Rosedita Dusanta.
1: Thank you so
2: maraming
1: much.
2: Maraming salamat po sa inyo hanggang sa susunod po na pagkakataon.
1: At syempre sa ating mga OFWs, ayan, samantalahin nyo po yung ino-offer ng Pag-ibig para sa inyo. Syempre napakababang halaga na rin, interest, lalo na dun sa kayang-kaya ninyong bayaran every month. Samantala, inilunsad po ng DMW at LGU Palayan City ang OFW Housing Fair sa Nueva Ecija noong May 23, 2026 upang mapadali ang pangarap na bahay ng mga migranteng manggagawa. Panoorin po natin ito.
3: Nandun kami sa

0: Oo,
1: di ba? Na-amaze kami ni Onin, sorry. Yung mga building na yon, yung bahay na yon, pinakita natin, nasa around 1.8?
2: Yeah.
1: Sige nga, sir, ano, sir Len, 1.8 million. Anyway, sige, kabayan, wala na tayong oras, Onin. Paalam na tayo.
3: Para sa mahalagang anunsyo, komento, ibang pang serbisyo, maaari nyo kumakontak ang DMW sa mga official website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo pong isamahan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 na hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communication Service. Ako si Onin Miranda.
1: At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
4: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
5: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pahayag ni Senator Aimee Marcos na nais ng Marcos administration ang isang no election scenario sa 2028. Fake news. Tauhan ng senador na nagbibigay ng maling impormasyon dapat sibakin ayon sa Pangulo. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dapat tanggalin ni Senator Aimee Marcos kung sino man ang kanyang tauhan na nagbibigay sa kanya ng mali-maling impormasyon. Payag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos muling matanong kaugnay sa sinabi ng kanyang kapatid na nais daw ng Marcos administration ang term extension at walang maganap na eleksyon sa 2028. Sa panayam sa Pangulo matapos ang matagumpay na state visit sa Japan, sinabi nito na isang magandang halimbawa ng epekto ng fake news ang pahayag mo ito ni Aimee. Ang fake news kasi anya, hindi lamang naman sinisira ang individual na inaatake nito. Bagkus, maging yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon ay nasisira din. Nakakaapekto anya ito sa lahat ng sektor ng lipunan, mapapolitika man, ekonomiya o kahit sa mismong relasyon sa tao. Sabi ni Pangulo Marcos, kahit minsan, hindi nila napag-usapan ang maling impormasyon na ito na ibinibintang ni Aimee.
3: He should fire her staffer who gave her that information. Because fake news affects hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, so those who are purveying that fake news, the purveyors of fake news are also damaged by this kind of... She should choose her sources of information that... Because the truth of the matter is, we have never at any point even spoken about this.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Minority Solon sumalma sa pahayag ni Senador Robin Padilla ukol sa paniniwala nito sa force majeure at pagkukumpara sa sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa kay Representative Laila De Lima. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mariing Gunatigos ni House Deputy Minority Leader at Acting Chair's Party List Representative Antonio Tino si Senator Robin Hood Padilla kaugnay ng pahayag nito sa posibilidad na force majeure. Ayon sa Facebook post ni Padilla, maituturing na force majeure ang umiiral na tensyon sa gitnang silangan, ang potensyal na pagkakasangkot ng Pilipinas sa sigalot sa China at Taiwan at ang banta ng La Niña. Sa isang pahayag, sinabi ni Tino na hindi dapat bastusin ni Padilla ang publiko at igalang ang milyon-milyong Pilipinong patuloy na naghahanap buhay sa kabila ng matitinding hamon tulad ng init, bagyo, baha, pagputok ng bulkan at umano'y pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Samantala, umalma rin si Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima na ginagamit umano ang kanyang karanasan noon para sa sariling layunin o agenda ng iba. Ayon kay De Lima, mali ang pahayag na hindi siya nagpa-aresto sa Senado dahil sa mismong Senate facility siya mapayapang humarap at nagpa-aresto sa mga otoridad. Idinagdag niya na ang mga resolusyon na pinirmahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado upang payagan siyang dumalo sa mga committee hearings at plenary deliberations via teleconferencing noong panahon ng kanyang unjust incarceration ay hindi naaprobahan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Sherwin Gatchalian tiniyak na hindi maapektuhan ng tensyon sa Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iniyak ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi maapektuhan ang tensyon at hindi pagkakaunawaan sa Senado ang nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na malinaw ang nakalatag ang proseso ng impeachment trial kabilang ang isasagawang pre-trial conference kung saan tatalakayin ang haba ng paglilitis, mga ebidensya at mga testigong ihaharap. Ayon sa Senador, layunin ng pre-trial conference na maiwasan ang anumang surprises o biglaang paglalabas ng mga ebidensya at testigo sa mismong paglilitis. Ipinaliwanag din ni Senator Wynn na kung hindi magkakasundo ang majority at minority bloc sa ilang usapin, maaari naman anya itong pagbotohan. Pero bago anya umabot sa botohan, magkakaroon muna ng caucus para subukang mapagkasundoan ang mga senador ang mga isyu na may kaugnayan sa impeachment proceedings. Nagdag pa ng senador, bahagi talaga ng proseso ang debate at botohan pero ang mahalaga ay hindi maantala ang takbo ng impeachment trial. Sinabi rin niya na magiging mukha sa publiko ang paliwanag ng bawat senador sa kanilang mga boto kung sakaling magkaroon ng botohan sa impeachment court. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita naman mula sa lalawigan, halos 4,000 jeepney drivers sa Region 1 nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Si Ricky Kasipit mula Radyo Pilipinas, dagupan sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
6: Umabot na sa kabuuang 19,995,000 pesos ang suportang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region o ang DSWD FO1 sa 3,999 na mga jeepney drivers sa Region 1. Isinagawa ang pamamahagi ng suporta mula 13 hanggang 20 ng Mayo 2026 sa 5 mga payout sites sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX programa na isikurparan ng pamamahagi sa pakikipagtulungan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 1 bilang bahagi ng suporta sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa naunang panayam kay LTFRB Ilocos Regional Director Crystal R. Sibayan, sinabi nitong nauunawaan ng pamahalaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa sektor ng transportasyon. Dagdag pa nito, alinsunod ang naturang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng tulong ang mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Tuloy na nagdurugtong sa 2 island barangay sa Surigao City, bukas na sa publiko. Mula Radyo Pilipinas Butuan, may ulat si Maya Diaz.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
7: Maari ng daanan ang bagong tayong tulay sa pagitan ng island barangay na San Pedro at Canchasay sa Surigao City matapos pasinayaan ng lokal na pamahalaan sa pangungunan ni Mayor Pablo Ives Dumlao II kasama ang iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng bagong tulay na may habang 470 meter, magiging madali na ang pagtawid para sa mga residente ng 2 island communities. Mas pinitibay ito dahil konkreto na ang footbridge, karugto ng 45-meter hanging bridge na maalwang lakaran at ligtas tawiran. Umabot sa halagang 36.5 million pesos ang inilaan ng lokal na pamahalaan mula sa 20% na development fund ng LGU Surigao. Tiniyak ng mga opisyal na nasunod ang standards para siguradong dekalidad at matibay ang konstruksyon ng nabanggit na tulay. Inaasahan ng LGU na magsisilbi itong instrumento para maabot ang minimithing maunlad na hanap buhay ng island communities at sa lokal na ekonomiya ng lungsod. Nakaambag rin bilang tourist attraction ang tulay kung saan mapagmamasdan ang magandang tanawin ng coastal area. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Service announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Flight
10: PR 1043, now boarding.
12: Hey, that's us.
13: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
19: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
20: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
18: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
19: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Usapang budget natin.
24: Eto na
23: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management.
2: magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
3: Labindalawang minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok dyan, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 114th na episode. Tagal na natin pao. Ngayong huling Biyernes po ng Mayo, 29 ng Mayo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang paghahatid namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan panig ng bansa man at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
4: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja Maravilla mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa ating
3: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
4: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pilitan ng inyong mga radyo sa AM band.
3: At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libira na may higit 5 million followers na and still counting.
4: Budget Peep, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
3: Tama kayo dyan, dahil ngayong linggo ito ay pinagdiriwang natin ang Privacy Awareness Week. Isang mahalagang paalala po sa ating lahat na sa gitna po ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at digital world, ang ating personal na impormasyon na isang kayamanan po na dapat nating bantayan at ingatan.
4: Tama no, at upang talakayin ang mga pinakabagong hakbang at regulasyon ng gobyerno para masiguro ang ating seguridad online, makakasama po natin ang Deputy Privacy Commissioner ng National Privacy Commission or NPC, si Attorney Jose Amilito S. Bilarmino II.
3: Pero bago ang lahat ng iyan, magbalitaan muna tayo para sa ating balitang DBM. Narito na po ang Budget News.
23: Usapang budget natin. Budget News. Budget News.
3: 15 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon, nanumpa po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na muling patatagin ang tiwala ng publiko sa institusyon ng budget ng bansa sa pamamagitan po ng integridad, pananagutan at tapat na pamamahala. Bitbit po ang Scouts Oath bilang gabay sa paglilingkod bayan. Sa kanyang inaugural address sa harap po ng mga opisyal at empleyado ng DBM, ipinahayag po ng pinakabatang kalihim ng budget sa kasaysayan ng bansa na hindi lamang ang pagpapanatiling malinis ang sariling pangalan ng kanyang layunin, kundi ang makatulong sa muling pagbuo ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. At tiyakin po na ang bawat pisong ipinagkakatiwala sa Estado ay tunay po na napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Bilang dating Secretary General ng Boy Scouts of the Philippines, binigyang din po ni Acting Secretary De Leon na matagal na nagsisilbing pundasyon ng kanyang liderato ang mga nagpagpapahalagang nakaugat po sa dangal, disiplina at paglilingkod. Anya, dapat lagi nakasandig sa tiwala, pananagutan at resulta ang serbisyo publiko. Ayon kay Sec. De Leon, bilang isang tunay na Boy Scout, gabay niya ang panunumpa nito, laging handa sa lahat ng oras at lahat ng paraan.
4: Sa iba pang mga balita, opisyal na inilunsad ng Procurement Service, Department of Budget and Management or PSDBM, sa pangunguna ni Executive Director Jen Maris S. Entredicho Caong, ang Green Technology Products noong 25 ng Mayo 2026 sa DBM Central Office. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang kahalagahan ng inisyatiba na ang bawat desisyon sa government procurement ay may direktiba at pangmatagalang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Acting Secretary De Leon, bawat pisong natitipid ay panibagong pisong maaaring mapunta sa classrooms, hospitals, roads, digital infrastructure, social protection at oportunidad sa bawat Juan at Juana de la Cruz. Alinsunod po sa sustainability agenda ng Open Government Partnership or OGP, ang inisyatibang ito ay isang mahalagang hakbang sa pagsusulong ng makakalikasang digital public procurement kasunod ng pagpapatupad ng Green Public Procurement sa ilalim ng New Government Procurement Act or NGPA. Nakibahagi rin sa programa si Deputy Executive Secretary Dennis Santiago kasama ang mga kinatawa ng partner merchants na nagpahayag ng suporta sa inisyatiba.
3: 17 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon, sa iba pa nating mga balita, inilunsad po ng Department of Budget and Management ang Open Budget Portal sa ginanap po na Open Gov Week 2026 at Open Budget Survey o OBS 2025 Results Forum noong ikadalawa ng Mayo 2026 bilang bahagi po yan ng patuloy na pagsusulong ng transparency, accountability at digital transformation sa public financial management. Layunin po ng Open Budget Monitoring Platform ng bansa na magbigay po ng isang centralized, user-friendly at data-driven system kung saan po mas madaling ma-access, maunawaan at mamonitor ng publiko ang iba't ibang impormasyon tungkol po sa budget ng pamahalaan mula po sa mga mambabatas hanggang sa ordinaryong Pilipino. Ibinahagi po ni Assistant Secretary Andrea Celine M. Magtalas na nagsimula ang proyekto sa mga hamong naranasan po ng DBM mismo tuwing House at Senate budget hearings kung saan kinakailangan pang magdala ng napakaraming printed documents at reports ang mga kawani ng DBM. Pinangunahan po ng Office of the Secretary at Information and Communications Technology Group o ICTG ang proyekto. Katuwang po ang Budget Technical Bureau, Organization Position Classification and Compensation Bureau at Local Government and Regional Coordination Bureau. Bilang bahagi po ng patuloy na pagsisulong ng DBM ng bukas at makabagong pamamahala.
4: Sa ating ika-apat na balita, nagsagawa ang Department of Budget and Management sa pamamagitan ng Capacity Development Division or CDD ng Budget Information and Training Service or BITS kasama ang Government Procurement Policy Board Technical Support Office or GPPBTSO ng 3-day procurement track content write shop mula ika-12 hanggang 14 ng Mayo 2026 sa GPPBTSO office na layong higit pang palakasin ang implementasyon ng New Government Procurement Act or NGPA at Public Financial Management sa bansa. Bahagi ito ng pagbabalik ng procurement track sa ilalim ng Public Financial Management Competency Program or PFMCP kung saan nagsasama-sama ang mga GPPB recognized trainers na nagsilbing subject matter experts, writers, editors at technical working group members kasama ang iba't ibang stakeholders upang bumuo po at magrepaso ng mga learning modules para sa programa. Tinalakay sa 3 araw na write shop ang competency-based learning materials kaugnay ng Republic Act No. 12009 or ang New Government Procurement Act or NGPA kabilang ang procurement to payment at budget cycles, procurement modalities, contract implementation at payment processing. Sa pamamagitan po ng inisyatibang ito, patuloy na pinalalakas ng DBM ang kakayahan ng government procurement personnel at isinusulong ang mas transparent, accountable at epesyenteng pamamahala ng pondo ng bayan bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epektibo at maayos ang burokrasya.
3: 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, balitang DBM regions naman tayo. No? Nagsagawa po ang Department of Budget and Management Regional Office 5 o DBM RO5 ng Hybrid Dialogue Meeting hinggil po sa Local Budget Review Process noong 3 ng Marso 2026 para po itaguyod ang kausayan at pagiging tapat ng ahensya ng Mayo po. Kasama ang mga miyembro ng Local Finance Committees, Sanggunian Secretaries at Finance Committee Chairpersons, layunin po ng pagpupulong na palalimin ang pag-unawa sa proseso ng Local Budget Review, alinsunod po sa Local Government Code of 1991 at tugunan po ang mga isyung naranasan po ng mga kawani sa pagsusuri po ng appropriation ordinances para po sa annual at supplemental budgets. Binigyan din po ni Acting DBM RO5 Director Francis Bautista na mahalaga po ang iisang pag-unawa sa mga proseso upang matiyak ang maayos at epektibong pamamahala sa pondo ng pamahalaan. pinangunahan po ni Acting Director Bautista ang open forum upang mabigyang linaw ang mga katanungan at issue ng mga LGU bilang bahagi po ng patuloy na suporta ng DBM sa operasyon po ng lokal na pamahalaan. Samantala, ibinahagi naman ni Acting Assistant Regional Director February Manuel ang kahalagaan ng maayos at epesyenteng proseso sa pamamahala po ng national budget upang agarang maihatid po ang mga serbisyo. Pinangasiwaan po ng piling DBM specialist ang mga technical session tungkol po sa local budget review process upang matiyak ang pagsunod sa local government code at sa 2023 budget operations manual po para sa LGUs. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news.
4: Samantala, budget peeps, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
2: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga viewers and listeners sa ating Facebook Live.
6: Yun, magandang hapon po sa lahat. Happy watching po kay Yusek Gades Hope Libiran. At syempre,
5: hi, Yusek Libiran.
6: Sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa Macro Office. And baka may papatiin ka.
5: Batiin natin si Boss Fort, no, na ayun, ang pagbabalik.
6: Yun, ang aming pong photographer.
5: Photographer dito sa UBN.
6: At binabati ko rin pala ng happy birthday si Albert Tabilin. Happy birthday sa'yo, Albert.
5: May babatiin ba tayo sa office na may magbabirthday ngayon?
6: Advance happy birthday kay Juan Claudio.
5: Kay JC. Oo nga, advance happy birthday.
6: Yun, samantala sa mga nakaraang linggo, tinalakay natin pa yung isa sa mga apat na phase ng budget cycle.
5: Tama no, at ngayon ang ikalawang phase sa ating budget cycle series, ito ang legislation. Kaya budget peeps, oras na para sa ating
7: Budget 101. Hello budget peeps! Alam ba ninyo ang mahalagang gampanin ng Kongreso sa ating national budget? Ating alamin ang pangalawa sa apat na phases ng budget cycle, ang budget legislation phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Nagsisimula ang budget legislation

0: face mula sa pagpasa ng ating Pangulo ng apat na budget document sa Kongreso. Ang apat na dokumentong ito ay ang National Expenditure Program or NEP, Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF, Staffing Summary at ang President's Budget Message o PBM. Ayon sa Article 7, Section 22 ng ating 1987 Constitution, kailangan maisumite ng Pangulo ang mga dokumentong ito sa loob ng 30 araw o 30 days matapos ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Ayon sa ating Constitution, nagaganap tuwing pang-apat na Lunes ng Hulyo ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso at magsisilbing hudyat nito ang State of the Nation Address ng ating Pangulo taon-taon. Gumugulong ang budget legislation mula Agosto hanggang Disyembre kung saan pinipresenta at pinagdedebatihan ang mga nilalaman ng proposed national budget sa serya ng budget deliberations. Magsisimula ang budget deliberations sa mababang kapulungan or House of Representatives kung saan nangyayari ang initial budget review sa pangunguna ng House Committee on Appropriation at iba pang subcommittees na siyang nagsasagawa ng kani-kanilang budget hearings upang ma-scrutinize ang bawat agency budget proposal base sa kanilang program activities and projects o PAPs. Matapos ang deliberation sa House of Representatives, mabubuo ang General Appropriations Bill o GAB na isang draft bill na naglalaman ng proposed national budget na siya ring pagbobotohan ng mga kongresista bago ito i-endorso sa Senado. Bilang mataas na kapulungan, magkoconduct rin ng kanilang sariling budget hearings ang Senado na pangungunahan ng Senate Finance Committee at iba pang mga subcommittee upang muling suriin ang nilalaman ng proposed national budget at magbungkahi ng mga amendments sa draft na House Budget Bill o GAB. Upang i-reconcile ang mga nasabing amendments ng mababa at mataas na kapulungan sa kani-kanilang versyon ng General Appropriations Bill, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee or BICAM na binubuo ng ilang mga kongresista at senador. Ilalabas ng BICAM ang unified version ng GAB na siya ring pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng House of Representatives at Senado bago ito i-endorso sa Pangulo. Matapos ma-ratify ang final na version ng GAB, muling ibabalik sa Pangulo ang proposed national budget na kanyang pipirmahan upang formal na maisabatas ang national budget o di kaya'y i-veto ang ilang mga provision ng nasabing bill o ang tinatawag na line item veto. Mayroong 30 days ang Pangulo upang aksyonan ang nasabing bill. Mahalaga ang tandaan na ang pag-veto ng Pangulo sa ilang mga provision ng proposed national budget ay hindi magiging hadlang upang tuluyang maisabatas ang General Appropriations Act. Ang pagpirma ng Pangulo at pagsasabatas ng ating General Appropriations Act o GAA ay hudyat na maaari nang i-execute ang mga programa at proyekto ayon sa mga provision na nakapaloob rin. At yan po ang budget legislation phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong Linggo. Ako si Aileen Mula sa Department of Budget and Management. Till next week, budget peeps!
1: Nyo ang ating Budget 101. Maraming salamat po kay Miss Aileen Afungol mula po sa Capacity Development Division ng Budget Information and Training Service o BITS. Sa pagpapaliwanag po sa ikalawang phase ng budget cycle, may dalawa pa po.
2: May dalawa pa na si Miss I ang bida, di ba? Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-8 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
1: At syempre, sabay hindi po tayo napapanood sa mga may free TV po, Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, live din po tayo via FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, usapang budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
2: Samantala, Eric, isang mainit, sobrang init ngayon, isang mainit na talakayan na naman ang ating i-atid sa ating budget
1: tips. Ama ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating Budget Matters.
3: Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters.
2: Ayun, sabi nga natin kanina, ipinagdiriwang po natin ang Privacy Awareness Week or PAW. Isang mahalagang paalala sa ating lahat na sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at digital world, ang ating personal na impormasyon ay isang kayamanan na dapat nating bantayan at ingatan.
1: Siyempre, para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon mismo live sa studio ang Deputy Privacy Commissioner po ng National Privacy Commission, si Attorney Jose Amelito Bellarmino II or DepCom Joe.
2: Joe,
1: tama po ba, sir?
4: Tama.
1: DepCom Joe, magandang hapon po at welcome po dito sa usapang budget natin.
4: Magandang hapon, Eric and Pao, at salamat sa pag-imbita sa akin dito sa usapang budget natin at sa hello po sa ating mga listeners and viewers.
2: Ayun.
1: Siyempre, kailangan natin pag-usapan muna yung National Privacy Commission. Ano po ba yung mandato nito at ano po ba yung mga attached agencies kung meron?
4: Yes, so yung NPC po o yung National Privacy Commission, no, ito ang ahensya na assign, kumbaga, o may responsibilidad na protektahan yung personal na datos ng ating mga publiko, ng buong publiko sa ating bansa, no? Tulad, Sir Eric, ng budget natin na mahalaga, mahalaga yung datos ng bawat Pilipino. Kaya ibinuo yung National Privacy Commission para po protektahan yung datos. Kami po ay nagbibigay edukasyon o awareness sa ating publiko sa buong bansa. Kami rin po ay may adjudicatory power o yung quasi-judicial. Ibig sabihin, kami ay nagdesisyon ng mga kaso kasi pwede po kayong magreklamo sa National Privacy Commission kung meron pong problema sa inyong personal na datos. Mean to say, kung mali po yung paggamit ng personal na datos nyo ng gobyerno o ng private company. Kami rin po ay titingin kung compliant ba ang isang kumpanya sa mga requisitos ng National Privacy Commission. So, iba-ibang function po. Educator, police, enforcer, compliance checker ng mga paggamit ng personal na datos ng ating mga kumpanya at gobyerno.
1: Bago pa magtanong si Pao, pwede po mag-sample halimbawa kung ano po yung mga datos na na mali ang na-share, parang
4: ganun. So, ano yan, no? Isa sa malalaking kaso namin, tulad na lang nung online lending application, no? Ibig sabihin, ngayon kasi ang pautang digital na.
2: Yes.
4: So, ang mga tao pwedeng mag-download ng application at yung application na yon na hindi sumusunod sa batas ng privacy at maging sa SEC, hihingiin yung permission para sa phonebook ng tao, phonebook, sa Facebook, sa photo gallery.
1: Lahat
4: ngayon, kung hindi ka makabayad, ang gagawin nila, tinatawag nilang debt shame.
1: Tatawagan lahat.
4: Tatawagan lahat ng contacts mo, no? Or kukuha sila ng photo mo na hindi masyadong kanais-nais at hindi para sa publiko, ipopost sa social media na may kasamang statement na estafadora, hindi nagbabayad. Ngayon, yun ay unauthorized processing at hindi yun, kumbaga, proportionate doon sa dapat na kinokolekta nila at ginagawa nila para makakuha ng inutang nung tao, no. Nandiyan rin yung pag-post sa social media ng mga Facebook, ng mga photos o videos na hindi naman dapat pinopost, no, dahil wala namang basihan. Ibig sabihin, hindi nakakuha ng consent ng tao or walang ibang basihan sa ilalim ng batas. Mean to say, kunyari, CCTV sa tapat ng bahay nyo, no, nakita mo lang na gusto mo lang makichismis, pinost mo na yung kapitbahay mo pala, merong kalaguyo, pinost mo sa social media at medyo siniraan mo, potential na violation din po.
1: Kahit po ba shinare lang niya nun or hindi naman niya pinost sa public, halimbawa sa mga kaibigan lang niya, meron din yun.
4: Pwede rin po yun, lalo na kung malaman po nung tao, no? Kasi syempre, dapat yung CCTV mo sa bahay mo, para sa iyo lamang. Ano yung dahilan mo kung bakit mo i-share sa ibang tao, no?
1: Na-share nyo po yung sa online lending. Talagang napakarami ng ganyan na napapahiya talaga yung mga tao. Ano po ba yung dapat na unang gawin ng mga kababayan po natin na nabibiktima po ng ganyan?
4: Nako, unang-una, magreklamo po kayo sa NPC kung tingin niyo po na violate yung inyong data privacy right, no, para po ma-actionan namin yung mga online lending. Dahil simula po nung 2021, actually marami na po tayong napa-takedown ng mga illegal na online lending. Sinasabi ko, Sir Eric, na illegal kasi may mga legal naman po, may mga sumusunod sa batas, no, pero syempre mabilis mag-create ng app, eh maraming nagsusulputan. Kaya
1: at ang mura lang kasi ng kumbaga yung paggawa ng app,
4: yes,
1: hindi siya tataas sa parang 50,000, ganun.
4: So yung investment nung gumagawa ng app, medyo maliit kumpara doon sa makukuha nila.
1: Makukuha.
4: Kaya i-report nyo po yun sa amin. Ina-actionan naman po namin, no. Pero ibang usapan po yung utang nyo, ha. Ibang usapan yung utang. Doon tayo sa personal na impormasyon na na-violate, no. At para doon naman po sa mga nagbabalak umutang, Sir Eric, no, Ma'am Pau, pagpa ang hinihingi sa inyo pag-download nyo ay yung consent nyo para sa lahat, huwag nyo na pong ituloy. Red flag po iyon, no?
2: Yes,
4: na
2: po.
4: Dapat ang hinihingi lang nila, sinasabi nila sa inyo na ang hinihingi namin ay pangalan, address, yung kakayahan nyo magbayad, ibig sabihin yung sweldo nyo, no? At yung guarantor nyo na isang tao o dalawa. Pero lagpas doon sa mga information na yun, na dapat.
1: Yung, diba, minsan limilitaw pa. Access yung contacts,
4: yes,
1: yung lahat ng storage sa cellphone.
4: Yes. Dapat wag nyo na pong i-approve yun, no? Kasi yun na po ang unang sign na talagang meron silang medyo masamang gagawin o balak.
2: Ayun. DepCom, alam naman natin na ang NPC ay isa po sa mga abala na ahensya po ng gobyerno po. Pero matanong lang po namin, ano po yung mga flagship programs tsaka yung mga initiatives po ng NPC sa pagpapalagana po ng data privacy awareness tsaka sa pagpapalakas na rin po ng protection sa personal information ng bawat Pilipino?
4: Ako, magandang question yan, Ma'am Pao. No? So, syempre, nandyan yung tinatawag namin kabataang digital.
2: Ayun.
4: Itong programang to e focus para sa ating youth at sa kanilang mga magulang at guro sa mga eskwelahan. Umiikot kami sa buong bansa, nakikipag-partner sa mga local government at sa mga eskwelahan para mag-conduct ng mga training at seminar para sa ating mga bata. Sabi nga nila, start them young, no?
1: Yes.
4: So, kailangan yung mga bata natin aware na sa kanilang mga datos, kung ano yung dapat na sinishare nila at hindi sinishare. At hindi lang yun, pati yung mga teacher, dahil ang dami rin po ngayon ng mga guro ang hilig mag-share ng ng mga impormasyon.
1: Minsan
4: video.
1: Sila na rin mismo nadadali sila ng fake news.
4: Exactly, dahil nga ang hilig natin mag-post, no? At syempre yung mga magulang ng ating mga batang ito. So yan ang tinatawag namin kabataang digital. Nandyan din, Ma'am Pao, Sir Eric, yung aming Privacy in the Spotlight. Ito naman po ay series ng YouTube videos na nag-e-educate kung ano ang data privacy. Marami kasing aspeto po iyan, no? Kung ano-ano yung mga dapat alamin ng tao. So, pwedeng ano ba yung mga dapat ginagawa pag ikaw ay may CCTV, ano yung dapat mong do's and don'ts pag gumagamit ka ng social media or sa ating mga vloggers, maging sa mga kumpanya kung ano yung dapat na pinoproseso nyo o hindi at yung tamang pagproseso. So, yan yung Privacy in the Spotlight. At syempre, meron din po, tulad ng sabi ko kanina, talagang yung fight against online lendings, yung mga illegal, tuloy-tuloy po iyan. Kasama po namin dyan ang DICT, CICC, maging ang PNP, no, at NBI. Okay. Dahil nga po, laganap po sila at marami talagang nabibiktima. Siyempre, nagdi-decision din po kami ng mga kaso, no. In fact, ang dami po naming mga lalabas na desisyon kung saan may mga ifa-fine po kami dahil hindi sila sumunod sa mga rekisito namin tulad nung hindi pagtugon sa mga access requests. Kasi bilang data subject...
1: Yung mga nire-raid po ba ng mga online lending app, kasali rin po
4: kayo? Kasama rin po yung NPC in partnership po yun sa PNP, sa NBI, CICC, DICT, no? Talagang in collaboration with different government agencies. Meron din po kami nung kakatapos lang na Privacy Awareness Week namin. Kasi ano po to, no, ayon sa Presidential Proclamation 527. So, bawat huling linggo ng Mayo, required kami to celebrate, no. Pinagsasama namin dun yung mga experts at pinag-uusapan yung iba't ibang bagay. Katulad lamang po kahapon, idinaos namin yung National Data Privacy Conference. At napanood po yan ng live sa YouTube, Facebook, at tinalakay namin doon ng artificial intelligence.
1: Ito ang papag-usapan po natin, yung Privacy Awareness Week.
4: Yes.
1: Gaano, kumbaga, gaano po siya kalapit sa bituka po ni Juan para po i-celebrate po natin?
4: Nako, alam mo, tulad ng sabi ko, yung budget natin, mahalaga, yung datos natin, sobrang halaga kasi tinatawag nga na data is the new oil. Naglalaban na ng mga cyber criminals dyan para makuha yung datos natin, no? So through the Privacy Awareness Week, kailangan talaga makilahok yung mga, hindi lang kumpanya ha, okay, mga tao, kaya nga ino-open namin ito sa publiko, in person at maging sa social media para po makapakinig tayo kasi nga nag-invite kami ng experts, no. Tulad kahapon, pinag-usapan namin yung AI sa mga bata, yung Roblox, yung TikTok, ano ba yung ginagawa ng mga platforms na to para maprotektahan yung ating mga bata, kasi grabe yung addiction ng mga bata, yes, sa Roblox.
1: Nagiging violent, no? Na rin yung
4: exactly iba. At talaga may mga nabibiktima ng kumbaga nag-groom, no, na profile, nakakausap pala ng mga akala mo bata eh mas matanda pala. So mantakin mo, Sir Eric, ang nagsalita ay hindi lang yung from dito sa Philippines na ano nila, no, branch. We had someone from mismong TikTok sa Amerika. We had someone from Roblox sa Singapore. Ishinare nila at we asked the hard questions, no. Ano ba yung mga ginagawa niyo para maprotektahan ng ating datos at ang mga bata, ano? Andyan yung ano ba yung tamang paggamit ng artificial intelligence sa atin, sa gobyerno at sa ating mga tao, sa ating publiko, no? Ano ba yung dapat i-share sa AI? So talagang yung Privacy Awareness Week, it's a big celebration, it's a big conversation para po mas malaman natin paano natin mapoprotektahan.
1: May mga marami rin ngayon na mga nai-scam, halimbawa dun sa mga nakukuha, halimbawa yung sa mga sa bangko nila ganyan na access. Gaano nakaapekto yun, halimbawa yung sa pagkuha ng privacy ng anong mga tao? Ba't nangyayari to?
4: Kaya po siguro mantakin niyo minsan, nagtataka kayo kung bakit may nagte-text sa inyo or yung biglang din naman alam
1: kayo.
4: kung anong impormasyon, no? Dalawa po yan. Talaga may hindi tayo mapipigilan yung mga cybercriminals, gagawa ng paraan. Pero pangalawa po, nasa sa atin rin po, dapat kinokontrol natin kung kanino natin binibigay yung datos mga natin, no? So, ang basic na example niyan, Sir Eric, Ma'am Pao, yung pupunta ka sa mall, tapos magsa-sign up ka for membership. 'Di ba ang daming tinatanong na datos, pero bakit kailangan tanungin 'yon? Ngayon kung 'yun ang tinatanong ng kumpanya, pwede mo namang i-withhold o hindi ibigay. Kunyari, tingin mo ang sinasabi lang naman nila para sa ano, mabigyan ka ng regalo sa birthday mo, kailangan mo pa ba ibigay yung taon kung kailan ka pinanganak? Pwede naman yung month at saka yung day lang. Kailangan mo ba ibigay yung email mo o yung cellphone number mo? So, talagang education sa ating publiko na huwag po tayong basta-basta magbigay ng datos, huwag po tayo basta-basta mag-share sa ating mga social media. Kasi nga po, dahil talamak yung pangsa-scam ngayon, no? At mag-ingat po tayo, lalo na sa financial na mga apps, no? At yung pagsagot natin, gusto ko lang sabihin, Sir Eric,
1: questions.
4: Ma'am Pao, pag may tumawag po sa inyo na nagpapanggap na tiga-bangko, baba nyo na po agad. Kasi wala po talagang tatawag sa inyo na unless kilala niyo yung manager ng bangko at tumawag sa inyo,
1: meron,
4: no?
1: Pang
4: at
1: may OTP, personal number. May darating na ganito.
4: Huwag niyo pong ibibigay 'yon. At saka wala na po, bawal na pong mag-send ng link ang sa text message. Paulit-ulit po namin sinasabi, pag nakatanggap kayo ng link, kahit pa tingin niyo nakasulat na yung pangalan ng bangko, hindi po yun lihiti mo.
1: Siguro mas maniniwala ako kung tatawag siya sa akin, sisendan niya ako ng pera without anything.
4: Send mo na. Kung ibigay mo sa akin, walang problema.
2: Kaya budget tips, tandaan niyo po yung sinabi ni Sir Joe. Tsaka Sir, balikan lang po natin kanina yung nabanggit niyo po na sa paggamit po ng artificial intelligence or AI, syempre marami pong oportunidad yung nabibigay po nito. Lalo na po sa ating mga kabataan na ngayon ay nasa mga pumapasok pa rin sa school.
4: Yes.
2: Maging tayo, 'di ba, Sir Eric? Syempre minsan, maraming
1: ako minsan din parang may pinapanood ka tas parang maniniwala ka na sana ano.
2: Lalo na 'yung mga matatanda, sir.
1: Pala, diba?
4: At hindi naman natin Sokmed sila masisisi kasi syempre hindi na sila mapanuri tulad natin.
2: Opo. So paano po ito tinutugunan po ng NPC? Tsaka ano po 'yung mga paalala ninyo sa publiko para maprotektahan po 'yung kanilang digital identity?
4: Oo, no, magandang tanong. Syempre, Ms. Pao, kami ay may advisory patungkol sa paggamit ng artificial intelligence, no. Sinasabi lang po ng advisory na to, huwag po tayong magbigay ng datos, personal na datos sa mga AI.
2: Paulit-ulit
4: tools.
2: Si Sir.
4: Ibig sabihin, kung gusto mong sabihin, kausapin si AI at sabihin mo na, alam mo, ako si ganito, pwede namang magbigay ka ng impormasyon na medyo malapit dun sa katotohanan, no? Kasi po, hindi natin sigurado kung talagang nadidelete, no? Ako, may ginagamit akong AI tool. Minsan, dinelete ko lahat ng chat namin. Hmm. Tapos, pagkatapos nun, tinanong ko siya, tell me more, or can you tell me something about me. Myself, me, no? Eh, nakapagbigay pa rin siya ng impormasyon. So, ibig sabihin kahit dinelete ko na, eh, parang nandun pa din yung, niya. Ano.
2: Mga impormasyon no? natin, no?
4: Magandang sinabi mo kayo na, Ma'am Pao, pag sa mga matatanda, maging mapanuri po tayo sa mga videos. Lagi po namin sinasabi, kung yung video po sobrang perfect, wag na po nating paniwalaan yun. Mm. Tsaka pagka yung salita po, hindi sabay sa buka ng bibig,
2: Matic AI na yun.
4: Matic AI po yun.
1: Yan nga, diba, Depcom, ang maraming ganyan, halimbawa sa mga artista, sa mga newscaster, yung nagpo-promote, halimbawa, ng mga gamot
2: or
1: tugal na yung salita nila, kasi parang ganun, diba, nakokopya yung boses na parang sila talaga yung nagsasalita. Yes. So talagang iisipin mo, siya pa talaga.
4: To. Oo, kasi grabe na talaga yung teknolohiya ngayon, no? Pag nakakuha ang isang tao ng audio recording ng boses mo at ng mukha mo na video, eh, nakakagawa na ng deepfake. Kaya nga dapat mag-ingat tayo. Yun, matulad ng mga sinabi ko, pag too perfect, hindi sabay yung buka ng bibig, malamang sa malamang po AI po yun, no? At saka, gamitin po natin ang teknolohiya sa ating advantage. Ibig sabihin po, kunyari, gusto nyong malaman kung si Sir Eric ba talagang nagpro-promote ng isang produkto. Nandiyan naman po ang mga search engines, yung Google, gamitin po natin. O yung AI tool, tanong natin, talaga bang ini-endorse ni Sir Eric itong produkto na to? No?
2: Tsaka kung maaari, pwede nyong i-visit yung official Facebook page nila kung nagpo-promote talaga sila.
1: So, Depcom Joe, syempre yung mga kababayan natin nanonood, nakikinig, pwede nyo ba silang bigyan ng gabay, halimbawa, kung paano mapaprotektahan yung kanilang personal na mga data sa pang-araw-araw na pamumuhay?
4: Oo. Alam mo, ang classic example lang po dyan, no, Sir Eric. Pag may kumatok sa ating bahay, tinanong tayo, nandyan ba ang nanay mo? Ano ang sagot natin kadalasan? Wala.
1: Wala po.
4: Nandyan ba ang tatay mo? Ang sagot natin, wala. Ano ang concern sa security na nagagawa nun? Ibinubukas mo yung sarili mo sa fact na wala yung nanay mo, wala yung tatay mo, wala kang kasama. Yan sa physical space yan. Sa digital space, ano yung ginagawa natin? Lagi tayong nagtatag ng location, di ba? Or nagsasabing out of town with the family. Paano po pag may kapitbahay ka na medyo masamang ugali or matagal nang nag-oobserba sa'yo at gustong pasukin ng bahay mo? So,
2: huwag na mag-post ng...
4: Pwede naman pong mag-post, pero ang lagi sinasabi natin, after po. Kung hindi naman po kinakailangan mag-live lahat, no, o ipaalam lahat, wag na po natin gawin. Alam po, very communal tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-share. Yes. Kaya nga maraming marites.
1: Kaya nga, Depcom, yung mga nangyayari ngayon, halimbawa may sunog. Nauna pa silang mag-live.
4: Mag-video.
1: Sabihin nila doon sa live na, uy, tumawag kayo ng bumbero. Oh. Alam mo yung parang ikaw na sana yung nakatawag. Kaso, nag-video ka ba?
2: Inuna mo pa yung video.
1: Hindi, pero syempre, minsan may ano din na sabihin ng iba. Hindi, salamat nga tayo, nag-video siya.
4: Tama naman.
1: Marami lang nakakita. Kaya
4: pero,
1: lang.
4: Pero, mag-ingat tayo sa mga instances na yung ano yung isa-share natin. Alam nyo, Sir Eric, mga paon, dami namin nakikita nagpipicture ng pasaporte, ng buong pasaporte. Ang daming sensitive na impormasyon doon na yung mga questions na yan, pati yung kung saan kayo nag-aral, kung ano ang middle name nyo, hindi nyo po ba napapansin yan ng laging security question sa banko nyo, sa kung anong mga application na gamit nyo. Pag nakuha po yan ng tao, wala na, makakaano na sila at makukopya na ang identity mo, no? So, wag po tayong post ng post. Mag-ingat po tayo sa ating pinopost, no? Kung hindi naman po kinakailangan na i-share kung ano yung ating ginagawa blow by blow, eh wag na po natin gawin yun. At saka, tulad nga po na sinasabi ko, magtanong po tayo sa kumpanya, bakit nyo kailangan to, ba't nyo kukolektahin. May mga rights po tayo na maintindihan kung bakit nyo po prosesuhin, no? Pwede bang makita ko anong datos na meron ka sa akin? I-exercise po natin yung mga rights na yun. At kung may naging violation, lumapit po kayo sa National Privacy Commission.
2: Lumapit agad, yes po. Sana naintindihan po yan ng ating mga viewers and listeners.
1: Yes, napakahalagang topic nito kasi talagang concerned yung ano natin. Kumbaga, yung pagkatao natin nandun na talaga yung kabuuan eh. No?
4: Tsaka marami ng ano yan, may mga nakunan, nawalan ng trabaho dahil napahiya. So talagang yung datos mo, it's kumbaga panahon para medyo baguhin natin yung pag-isip natin sa ating datos.
2: Yes, normalize not sharing your
4: your entire life
2: sa buong mundo. Diba? Pero ito ha, DEPCOM, noong January 2026, pinarangalan po ang NPC ng Bronze Award para sa Digital Content Category sa ASEAN Digital Awards 2026. Tama po ba?
4: Yes.
1: This year lang.
2: Para po ito sa programang Privacy in the Spotlight.
4: Yes.
2: Ano po yung kahalagahan ng pagkilalang ito para po sa inyong ahensya?
4: Naku, very important. Kamusta? Ibig sabihin po, nakikilala tayo sa ating mga efforts para mapalaganap ang kahalagahan ng data privacy. No? Mm. Tulad ng sabi ko kanina, yung privacy in the spotlight, ito yung may, parang ganito po, may ini-interview na tao patungkol sa privacy, depende po sa topic na pag-uusapan. No? Mm. So yung pagkilala pong ito, mahalaga kasi nakikita niya yung value nung ginagawa ng komisyon. At in fact po, Sir Eric Mampao, napanggit nga sa amin ng ibang otoridad ng personal data sa ibang bansa na gusto nilang gayahin yung format na ginagawa namin no, kasi very enriching at nakakapag-educate ng tao. Mm-hmm. At syempre, sana itong parangal na to maging ano rin sa ating mga government agency na marami pong paraan. Gamitin natin yung teknolohiya para mas maabot yung ating mga kababayan. Dahil bata man ngayon, matanda, medyo hindi pa ganun katanda, lahat tayo, we all use technology, YouTube, Facebook. Mm-hmm. So yun ang ginagamit namin para mas mapaigting yung kaalaman sa data privacy.
2: Nako, congratulations po sa inyong
4: very happy kami dyan. Thank you. Bronze ngayon, siguro next year gold na kami.
2: Yes. Siyempre, looking forward.
1: Karangalan natin 'yan.
4: Oh, at saka ng Pilipinas, karangalan ng Pilipinas 'yan.
1: DEPCOM, meron po ba kayong mga paparating na initiatives, power programs? What's next po para po sa National Privacy
4: Madami,
1: Commission?
4: No. In fact, marami kaming polisiya, yung tinatawag naming circular na ilalabas para po mas mapaigting yung pag-comply sa data privacy at siyempre mas paigtingin namin yung pag sugpo sa mga kumpanya na hindi nagsumusunod. Kasi meron kaming tinatawag na on-site visit eh. Pwede kaming magpunta sa kumpanya nang basta-basta nang hindi nag-a-announce. Tapos mag-check kami kung nagko-comply kayo sa amin. Kumbaga, kanina nga natuwa ako kasi pagpasok ko sa inyong building, no, ang laki nung seal of registration nyo sa NPC. Nakapaskil doon sa harap. So isa yun sa mga tinitignan namin dahil ibig sabihin, rehistrado kayo sa National Privacy Commission. So, isa po yung sa gagawin namin. Mas paigtingin namin yun. Nandyan rin po, of course, mas ili-level up namin yung privacy in the spotlight. Pupunta po kami sa ibang, kasi ang focus dati ng Kabataang Digital, medyo sa Northern Luzon, no, sa Metro Manila, at sa Karatig na Bayan. Ngayon po, dadalhin naman namin sa Mindanao at saka sa Visayas. So, para mas marami yung maabot natin. At of course, yung aming mga decision, no? Kung yung mga naunang 10 taon na po kasi namin eh. So kung yung mga naunang taon ng NPC patungkol sa pagbigay ng awareness, ngayon po nasa medyo enforcement stage na talaga tayo. So
1: DEPCOM, bago po tayo matapos, ano po ba yung mga digital platforms kung saan po mas matututo po yung mga kababayan po natin?
4: Naku, marami yan. Punta po kayo sa aming official website, privacy.gov.ph. Ang Facebook po namin, National Privacy Commission, maging ang TikTok at ang aming Instagram, no. Tapos meron din po kami sa LinkedIn para naman po sa ating mga gumagamit ng LinkedIn. So lahat po ng platforms nandun kami at may YouTube channel rin po. Nandun po lahat ng mga episodes ng Privacy in the Spotlight.
1: Wala na po tayong oras, pero shoutout po muna kay Attorney Diana Camacho Mercado.
4: Yes.
1: Maraming salamat po dahil po si Diana po yung nag-push para po mag-guest po kayo dito.
4: Hi kay Asek Diana at saka hello kay Yusek Libiran. No,
2: maraming salamat. Yun nga po eh. Sabi nga ni Asek eh, thank you Pao and Eric for taking care of DPC and siya may beshies.
4: Maraming salamat sa inyo.
1: Maraming salamat, Attorney Jose Amelito Belarmino, DEPCOM Joe.
2: Maraming salamat po, DEPCOM.
1: Marami tayong natutunan. Tayong oras.
2: Sayang, no? Ang ganda pa naman ang usapan natin.
1: Diyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po, napulot po talaga yung aral mula po sa ating guest na si DEPCOM Joe.
2: Ayun. Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood po kami sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin ng DBM at syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
1: Antabayanan po ninyo ang susunod na programa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gadis Hope Libiran, ako po si Eric Bocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
3: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. State visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Naging lubos na produktibo. Ugnayan ng Pilipinas sa Japan, itinaas na sa Comprehensive Strategic Partnership kasunod ng makasaysayang pagharap ng Pangulo sa mga miyembro ng National Diet sa Japan.
2: It has been a very constructive and highly productive visit. It was an opportune moment not only to reflect on 7 decades of friendship, but more importantly, to chart the future of our partnership.
1: Karagdagang investment pledges na nakuha ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan, inaasahang magbibigay ng libu-libong oportunidad sa mga Pilipino. Matapos ang mga nangyaring tensyon sa Senado, Pangulong Marcos Jr. nagpahayag ng kanyang pagkabahala. Ilang mga alegasyong ipinupukol sa administrasyon, sinagot din ng Pangulo. Senador Jinggoy Estrada nagtungo sa Sandigan Bayan para magpiyansa sa kasong graft kasunod ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng issue sa flood control scandal. Silipin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa ngayong darating na weekend. At bawas presyo sa mga produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad na sa susunod na linggo kung magkano alamin.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan makasaysayan ang naging pagkatalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Diet o ang Legislatura ng Japan kung saan nakatanggap siya ng standing ovation.
1: Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na bilang maritime democracies, nakatutok ang Pilipinas at Japan sa pagsunod sa pandaigdigang batas sa karagatan at hindi sa paggamit ng dahas o pwersa.
4: Kinilala rin ng Pangulo ang Japan bilang isa sa pinakamalaking trade partner ng Pilipinas na pinagmulan ng foreign direct investments. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: It is with great honor that I bring the warmest greetings from the Filipino people to the citadel of democracy and to the people of Japan.
5: Sa pambihirang pagkakataon, humarap ang pinakamataas na leader ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng National Diet. Ito ang parlamento ng Japan na katumbas naman ng Kongreso ng Pilipinas. Dinaluhan ng presidente ang sesyon bilang bahagi ng kanyang pinakaunang state visit sa Japan. Siya ang ika-apat na Pangulo ng Pilipinas na nagtalumpati sa National Diet. Binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang 70 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan na ang pundasyon ay pagkakasundo, tiwala sa isa't isa at matatag na kooperasyon.
2: It now enables both countries to work in a more complex and strategic area including security, maritime and defense cooperation, resilient supply chains and emerging technologies such as artificial intelligence and space. We have reached a point where mutual trust is no longer just a result of our partnership. It is the very force that drives our relations above and beyond. As this trust reaches new heights, it gives us both the confidence and the means to work together towards peace, prosperity, and explore possibilities.
5: Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagtutulungan sa ekonomiya ng Pilipinas at Japan na pinagtibay ng Philippines-Japan Economic Partnership, ang pinakaunang free trade agreement ng bansa. Tumitindig ngayon ang Japan bilang pangunahing investor ng Pilipinas. At sa harap ng mga pagsubok at tensyon sa Indo-Pacific region, sabi ni Pangulong Marcos, kasanggari ng Japan sa pagtitiyak ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
2: Our two nations remain unwavering in our commitment to uphold international law, promote stability, and advocate for the peaceful settlement of disputes. As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules not by force.
5: Dahil sa mga parehong isinasulong, tiwala si Pangulong Marcos na lalo pang lalalim ang relasyon ng Pilipinas at Japan.
2: The theme of this milestone, weaving the future together, sets the course for our relationship for the next 70 years. Like threads carefully interlaced, our shared experiences, values, and vision must be directed to come together to form something even stronger and more responsive to the shifting tides of our time.
5: Ayon kay Maylene Garcia Albano, ang ambassador ng Philippine Embassy sa Tokyo, isang pribilehiyo ang pagharap ni Pangulong Marcos sa National Diet. Piling leader lamang sa mundo ang nakapagsalita sa parlamento. Sabi naman ni Communications Secretary Dave Gomez, simbolo ito ng mataas na respeto ng Japanese counterparts sa liderato ni Pangulong Marcos.
6: Lalo pang tumaas nung nakita nila pagkatapos ng mga pagpupulong ng Pangulo at ng mga counterpart officials natin kung gaano kalalim at gaano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang relasyon ng Pilipinas at bansang Japan.
5: Ang pagbisita rin ni Pangulong Marcos ang pangalawang beses simula nang buksan ang Imperial Palace matapos ang pandemya. Kalezal Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nadagdagan pa ng mga oportunidad sa negosyo ang nakuha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. Nagbabalik si Kalezal Pardilia.
2: It has been a very constructive and highly productive visit.
5: Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong araw na state visit sa Japan.
2: It was an opportune moment not only to reflect on 7 decades of friendship, but more importantly, to chart the future of our partnership.
5: Karagdagang investment pa ang nakalap ni Pangulong Marcos. Kasunod ito ng pakikipagpulong ng punong ehekutibo sa mga pinakamalalaking negosyante sa larangan ng banking, telecommunications, digital technology, artificial intelligence, at iba pang industriya sa Japan.
2: During those meetings, we secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism enabling flagship investment prospects.
5: Bago yan, nakahakot din ng 56 billion pesos na halaga ng puhunan ang Pilipinas mula sa 4 na malalaking kumpanya sa Japan na inaasahang magbubunga ng higit 10,000 trabaho para sa mga Pilipino.
2: These 4 businesses have pledged another proposed and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines for their expansion plans across semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing, and shipbuilding industries.
5: Salamin-an niya ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan sa Pilipinas na inaasahang magtutulak sa ekonomiya ng bansa.
2: If Tsuneshi with their investments will continue to produce the number of vessels that they do, they will bring us again to one of the top shipbuilding countries in the world.
5: Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang formal na pagsisimula ng General Security of Military Information Agreements o GSOMIA at Maritime Boundary Delimitation.
2: These initiatives will support our shared goals of security, economic growth, and resilience.
5: Ayon kay Pangulong Marcos, mapatatatag nito ang kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa pagdating sa seguridad at malayang paglalayag sa West Philippine Sea.
2: Reinforced our continued commitment to the rule of law, to international law, to the UNCLOS for freedom of navigation in South China Sea, and that is something that we have based all of our dealings with Japan on, especially in the defense and security aspect of it.
5: Makatutulong din ang palitan ng impormasyon sa pagpapalago ng supply ng pagkain.
2: We are talking about the satellite information that they have that we might not have for increased agricultural productivity. Kaya't
7: Malaking bagay para sa atin yun na makapag-forecast tayo ng mga bagyo o saka ng ulan, ng El Nino, lahat yun.
5: Tiwala naman ang sandatahang lakas na mapalalakas pa ng GSOMIA ang kapabilidad ng bansa pagdating sa Maritime Domain Awareness, Humanitarian at Disaster Response. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawit sa Malacanang sa mga kontrobersyal na issue sa Senado. Ang sabi pa ng Pangulo, nakakatakot at hindi niya inakala na malulugmok sa napakababang level ang mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Nababahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Mula sa nangyaring gun-related incident noong May 13 hanggang sa pag-walk out ng minority bloc kamakailan. Malayuan niya ito sa lagay ng Senado noong siya ay senador pa lamang.
7: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan.
8: Hindi anya lubos maisip na aabot sa ganitong punto ang Senado. Lalo na ang pagkanlong sa pugante.
7: How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do.
8: Itinanggi rin ng presidente ang alegasyon na tinatarget umano ng pamahalaan ng majority bloc kasunod ng serya ng mga kasong inihahain laban sa mga senador na miyembro nito. Punto niya, ang paghahain ng kaso ay batay sa mga resulta ng investigasyon ng Ombudsman at DOJ.
7: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
8: Hindi naman pabor ang Pangulo sa isinusulong na online voting ng ilang senador. Anya, walang sapat na dahilan para payagan ang panukala.
7: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now.
8: Dagdag pa niya, tila isinusulong ito para sa kapakanan ng iilang senador.
7: It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng police, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
8: Itinanggi din niya ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na walang basbas ng Malacanang ang Senate Presidency ni Senator Alan Peter Cayetano.
7: Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true.
8: Mariin din niyang pinabulaanan ang mga naging pahayag ng kanyang kapatida si Senator Amy Marcos na isinusulong umano ng pamahalaan na baguhin ang konstitusyon para mapalawig ang termino ng Pangulo.
7: The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know.
8: Punto niya, nakasisira ang fake news kaya mas maigian ang maging maingat sa pinagkukunan ng impormasyon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Hawak na ng Justice Department ang reklamo laban kay Senador Robin Padilla kaugnay ng umanay pagtulong na makaalis si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Habang posible umanong magkaroon ng hiwalay na kaso sa ICC si de la Rosa sa oras na siya'y maaresto. Yan ang ulat ni RR Tubise.
9: Nilinaw ng legal representative ng mga biktima sa International Criminal Court na hindi dapat maantala ang nakatakdang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026 sakaling maaresto o maisuko sa ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, maaaring magkaroon ng hiwalay na kaso laban kay de la Rosa kung maisusuko ito sa ICC. Pero depende pa rin sa prosecution at sa desisyon ng chamber kung hiwalay o pagsasamahin ang mga proceedings.
10: Well, dapat po hindi makakapag-apekto po ano, kung ano man pong mangyaring sa pag-aresto at pag-surrender kay Senator Bato. Dahil una po, base nang po sa mga previous chamber practice, pwedeng separate po kasi yung kaso. Now, let's say po, na-aresto po si Senator Bato de la Rosa at na-surrender po siya sa ICC under our Republic Act 9851. So magkakaroon po ng separate na case po, no? The prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa. So pwede pong nakaseparate po sila, pwede po silang i-consolidate, ngunit naayon po yan sa kung anong magiging motion ng prosecution at sa decision po ng chamber.
9: Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang reklamo ng CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap ng DOJ ang reklamo kahapon, May 28. Isa sa ilalim ito sa evaluation alinsunod sa itinakdang proseso at mga umiiral na panuntunan. Sakaling may sapat na ebidensya, isa sa ilalim ang reklamo sa masusing preliminary investigation para matukoy kung may sapat na ebidensya para kasuhan sa korte ang senador at iba pa. Ayon sa DOJ, magbibigay lamang ng karagdagang detalye kapag nasuri na ang reklamo at kung may batayan para ito ay idakit sa preliminary investigation. Hindi pa malinaw kung anong klaseng reklamo ang inihain laban kay Padilla. Pero kaugday pa rin ito ng umano'y pagtulong ni Padilla sa pagtakas ni De La Rosa mula sa Senado noong May 14. Samantala, hindi naman nangangamba si Andres na maaantala agad ang trial dahil sa panibagong assessment sa kalusugan ni Duterte para humarap sa paglilitis.
10: Wala naman pong pangamba kasi ako po, naiintindihan ko po na yan po ang duty at obligation po ng trial chamber under the Rome Statute. So yung prosesong pong yan, hintayin lang po natin, ngunit kahit po nandiyan po yung proseso, mahalaga po na mayroon pong nakasate na trial date which is November 30, 2026.
9: Ayon pa kay Andres, kailangang balansehin ng ICC ang karapatan ng akusado at karapatan ng mga biktima sa mabilis na pagdinig.
10: Kahit po yung akusado, mayroon siyang right to trial without undue delay. Kaya kung efficient, effective at fair yung proseso po, nakakatulong po to sa lahat po ng parties at ng mga victim participants.
9: Kaugnay ng plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, sinabi ni Andres na mahalaga ang mga ito para maipakita ang modus operandi, mga partikular na insidente at konteksto ng umano'y systematic attack.
10: Since this is crimes against humanity, they will prove and show that there was a widespread and systematic attack because of a state and organizational policy. So all of those witnesses will be important.
9: Mahalaga rin umano na masundan ng mga biktima ang proceedings sa sarili nilang wika gaya ng Tagalog at Cebuano dahil victim-centered ang proseso sa ICC.
10: Well, it's important for the victims to also listen to the ICC proceedings in their own language so that they can directly understand what are the events and what are the proceedings happening in the ICC.
9: RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Hindi sinasantabi ng pambansang pulisya na posibleng mayroon pang ibang senador na sangkot sa pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Nagbabala na rin ng PNP na posibleng maharap sa kaso ang sinumang nagkakanlong sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
11: They know the consequences, especially it's cuddling or cuddling and or helping a person with one.
12: Hindi palusot ang ibang senador sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narratates Jr., hindi natatapos kay Senator Robin Padilla ang investigasyon. Tinitingnan na kasi ng PNP ang partisipasyon ng ilang senador sa pagtakas hanggang sa pagtatago ni Bato. Walang pinangalan ng senador ang PNP pero nakatuon umano sa majority group ang investigasyon.
11: Yes, all of them, all of those,
13: all the major, majority.
11: Yes, the records of investigation have been forwarded already to DOJ. Sila ang taga-usig, kami taga-produce ng ebidensya.
12: May babalalin ang PNP sa sino mang nagkakanlong sa dating pinuno ng PNP na maaaring maharap sa kaso. Si DILG Secretary Junvic Rimulya naman, nais malaman kung sino ang nag-utos sa Office of the Sergeant at Arms na magpaputok ng baril.
13: Our only question is when General Aplasca, sa Aplasca, gave the order and said, we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the OSAA does not act on his own. Diba? So the question now is, who ordered the arrest? So those are the questions that we will...
12: Sabi ng PNP at ng DILG, nananatili pa rin sa bansa si De La Rosa. Tiniyak din ng DILG na igagalang at ibibigay lahat ng karapatan na naaayon sa isang akusado. Samantala, nanawagan muli ang mga otoridad kay Senator De La Rosa na sumuko na sa lalong madaling panahon.
13: Huwag na natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa iyo.
12: Si De La Rosa ay itinuturing na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity for Murder sa International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs ng Duterte Administration. Ryan Lisillas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Patuloy pa rin hinahanap ng otoridad ang kinaroroonan ni Senador Bato De La Rosa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
8: Patuloy pa rin ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa paghahanap sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato De La Rosa. Tinitignan ng ahensya ang lahat ng posibilidad kabilang ang anggulong maaaring nagkakanlong ang senador sa lungsod ng Davao. Sa ngayon ay apat pa lang na lugar ang naiikutan ng NBI sa tulong ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG.
12: Ayon kay Matiba, ginagawa na umano ng ahensya ang lahat ng hakbang para malaman ng kinaroroonan ni De La Rosa, kabilang ang paglalabas ng sampina sa mga personalidad na posibleng may alam sa kinaroroonan ng senador.
14: Well, yung mga huling nakasama niya, will issue subpoena. Of course, we're contemplating on issue subpoena to

0: because that is our mandate and that is the way to promote law and order. So kung susuko po tayo, there will be a breakdown of law enforcement, there will be a breakdown of the judicial system, we will be in chaos.
1: Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, tatlong araw na lamang ang nalalabi para maghain ng sagot si Vice President Sara Duterte sa summon ng impeachment court sa Senado. Umaasa si Representative Chel Diokno na isa sa mga House prosecutors sa trial na sasagutin ng pangalawang pangulo ang mismong charges laban sa kanya at hindi ito dadaanin sa technical na pangingestyon. Kung sakali namang hindi makapag-file ng sagot ang pangalawang pangulo, ayon kay Diokno, magpapatuloy pa rin ang proseso ng paglilitis. Puspusan pa rin ang paghahanda ng House Panel of Prosecutors para sa impeachment trial. Samantala, hindi pabor si Diokno, sinusulong ni Senador Dante Marcoleta na online voting na makaka-apekto rin sa proseso ng impeachment.
3: As far as that issue is concerned, para sa akin, dapat ang umiral dyan ang tradition where what we need are actual presence of our senators. Nasa rules na po yung force majeure at yung force majeure ay klaro naman kung ano yung ibig sabihin sa ilalim ng batas.
4: Pinapanukala ngayon sa Senado ang pagbibigay ng allowance sa mga estudyanteng nakatapos sa kanilang oras ng internship, practicum o on-the-job training. Inaulat ni Bernard Ferrer.
5: Inihain ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Bill No. 2157 o Student Internship Allowance Act na magbibigay ng one-time financial assistance na 10,000 pesos sa mga estudyanteng nakatapos ng kinakailangang internship, practicum o OJT. Layunin ang panukala na tulungan ng mga student intern sa gastos sa pamasahe at pagkain. Saklaw nito mga estudyante mula sa CHED Recognized Higher Education Institution at TESA Accredited Technical Vocational Institutions na kinakailangan kumpletuhin ang internship, practicum o OJT. Nagain naman Senator Jingo Estrada ng Senate Bill No. 1063 o Underprivileged Students Discount Act. May kinabang dito ang mga kwalipikadong estudyante mula sa pamilyang may taunang kita na hindi lalampas sa 250,000 pesos o 20,000 pesos kada buwan. Saklaw ng diskwento ang mga restaurant, canteen, butika, bookstore, school supply stores at mga nagbebenta ng laptops at tablets. Ayon kay Estrada, ang 5% discount ay hiwalay at hindi makakaapekto sa iba pang educational assistance gaya ng scholarship, voucher at student aid programs. Ikinatuwa naman ni Senador Pia Cayetano ng paglunsad ng Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o AHED Grant ng CHED para sa 19,000 healthcare students na kinukompleto ang kanilang clinical at field-based training. Ayon kay Cayetano, tutugon na lang AHED Grant ang matagal nang pasanin sa gastusin ng mga healthcare students sa kanilang clinical training. Saklaw ng grant ang mga estudyanteng naka-enroll sa mga priority allied health programs gaya ng nursing, medical technology, physical therapy, occupational therapy, pharmacy, radiological technology, respiratory therapy, nutrition and dietetics, speech-language pathology, dental medicine, optometry, at veterinary medicine na sumasa ilalim sa Human Resources for Health Philippine Master Plan 2020-2040. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa kapapasok lamang po ng balita, dumating na sa Sandigan Bayan si Senador Jingo Estrada para magpiansa sa kasong graft kaugnay ng pagkakasangkot nito sa Munoy Manumalyang Flood Control Projects. Nasa linya ng telepono si Rod Lagusad. Rod?
6: Audrey, nakapagpiansa na si Senator Jingo Estrada para sa kasong graft dito sa Sandigan Bayan. Ito ay kasunod na rin na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft at ikaugnay ng umuli manumalyang flood control project. Kusang itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division na nasa 90,000 pesos ang piyansa para sa naturang kaso. Kunalagayin ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest ang kampo ni Estrada kaninang umaga sa parehong 2nd at 3rd Division ang kay Attorney Noel Austria abogado ni Estrada.
7: What we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman Resolution.

0: charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder.
1: Kanya, paano sila makakapaghain ng motion kung di pa nila alam ang pasihan ng kaso? Pero Anya, siya ay susunod sa Sandigan Bayan. Kanina sa pagdating ni Estrada dito sa Sandigan Bayan, naging mahigpit ang seguridad para sa senador. Sinubukan ng mga mamamayag na kuhanan ng payag si Estrada para sa mga kasong kinakarap ito, pero hindi nagpaunlak ang senador. Bago makapasok sa clerk of court ng second division ay nagkaroon ng tensyon kung saan nagkaroon ng tulakan at sigawan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na one of us naman ang Sandigan Bayan third division para naman sa isang pangkaso ni Estrada ang plunder na non-billable. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, may kinakailangan pang iresolba kaugnay ng mga nakatimbing motion na kampo ni Estrada. Kaugnay nito, matapos na dumating ni Estrada, ay dumating na rin kanina si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para makapagpiyansa. Ayon kay Ekong ay nakapagpiyansa na rin si Bonoan. At bago tayo umere ay nakalabas na o nakaalis na dito sa Sandigan Bayan si Senator Jinggo Estrada dahil nga itong grant na kaso niya ay bailable. At yun muna, ang latest mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Audrey.
2: Maraming salamat, Rod Lagusa.
3: Naghahanda na ang Cagayan Valley sa posibleng epekto ng Super El Nino sa kabuhayan at kalusugan ng publiko. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
4: Kasunod ng babala ng PAGASA na posibleng umiral ang Super El Nino ngayong taon, puspusan na ang paghahanda ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa Region 2. Sa katunayan, nagtatag na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C ng Regional El Nino Team upang matutukan ang inaasahang epekto nito sa pagkain, tubig, sa enerhiya, kalusugan at maging sa public safety.
5: Balakasin na nila yung mga previous sa El Nino plan nila at i-update na nila. Ito naman ay sususugan ng National Action Plan natin pag naibaba ng ating NDRRMC. So sabi ko sa kanila is tingnan na nila yung mga possible effects ng El Nino dito sa atin sa Lambak, Cagayan at hindi naman tayo bago dito.
4: Hinihikayat din ng OCD ang mga LGU sa Lambak, Cagayan na bumuo ng sariling task force, lalo't sila ang unang magiging apektado ng El Nino. Tiwala naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang epekto ng matinding tagtuyot sa kanilang nasasakupan.
6: Pag may mga ganyang sitwasyon, ang ating mga LGUs ay handang-handa na. And I'm sure that yung preparations nila are already assessed, no? And yung kanilang pagsalima sa lahat ng advisories ay maasahan natin.
4: Sa ngayon, bumubuo na rin ang DILG ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat para maprotektahan ang mga residente mula sa panganib ng napakainit na panahon. Binigyang din naman ng CVR-DREAM-C na sa mga ganitong panahon, kailangan ang pagtutulungan ng mga komunidad upang maibsan ang malalang epekto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kailangang i-review ang power reserve requirements dahil sa yellow and red alerts na nangyari sa Luzon at Visayas Grid. Ayon sa Energy Regulatory Commission, dapat madagdagan ang capacity ng mga planta dahil nakikita na kaya nagkaroon ng red alerts sa ilang bahagi ng bansa ay dahil sa kakulangan ng generated power mula sa mga solar. Binigyang din ng ERC na kung tumatakbo lahat ng capacity, sapat at sobra pa umano ang supply na maibibigay ng mga planta. Nice thing paigtingin ng ERC ang paggamit ng mga solar and battery storage para pagsapit ng gabi ay magagamit naman ang mga capacity na naipon habang may araw pa. Nice din ang ahensya na magkaroon na ng battery storage system para sa mga renewable energy.
7: Lagi pa rin ang panawagan sa mga mamumupunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwede yung mga hybrid, yung tinatawag ng mga hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or hybrid or wind, ay yung battery storage naman. ang pagbibigay ng additional capacity sa grid natin.
2: Kasunod ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa 173.4 meters na mas mababa sa minimum operating level na 180 meters, inaprubahan na ng National Water Resource Board ang 50 cubic meters per second na supply na sasapat upang matugunan ang pangangailangan ng mga naninirahan sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Samantala, dahil sa mas mababa ang level ng tubig sa minimum operational level at dahil na rin sa El Nino Alert Advisory ng PAGASA, nagsasagawa na ng contingency plan ang ahensya. Magiging malaking tulong din sa karagdagang supply ang pagbubukas ng Upper Uwawa Dam na inaasahan sa katapusan ng taon o 2027. Pansamantala namang pinapayagan ang paggamit ng deep well sa NCR kung sakaling kulangin ang supply ng tubig.
8: Halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig dyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no? At ito po, ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugunan, no, yung water supply ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at mga karating lugar po.
9: Lalakas ang epekto ng southwesterlies this weekend. Ayon sa PAGASA, posibleng pumirmi na ang habagat at magpaulan sa Sabado at Linggo sa Visayas at sa Mindanao. Pinalalakas ngayon ng bagyo ang southwesterlies, kaya ito ay nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dito sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokcergen, Barm, dito rin sa Palawan, Occidental Mindoro at sa Lanao del Norte. Ang tropical storm na may local name na bagyong Doming ay magpapaulan ang trough o buntot nito sa eastern section ng Visayas at maging dyan sa bahagi ng Sorsogon at Masbate. Ngayon, silipin naman natin ang track ng bagyo. Palihis o papalayo ang bagyo mula sa bansa at tinatayang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes o sa Martes. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naiya Pasay City area at Mactan, Cebu, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius. Sa Quezon City, maaaring tumaas naman sa 43 degrees Celsius ang heat index bukas. Ayon sa heat forecast ng PAGASA, aabot naman sa mahigit 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas ng hapon. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Kasiguran, Aurora. Samantala, tinatayang nasa 44 to 45 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. At ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 at 43 degrees Celsius heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Samantala, ito na po ang beach forecast para sa mga nakabakasyon sa huling weekend ng summer. Ayon sa PAGASA, tinatayang magsisimula na ang tag-ulan o onset ng rainy season next week o sa unang linggo ng Hunyo. Papasok naman ang southwest monsoon o yung tinatawag nating hanging habagat this weekend. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanunan.
3: At susunod, mga kumpirmadong nasawi dahil sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga, umakyat na sa 6.
9: Bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo.
2: At pangalawang walang gutom kitchen nakatakdang buksan sa Cebu sa susunod na buwan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
10: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. asul sa taas, o kaya sa kaliwa, sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Umangat pa sa Comprehensive Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Mas pinaigting pa ng Pilipinas at Japan ang kanilang ugnayan matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae ang pag-angat ng relasyon ng dalawang bansa na ngayon ay Comprehensive Strategic Partnership na. Ito ay kasabay ng paggunitan ng 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan.
2: This milestone reflects the strength, depth, and breadth of our ties as we respond to the evolving challenges and opportunities of our time.
1: Ayon sa Pangulo, kabilang sa napag-usapan nila ng punong ministro ang pagpapalawak ng kooperasyon sa usaping pang-ekonomiya, energy resilience, decarbonization, defense at security cooperation, maritime matters at iba pa. Nagkaroon din sila ng talakayan hinggil sa mga isyu sa Indo-Pacific region, sitwasyon sa Middle East at epekto nito sa energy security. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta ng Japan sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at centrality sa ASEAN. Nasaksihan din ang dalawang leader ang paglagda sa kasunduan para maiwasan ang double taxation na inaasahang magpapaganda sa business environment at magpapalakas ng cross-border investment sa pagitan ng dalawang bansa. Nalagdaan din ang mga bagong kasunduan para palawakin ang kooperasyon sa agrikultura at pangingisda, pagpapabuti ng access sa quality health services at pagpapatuloy ng partnership sa human resource development. Nagkasundo rin ang Pilipinas at Japan na palakasin pa ang kooperasyon sa space development, artificial intelligence o AI, energy security at supply chain resilience. Sinabi ng Presidente na sisimulan na ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement, gayon din ang delimitation ng maritime borders.
2: These are very important steps to further strengthen our defense cooperation and to uphold a rules-based maritime order. They will enhance the mutual trust between our two countries.
1: Umaasa ang Pangulo na mas lalakas pa ang ugnayan ng Japan at Pilipinas sa hinaharap na pinatatag ng kapayapaan at diplomasya.
2: These substantive discussions with the Prime Minister have demonstrated the vigor with which the Philippines-Japan Comprehensive Strategic Partnership will proceed, built on a foundation of friendship and shared values for peace, diplomacy, and adherence to international law.
1: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Nananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino sa kabila ng tumitinding init ng politika sa bansa. Binigyang diin ng Pangulo na mula ng maluklok sa pwesto noong 2022 ay hindi siya naglunsad ng pag-atake o laking pag-alitan sa anumang grupong pampolitika. Sa halip ay nakatuon lang sa pagtatrabaho. Normal ani ang hindi pagkakasundo sa politika, ngunit mahalagang manatiling makabuluhan ang mga kritisismo at hindi makasagabal sa kapakanan ng publiko. Sinabi rin ito na may mga politikong tumutulong sa pagpapaunlad ng bansa, habang mayroon namang nakatuon lang sa pagharang sa mga inisyatiba ng pamahalaan.
3: Meron dyan obstructionist. Walang ginawa kundi gusto mong gulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon, mali. Walang tama. Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves.
0: Umakyat na sa anim ang na-recover na labi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval at clearing operations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
4: Natukoy na ang pagkakakilanlan ng panlimang katawan na na-recover kahapon at ang pang-anim naman ngayon. Pero ang mas nakakapanlumo pang impormasyon, mag-ama ang dalawang bangkay na nakuha at kapwa nagtatrabaho bilang construction worker. Alas 9 kagabi nang makumpirma ng mga rescuer na may panibagong labi sa Sector 1 ng Ground Zero. Mas mabilis naman ang pag-recover sa panibagong labi kumpara kahapon na inabot ng halos kalahating araw bago makuha. Ngayon, wala pang 4 oras pagkatapos malokate ang labi ay matagumpay na itong nakuha.
5: Kahit papaano po nakatulong yung nandun kasi nung mga family. So nung nasabing nandun pa yung father inside, no? At tapos yung patuloy na lumalakas yung scent habang papalalim sila dun sa lugar.
4: Kinumpirma ni Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo at Mayor John Lazatin na mag-ama ang panglima at panganim na narecover. Ang 51-year-old na si Roberto Sabile ang nakuha kaninang madaling araw. Ang anak naman nitong si Christian Sabile ang labi na nakuha kahapon. Nadatnan umano ng mga rescuers si Roberto nang nakakumot na tila bang natutulog ito nang gumuho ang gusali. Ang mag-amang nasawi ay sinasabing galing sa Camarines Sur.
5: Kaagad itong na-identify ng kanilang mga pamilya, nandito po sila sa ating mga tents, no? At nakasama na po nila yung mga remains.
4: Sa ngayon, anim na ang kumpirmadong nasawi magmula nang gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusali noong Linggo ng madaling araw. Ayon sa mga otoridad, hindi kasama sa kanilang inisyal na listahan ang mag-amang nakuha. Kaya't magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin sigurado kung 14 na lang ba ang natitirang biktima na nasa ilalim pa rin ng gumuhong gusali. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang abogado ng contractor at owner sa mga otoridad habang patuloy pa rin ang kanilang investigasyon.
6: Ang gagawin natin ay patas, no? At siyempre ipupush ko yung mga kasamahan natin sa gobyerno na gagawa tayo ng ang hakbang kamukha ng preventive suspension kung sino man ang mga kasama natin sa gobyerno na nag-aaproba ng mga ano po nila, mga permit nila. Kaya, kasi kailangan patas, no? Sa side ng owner or contractor at sa side din ng pamahalaan.
4: Hindi naman tumitigil ang search, rescue, retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali. 24/7 din ang kanilang operasyon kung saan naabot ng 800 ang bilang ng mga responders. Anumang oras, posibleng mayroong makuha, may buhay man o wala. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Iniimbestigahan na ng Philippine Army ang pagkasawi ng 2 trainee sa kasagsagan ng military training sa Tarlac noong Martes sa ilalim ng Training and Doctrine Command. Ang mga biktima ay 19 anyos sa taga Davao del Norte at 24 anyos sa taga Basilan na kapwa pasado sa kanilang medical exam noong recruitment process. Sa ngayon ay walang nakikitang foul play habang kabilang sa posibleng dahilan ay heat stroke dahil mataas ang heat index noong oras ng kanilang training. Gumagawa na rin ng dagdag na hakbang ang Army para matiyak ang tamang hydration sa mga training activity.
7: Doon sa initial report na binigay sa atin, wala tayong nakikitang foul play. But tuloy-tuloy pa rin naman ang investigation natin. The part din ng Philippine Army Headquarters, the Army Chief Surgeon, tinitingnan niya ngayon yung result ng medical examination na ginawa during the recruitment process.
8: Patas na investigasyon. Ito ang hiling ng Chinese Embassy hinggil sa mga hinuling Chinese national kapakailan sa iba't ibang operasyon. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines, hindi target ng batas ng Pilipinas ang isang partikular na nasyonalidad. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Kinikilala ng Department of Foreign Affairs ang pagkabahala ng Chinese Embassy hinggil sa mga dayuhang Chinese na inaresto kamakailan sa magkahiwalay na operasyon ng militar at law enforcement agencies. Kabilang na riyan ang sinalakay na pagawaan ng umano'y substandard na bakal na may radioactive materials sa Misamis Oriental noong May 16 kung saan aabot umano sa 69 na Chinese nationals ang walang kaukulang dokumento habang 24 pa ang inaresto sa Marabu City, Davao del Norte nitong Linggo dahil sa hindi otorisadong pagtatrabaho at mga questionableng immigration documents. Ayon sa DFA, nakipag-ugnayan na sila sa Chinese Embassy at sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng Philippines-China Consular Agreement. Dagdag ng kagawaran, ginagalang ng Pilipinas ang karapatan ng lahat ng dayuhan kasabay ng pag-iita ng naging law enforcement action ay base sa mga ebidensya at hindi laban sa partikular na nasyonalidad. Sa hiwalay na pahayag, umapela ang Chinese Embassy sa pagkakaroon ng patas na investigasyon at makataong pagtrato sa mga hinuling Chinese nationals at kung mapatunayan na walang nilabag na batas ay dapat umanong pakawalan sila kaagad. Nirerespeto rin ng China ang judicial sovereignty ng Pilipinas ngunit tinututulan nila ang diskriminasyon sa pagpapatubad nito lalo na kung tinatarget ang Chinese nationals. Tugon ng Armed Forces of the Philippines, saklaw ng batas ang sinuman at ang pagpapanagot sa anumang paglabag, dayuhan o kahit Pilipino.
10: Wala tayong pinipili na particular nationality. Ang pananaw ng batas, pantay-pantay po tayo. Regardless kung foreigner ka or Filipino national, if you violate the law, then you'll have to face the law. Wala tayong pinipili o pinapahirapan ito ng nationality.
9: Nagpapatuloy ang investigasyon sa mga isinagawang operasyon kung saan kabilang sa sinisiyasat ang implikasyon sa pambansang seguridad. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Tiniyak ng Energy Department na may sapat na supply ng gasolina at diesel ang bansa na tatagal na mahigit sa 40 araw. Kaugnay nito, inaasahan ng rollback sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Tinatayang 4 piso ang rollback sa gasolina, 8 piso para sa diesel, habang 10 piso naman ang inaasahang rollback sa kerosene. Sa kabila nito, tuloy-tuloy din ang 10 peso fuel subsidy para umagapay sa public utility vehicles.
11: Tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang atin hong onboarding ng gasoline station, meron na ho tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate. In fact, ang ating hong claims, umaabot na ho ng since nagsimula ho tayo nito, around 6 weeks ago, meron na ho tayo.
0: Posibleng madagdagan pa mga bagong opisyal na itatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga natalong kandidato noong nakaraang halalan. Ayon sa Presidente, natapos na kasi ang isang taong ban para sa mga natalong kandidato noong 2025 elections. Giit ng Pangulo, mahalagang magamit ang kanilang husay sa paglilingkod sa taong bayan. Una dyan, ipinwesto ni Pangulong Marcos si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Labor Department.
12: Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So, don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can.
8: Nakatakdang buksan sa Cebu City sa susunod na buwan ang ikalawang walang gutom kitchen ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
13: Mula pa sa bayan ng Inabanga, Bohol, si Aling Angelica na dumayo sa Cebu City upang makipagsabayan sa Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge ng Department of Social Welfare and Development. Ibibida niya ang kanyang ginataang alimango na may kalbasa at laman ng niyog. Binipisyaryo ng Walang Gutom Program ng DSWD si Aling Angelica at ikinagagalak niyang mapasabak sa regional na kompetisyon.
14: Ang pinaka nagustuhan ko is yung provided na yung pagkain namin, Go, Glow and Grow na pagkain. Mga healthy, every month po talaga yun. Malaking tulong to sir kasi yung pagkain, hindi na kami nahihirapan na maghanap pa ng pagkain, yung nutritious food, but nakakatulong siya na maibsan konti yung ibibili namin, magagamit pa namin sa mga bata, mangailangan nalang sa school.
13: Ayon sa DSWD, bahagi ang Cook-Off Challenge sa social at behavioral change component ng Walang Gutom Food Stamps Program ng Kagawaran na inilaan para sa mga higit na nangangailangang mga kababayan. Kada buwan, isinasailalim ang mga beneficiaries sa nutrition education session kung saan itinuturo sa kanila ang pagluluto ng mga masasarap, mura at masustansyang pagkain.
15: This one is a test. No? We're testing yung mga knowledge na natututunan nila dun sa NES natin. And this part of how we change the behavior of our beneficiaries to prepare nutritious food. No? Kasi yung nare-redeem nila, niluluto nila yung sa bahay nila. So we're teaching them how to prepare food na masustansya, good for the kids, good for healthy for everyone, all members of the family, but at the same time affordable.
13: Samantala, nalalapit na ang pagbubukas ng pangalawang Walang Gutom Kitchen sa bansa na ipipuwesto sa Cebu City kung saan maaaring makakuha ng libreng pagkain ng ating mga kababayan.
15: So next month, we're expecting to open Walang Gutom Kitchen here in Cebu. The one similar in Pasay, this will be our second kitchen nationwide, open for all na pwedeng kumain, mag-walk-in lahat ng mga nagugutom. We provide their meals, free meals during breakfast and lunch, be it homeless or FISS, be it mga low-income earners, yung mga kababayan natin, mababa yung kita na hindi nakakabili ng pagkain or nagugutom, and we're expecting the president to open also the facility.
13: Idinaos din ng DSWD ang Innovations Caravan na layong mailapit sa mga kababayan ang mga programa ng kagawaran na direktang makakatulong lalo na sa mga malalayong komunidad. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Official ng gagawa ng pelikula at docuseries ang nangyaring pagnanakaw sa Louvre, Paris noong nakaraang taon. Samantala, blockbuster agad sa mga sinehan ng pelikulang Colony na pinagbibidahan ni na Jun Ji Hyun at Ji Chang Wook. Narito ang ulat.
16: Malakas pa rin ang hatak ng South Korean movie sa mga Pilipino. Pinatunayan ito ng Colony, ang action horror movie na nagbukas sa Philippine cinemas nitong linggo. Kasama rito ang highest paid Korean actress na si Jun Ji Hyun na sikat sa mga Pinoy mula sa hit series na may Sassy Girl, Kingdom, Legend of the Blue Sea at I Love from the Star. Kasama rin si Ji Chang Wook, Kung Ki Won, Shin Hyun Bin, Kim Shin Rock at Go Soo. Nakatakdang maging isang pelikula at isang docuseries, ang theft o pagnanako na nangyari sa Louvre, Paris noong nakaraang taon. Umabot sa humigit kumulang $100 million o nasa 6 billion pesos ang halaga ng mga nanakaw sa iconic National Art Museum ng France. Ang kilalang French director na si Romain Gavras ay kukuha ng inspirasyon mula sa investigative book na Man Bas Sur Le Louvre o ibig sabihin ay A Grab at the Louvre. Isinulat ito ng tatlong journalists mula sa French newspapers na Le Parisien and Le Monde. Ayon sa trade magazine na Le Film Français, ang proyekto ng pelikula ay nasa pagbuo kahit na ang pamagat o ang cast ay hindi pa inihayag. Ang Louvre Heist ay nagdulot ng shockwaves sa buong mundo at krisis sa seguridad sa loob ng world-famous museum na sa huli ay humantong sa pagpapalit sa direkto nito na si Lawrence Descartes. Matapos ang 7 buwan ng pag-iimbestiga at sa kabila ng pag-aresto sa mga pangunahing sospek, hindi pa rin nahahanap ang mga nanakaw na alahas.
0: Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz. At bago po tayo magtapos, binabati po natin ng maligayang kaarawan ng ating kasamahang writer and executive producer ng Sentro Balita at Ulat Bayan Weekend, na si Len Aguirre.
17: Oy!
0: Happy birthday po, Ma'am Len.
17: Happy birthday, Ma'am Len.
0: Good health always po. At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
17: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At happy weekend hanggang sa Lunes. Ako po si Diane Keren ng inyong Pambansang TV para sa
17: Bagong Pilipinas.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. Oh, hey! Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. Mokakatay. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
18: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
22: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
23: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
21: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
22: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Eh, natawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayan.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
27: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
28: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
27: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
29: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
27: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Salam salam, it is now 7:05 in the evening. Ayun, kumusta? Kumusta ang ating mga kababayan lalo na ang mga pauwi sa kani-kanilang mga tahanan? Siyempre, because it is Friday, ayan, ako marami na ngayon ang mga, yung iba, no, lumalakwacha. Siyempre, kahit papano, it's part of the week. Parang nag-ano tayo, nag-detoxify, diba? So parang after the long week that we've been working hard, sabi nga natin, hashtag deserve ko to. So yes, syempre tuloy-tuloy din ang ating Eid celebration with our families, our loved ones, ayan, ang ating mga kaibigan. Eid Mubarak po sa ating lahat. Uy, kumusta ang Eid po sa inyo dyan? Siyempre, nasa iba't ibang lupalop tayo ng mundo. But we celebrated in one same day. Magkakaiba nga lang yung oras, siyempre. But of course, no, dyan sa may Saudi Arabia, siyempre, Eid Mubarak to my Kuya Kuy Koy, and of course, Ate Ann and their family. And of course, sa ating mga kapamilya din dyan, sa may Jeddah, the Diampuan family, salam salam. Also the Paudok family, ayan. Salam po sa inyong lahat. Siyempre, maraming salamat ha, sa pagtutok sa atin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa atin dyan, sa may Iligan, Cotabato, Marawi City, Cagayan de Oro. Oy, nakatutok sila sa atin. Maraming salamat po. Eid Mubarak po sa ating lahat. Alam mo, it really paid off, no? Kahit na medyo nakakapagod yung umaakyat ka, no? Sa apat na palapag na building natin. Grabe yung hingal ko, no? Sabi ko, sana abot ako pa yung before 7 para meron pang elevator. Well, joke time daw, no? Dahil wala, under maintenance. So, grabe. So, kahit papano, may energy pa po tayo dahil it's Eid. But anyway, alhamdulillah, mamaya po may makakasama tayo. Munti ko nang masabing mga. Baka mamaya sabi niya, eh, bakit? Dalawa ba ako? Ayan, so may makakasama po tayo mamaya. Pag-uusapan naman po natin ang kanilang isinasagawang yearly kurban. O yan, yung slaughtering. And it's the beef sharing program na isinasagawa sa buong bansa. Well, I've met them way back, siguro mga more than 10 years ago na rin, no? When I met them, I've been covering with them nung nasa PTV pa tayo. Talagang binibisita natin ito because it's part of the ritual, Islamic ritual and practices, no, ng mga Muslims when it is Eid. So alhamdulillah, mamaya may makakasama tayo, pag-uusapan din natin ang kanilang programa, kumusta na sila this year, saan-saan din sila namigay, no, ng beef. Etong pamimigay ng beef na po to, this is actually part of the Islamic practices. Hindi dahil yung kapitbahay mo ay non-Muslim ay hindi mo na bibigyan. Ayan. Hindi po, no, kahit ang kapitbahay mo is a non-Muslim, you are also it's also all right, no, to share with them the spirit of the Eid, mashallah. So usually yung mga kapitbahay natin, ayan, nakaka-receive din po sila ng mga beef. But syempre, no, sabi nga natin, sa turo pa din ng Islam, priority syempre yung mga mahihirap, lalo na yung kung may mga kamag-anak ka na pwede nating bigyan, yes, bibigyan po natin yan. So number one po dito ang inyong buong pamilya, secondly yung mga mahihirap, and then kung sino pa ang gusto mong bigyan, either it's your neighbors or poor people around you. Ayan. So anyway, mamaya malalaman din natin, ha, ibabahagi na rin po natin ang iba't ibang mga programa at ang mga activities ng ating mga makakausap who is doing the yearly kurban. Alright, so anyway, it's now 7:10 in the evening. At ano nga ba ang pakaabangan natin ngayong gabi sa Salam Radio?
24: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Anim na pamilya o PDL o ang Persons Deprived of Liberty sa Tayug District Jail, binipisyaryo ng tupad program ng DOLE. DOT Region 1, isinusulong naman ang Maykan Gastronomy Tour para pangalagaan ang lokal na kultura at kabuhayan. Higit 26,000 naman ang trabaho alok ng peso fare sa Zamboanga City. Samantala, Zamboanga, Cebu, ay PNP, suportado naman ang Bata Balik Eskwela Campaign ng DSWD. Meanwhile, eto ha, Police Regional Office Region 10, nasamsam ang mahigit 9.9 milyong halaga naman ng kontrabando o mga ilegal na kalakal sa iba't ibang operasyon sa loob ng isang linggo sa rehiyon ng Northern Mindanao. Balangay madalas nang makikita sa Pasig River Esplanade bilang atraksyon ayon kay PCO Undersecretary Ilagan. At Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA Peru, Peace and Security Stakeholders, pinaigting ang kolaborasyon para sa pangmatagalang kapayapaan at kaayusan. Isang pasahero naman sa NAIA Terminal 2 arestado dahil sa bomb joke. Uy, ayun na. Naku, palagi nating sinasabi yan, even sa mga kids. Talagang please, wag po tayong mag-joke ng ganyan because hindi po yan pwede. Samantala, future-oriented partnership at mas responsive na balikatan para sa makabagong mundo, ipinangako ng Japan at Pilipinas. Panukalang itaas sa 57 ang retirement age ng mga pulis, pinagtibay naman sa ikatlong pagbasa. Pangulong Marcos Jr., pinasalamatan ni Manila Mayor Isko Moreno dahil sa tulong pinansyal na ipinagkaloob nito sa mga nasunugan sa Parola Compound. At Senador Sherwin Cachalian nanawagan naman sa Energy Regulatory Commission o ERC na imbestigahan ang paulit-ulit na pagpalya ng mga planta ng kuryente. DSWD Caragay, pinagmalaki naman ang kwento ng tagumpay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps sa Caraga Region. Pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomaly, itutuloy sa June 4.
24: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Okay, thank you. Nakatutok na sa atin si Nguyen Kwan. Ayan, salam sa inyo, sa mga, for those who are watching also there in Vietnam. Thank you always for joining us. Adam Miguel Rodolfo Largo. At tuloy-tuloy tayo, it's now 7:13 in the evening.
24: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Alright, syempre, no, bago natin simulan ng ating mga balita, syempre, ibabalita din natin, no, that this Eid al-Adha, prayers and celebration that has been done here in the Philippines was actually done very successful and peaceful, mashallah. Ako mismo and our family, we celebrated naman yearly, no, we joined the congregation dito naman sa may Green Hills, ayan. So, kami usually yung mga nagpa-pray dun sa may parking area ng Green Hills Mall. And dinadayo po ito ng libo-libo nating mga kababayang Muslim. At hindi lang dito, meron din po tayo sa may Quirino Grandstand, meron din po tayo sa UP, meron din po tayo sa Quezon City Memorial Circle. So alhamdulillah, no, nakita natin na gaano na naman mas lalong tumitibay ang pagsasamahan ng ating Muslim community dito sa ating bansa, lalong-lalo na dito pa lang sa nakikita natin sa NCR mismo. Anyway, it's now 7:14 at sa mga oras na ito, balita muna tayo. Anim na pamilya ng PDL o Persons Deprived of Liberty sa Tayug District Jail benepisyaryo ng tupad program ng DOLE. Kung paano alamin natin yan, mula kay Grace Acquar, kikan Tayug. Grace!
24: Radyo Pilipinas. Report.
1: Dumalo ang mga tauhan ng Tayug District Jail sa orientation para sa mga benepisaryo ng tupad program na sinagawa ng DOLE, Peso Tayug at LGU sa Tayug Gymnasium. Pinangunani na JO3 Adwell Obar, Chief Welfare and Development at JO2 Sharifa Frijas at Chief CRS Livelihood Program Officer ng BGMP Tayug ang partisipasyon sa nasabi aktibidad. Layunin ng orientation ay paliwanag sa mga benepisaryo ang implementasyon ng programa kabilang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa ilalim ng tupad. Kabilang sa madumalo ang anim na miyembro ng pamilya ng PDL na kabilang sa mga benepisaryo at inasang magsimula sa kanilang trabaho sa ilalim ng programa at patunay ang matagumpay na aktibidad ng patuloy ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang makapagbigay ng kabuuan suporta sa mga disadvantaged workers at kanilang mga pamilya sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
30: Maraming salamat, Miss Grace. Samantala, DOT Region 1, isinusulong naman ang My Can Gastronomy Tour para pangalagaan ang lokal na kultura at kabuhayan. Alamin natin yan mula kay Mildred Coquia mula Tayug. Mildred!
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report!
2: Pinalawak ng DOT Region 1 na ang kampanya nito sa pagsulong ng lokal na pagkain at kultura sa paglulunsad ng ika-apat na yugto ng May Can o Let's Eat Gastronomy Program mula May 25 to 29 sa La Union at Pangasinan. Layunin ng limang araw na immersion tour na mapanatili ang culinary heritage ng rehiyon at mapalakas ang kabuhayan sa mga komunidad sa kanayunan. Kabilang sa programa ang community-based heritage experiences kung saan isinama ang tour operators at content creators sa mga lokal na komunidad upang makabuo ng travel packages para sa lokal at international market. Ayon kay DOT Region 1 Director Benjamin Manahan Jr., mahalagang maprotektahan at mapanatili ang tradisyonal na pagkain bilang bahagi ng kultura ng rehiyon para sa susunod na henerasyon. Nakipagtulungan din ang DOT sa DTI para sa technical assistance sa product packaging at development ng mga lokal na produkto. Patuloy rin umanong idodokumento ng DOT ang mga gastronomic circuit ng Region 1 bilang bahagi ng pagsusulong ng sustainable tourism. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildre de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
30: Maraming salamat, Grace. Samantala, higit 26,000 naman na trabaho alok ng peso fare sa Zamboanga, Cebu guy. Ayan, Zamboanga City. Ayan, alamin natin ang magandang balita niyan gikan Zamboanga, Shirley Espino. Shirley.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aabot sa 76,000 trabaho abroad at sa bansa ang handog ng pamana lokal ng Zamboanga sa peso fare ngayong araw sa KCC Mall de Zamboanga. Nasa 37 employers ang nakilahok sa aktibidad na nagdala ng 26,887 job opportunities. Ito ay inorganisa ng pamahalang lokal sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO, katuwang ang Department of Labor Employment Adolo Region 9 at ibang ahensya ng pamahalaan. Maliban sa job fair, mayroon ding one-stop shop services ang iba't ibang opisina ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
30: Maraming salamat, Shirley. Samantala, Zamboanga, Cebu, ay PNP, suportado ang Bata Balik Eskwela campaign ng DSWD. Alamin natin yan, gikan Zamboanga, Cebu, ay Lesti Cubol. Lesti!
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Paring sinusuportahan ng Provincial Office ang eskwela campaign ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9 o DSWD ng Zamboanga, Sibugay upang maisulong ang proteksyon ng mga bata at kamalayan sa edukasyon bilang pagkikisa sa patuloy na advokasya na isulong ang edukasyon, proteksyon ng bata at kamalayan ng komunidad. Ang mga tauhan ng Tungawan Municipal Police Station ay aktibong lumahog sa Bata Balik Eskwela campaign na pinangunahan ng DSWD Zamboanga, Sibugay sa pamumuno ni Linda Tobias. Sa aktibidad, tinalakay ng mga resource speaker ang mahalagang batas na nagpuprotekta sa mga bata at nagpapatibay sa kamalayan ng pamilya at komunidad. Napakaloob dito ang mga karapatan ng bata laban sa pag-abuso, pananakot at karasan, pati na rin ang responsibilidad ng lipunan sa kanilang kaligtasan. Layo ng aktibidad, nahikayatin ang mga magulang at mga mag-aral na pahalagahan ng edukasyon, isulong ang paglahok sa paaralan at patatagin ang kamalayan sa kalagahan ng pagbabalik eskwela ng mga kabataan sa isang ligtas mapagkalinga at ligtas sa droga na kapaligiran. Idiniini Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga, Sibugay PNP, ang kalagahan ng sama-samang pagsisikap sa paggabay sa mga kabataan tungo sa mas maliwanag at mas ligtas na kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon at kamalayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
30: Maraming salamat, live na live, kasama ang si Leslie Cobol. Samantala, gikan Iligan naman, Police Regional Office 10 nasamsam ang mahigit 9.9 million peso na halaga ng kontrabando sa Northern Mindanao. Makibalita tayo mula kay Miss Dandy Macarambon. Dandy!
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mula Mayo 21 hanggang 27, 2026, umabot sa 9,971,254 pesos and 40 centavos ang halaga ng kontrabando ng mga naipuslit na ilegal na kalakal sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang nasamsam ng mga operatiba ng Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Christopher Abrahano. Sa ilegal na droga, 73 individual na aresto, nasa korte ang 254.068 grams ng umano ng shabu, 132.2 grams ng marijuana at 0.05 grams ng cocaine, tinatayang nasa 1,743,874 pesos and 40 centavos standard drug price. Sa ilegal na sugal, 6 na operasyon na aresto, sangkot ang 11 individual na kumpiska. Ang ilegal na gambling items nagkakahalaga ng 2,755 pesos. Sa ilegal na pagmimina, na aresto ang 6 na individual sa iba't ibang operasyon at nakumpiska ang mga kagamitan sa pagmimina, nagkakahalaga ng 5,384,065 pesos. At sa ilegal na sigarilyo, na aresto ang 18 individual at nasa kote ang mga ilegal na sigarilyo, nagkakahalaga ng 2,840,560 pesos. Pinuri ni RD Abrahano ang mga operatiba ng Pro-10 dahil sa tagumpay ng operasyon, patunay ito anya sa dedikasyon ng pulisya sa pangangalaga at pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad ng rehiyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Maraming salamat, Miss Dandy Macarambon. Samantala, Balangay, madalas nang makikita sa Pasig River Esplanade bilang atraksyon ayon kay PCO Undersecretary Ilagan. Alamin natin ang balita niya mula kay DK Zarate. DK.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagkaroon ng karagdagang atraksyon sa Pasig River Esplanada. Ito ay matapos maglayag ang balangay na tradisyonal na bangka natin mga Pilipino. Meron itong makukulay na layag at magandang korte na bangka kung saan kapag gabi ito ay may ilaw. Ayon kay PCO Undersecretary Mon Ilagan, madalas na makikita sa nasabing pasyalan ang balangay kung saan maaaring magpapicture ang mga namamasyal. Ang Pasig River Esplanade ay pinaganda ni First Lady Lisa Araneta Marcos kung saan bukod sa malinis, maganda at may makukulay na ilaw. Meron na rin itong live music, acoustica, buskers at street food festival. Sa sobrang ganda ng nasabing pasyalan, dinarayo na ito ng magkasintahan, magkakaibigan, pamilya, magkakatrabaho at maging ang ilang ikakasal ay piniling doon gawin ang kanilang pre-wedding photoshoot mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Maraming salamat, DK. Oy, masarap na ano, pumasyal dyan na bigla, no, para makita rin natin. 7:24, samantala isang pasahero naman sa NAIA Terminal 2. Oy, mag-ingat ha, lalo na ngayon, it's summer break. Others are still going to different provinces. Yung iba naman pabalik ng bansa, pabalik ng Metro Manila. Kaya eto, ingat-ingat po tayo. Isang pasahero ha, sa NAIA Terminal 2 ang arestado dahil sa bomb joke. Alamin natin ang detalye ng balita niyan mula kay AJ Ignacio. AJ!
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Arestado ang 126 na taong gulang na Pilipinong pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 dahil sa umano'y bomb joke. Sa report ng PNP Aviation Security Group, pagsakay ng pasahero sa eroplano na patungo sana ng Butuan ay sinabi nito si cabin crew na ang laman ng kanyang bagahe ay bomb o bomba at nilinaw kalaunan na ito ay biro lamang. Agad itong inireport ng crew sa mga otoridad at isinilalim sa standard security procedures habang nag-deploy naman ang mga tauhan ng ABSI Group, bomb disposal at K-9 units para mag-inspeksyon. Ang pasahero ay nasa kustodiya na ng pulisya at bagamat negatibo ang kanyang bagahe sa bomba, ay maaharap pa rin ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law. Paalala muli ng ABSI Group maging responsable dahil ang ganitong uri ng biro ay siniseryoso ng pulisya, lalo't maaari itong magdulot ng takot at nakakaapekto sa operasyon ng paliparan at may kaampatang parusa. Wala pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Maraming

0: Dalawang lider matapos ang produktibong bilateral meeting, nagbahagi pa rin ng state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Sa pulong, binigyan diin ang dalawang lider ang commitment na palawakin pa ang kooperasyon ng Tokyo at Maynila sa iba pang strategic sector, lalo na sa agrikultura, disaster risk reduction, artificial intelligence, digital infrastructure, satellite data, space cooperation at human resource development. Ang pangako ng dalawang lider, patuloy na magtutulungan para sa ikauunlad ng mga mamamayan ng dalawang bansa at upang masiguro na ang balikatan ng Japan at Pilipinas na kasasabay sa pagbabago at demands ng makabagong panahon. Kung matatandaan, sa kaparehong kaganapan, inanunsyo ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Sanay ang pag-angat ng balikatan ng Tokyo at Maynila sa isang comprehensive strategic partnership na magpapalalim pa sa kasalukuyang samahan nito. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Raquel Bayan. At sa mga oras na ito, ang ating Aisha, ayan, maya-maya, no? Oras na mamaya dito naman sa Metro Manila. Pakaabangan po natin ang ating Aisha prayer. But anyway, tuloy-tuloy po tayo. It's now, panukalang itaas naman sa 57 ang, or 57 ang retirement age ng mga pulis pinagtibay sa ikatlong pagbasa. Alamin natin ang balita niya mula kay Melanie Valdez Reyes. Melanie.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaprobahan na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang House Bill number 8702 na naglalayong itaas ang compulsory retirement age ng mga uniformadong tauhan ng Philippine National Police mula 56 hanggang 57 years old. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Chairperson ng Committee on Public Order and Safety at sponsor ng panukala, bagamat isang taon lamang ang idadagdag sa serbisyo ng mga polis, malaki ang magiging epekto nito sa pagpapatatag ng kapulisan at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Ipinaliwanag ni Valeriano na mahalagang mapanatili sa serbisyo ang mga veteranong opisyal na may malawak na karanasan at kaalaman sa pamamahala at peace and order. Dagdag pa niya, makatutulong ang panukala upang masiguro ang continuity sa pamumuno, lalo na sa matataas na rango ng PNP kung saan mahalaga ang karanasan at institutional knowledge. Nilinaw din sa panukala na mananatiling 56 years old ang mandatory retirement ng kasalukuyang PNP chief upang mapanatili ang integridad ng umiiral na leadership cycle. Ayon sa mambabatas, hindi lamang para sa kapulisan ang panukalang batas, kundi para rin sa mga ligtas na komunidad at sa mas matatag na peace and order system sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdez Reyes. Samantala, sa iba pa nating balita, pagdinig naman ng Blue Ribbon Committee patungkol naman sa flood control anomaly, itutuloy sa June 4. Alamin natin ang balita niya mula kay Ms. Nympha Asuncion. Nympha.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipagpapatuloy na ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig at pag-iimbestiga sa anomalya sa mga flood control projects sa Webes June 4. Sa isang Facebook Live, inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na bubuo ng Subcommittee on Blue Ribbon at sa Lunes ay maglalabas ng notices si Blue Ribbon Vice Chair Senadoro Dante Marcoleta tungkol sa gagawing pagdinig sa Webes. Matatandaan si Senadora Pia Cayetano ang nahalal na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng liderato ni SP Alan Peter Cayetano. Pero si Senador Marcoleta ang siyang mamumuno sa mga pagdinig tungkol sa flood control. Tiniyak ni SP Cayetano na magiging impartial o patas ang gagawing pagdinig ng Blue Ribbon at ilalabas nila ang buong katotohanan. Hinikayat rin ng Senate Leader ang publiko na bantayang mabuti ang mga pagdinig na gagawin ng Blue Ribbon. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano.
5: And we agree, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control, and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some truth, some not truth to come out. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial,

0: when we have impeachment, we also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ms. Nympha Asuncion. Samantala, DSWD Caraga ay pinagmamalaki naman ang kwento ng tagumpay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Caraga Region. Alamin natin ang balitay niya na mula Butuan na Jocelyn Morano. Jocelyn!
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
4: Pinipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na kapagtapos ng magna cum laude sa kanyang paaaral, patunay na hindi nasayang ang tulong ng gobyerno upang mapagtagumpayan ang kahirapan tungo sa pag-angat ng buhay. Ipinagmalaki ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Caraga si Rhea May Orpullo, isang dating 4Ps monitored child mula sa Ochesa sa bayan ng San Agustin, Surigao del Sur, sa pamamagitan ng masigasig na mga pagsisikap at sa tulong ng programa. Matagumpay siyang nakapagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor in Early Childhood Education mula sa Philippine Normal University Mindanao at isa na ngayong lisensyadong guro matapos ipasa ang licensure examination for professional teachers. Si Rhea ay naglilingkod ngayon bilang municipal paid teacher sa San Agustin District. Aabot naman sa 103 4Ps beneficiaries ang nakapag-complete ng test skills training sa Butuan City sa layuning magkaroon ng pangkabuhayan at sariling kita nang umasenso ang kanilang pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Maraming salamat, Jocelyn. Samantala, Pangulong Marcos Jr. pinasalamatan naman ni Manila Mayor Isko Moreno dahil sa tulong pinansyal na pinagkaloob nito sa mga nasunugan sa Parola Compound. Alamin natin ang balita niyan mula kay DK Zarate. DK!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy ang pagdating ng mga tulong para sa mga pamilyang naapekto ng sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program ng National Housing Authority, tumanggap ng tig 30,000 pesos na cash assistance sa mga bawat pamilyang nasunugan sa isinagawang distribution sa Delpan Sports Complex o katumbas ng 64 milyong piso. Umabot sa 2,134 pamilyang ang nawala ng tahanan sa sunog. Personal namang nagpasalamat si Manila City Mayor Isko Moreno kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa NHA sa agarang tulong pinansyal na ipinagkaloob sa mga residente. Ay sa alkalde, unang makakatanggap ng ayuda ang 1,000 yellow card holders habang isasagawa naman sa darating na Miyerkules ang susunod na payout para sa mga hindi na isama sa unang batch. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat yan, sa ating kasamang si DK Zarate. Anyway, sa mga oras na ito, we will be having a short break at mamaya po sa ating pagbabalik, mga balita at syempre pag-uusapan po natin ang isinasagawang yearly kurban program. Ayan, so mamaya alamin natin bakit nga ba ito ginagawa yearly, gaano nga rin ba ito kahalaga sa ating mga Muslim community, and why is it happening during the Eid al-Adha and not during Eid al-Fitr. So ayan, gusto rin natin na malaman yan. Marami na rin tayong mga kaibigan na nagtatanong, especially the non-Muslims, bakit daw namimigay tayo ng beef tuwing Eid al-Adha at hindi naman daw Eid al-Fitr. Ayan, so mamaya masasagot yan ng ating makakausap. Anyway, it's now 7:35 in the evening. We will be having a short break and of course, ang ating Aisha Adhan. Oras po yan dito sa Metro Manila. Magbabalik ang Salam Radio dito lamang sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas. Pinas, Radyo Publiko.

0: ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
1: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
4: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Salam salam, alhamdulillah, and we are back. Salam sa lahat ng ating mga kababayan na katutok sa atin nationwide at syempre sa iba't ibang panig ng bansa. Ayun, oh, nakatutok sila Hash from Saudi Arabia. Ayun. Salam salam sa inyo dyan, Brother Hash, and of course to your family. Nako, sana inshallah, no, ay makabisita rin ulit tayo. And of course, napakarami ng ating mga kababayan din po ang nag-participate for this Hajj 2026. All right. So anyway, sa mga oras na to, I think nasa linya na ng ating Zoom line ang ating guest. Ayon. So sinusubukan lang natin na ano, no, na nandiyan na. Ayon. Okay. So wala pa. Alright, so anyway, susubukan lang po na makuha natin. Pero for the meantime, eto muna, isisingit lang po natin ng mga balita while waiting sa ating makakausap for tonight. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPAPRU, Peace and Security Stakeholders, pinaigting ang kolaborasyon para sa pangmatagalang kapayapaan at kaayusan. Alamin natin ang balitang yan, gikan iligan mula kay Miss Dandy Macarambon. Dandy!
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mayo 28, National Flag Day. Minabuti ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, OPAPRU Secretary Melsin N. Sarmiento, bisitahin at makipagpulong sa PNP at AFP sa hangaring paigtingin ang kolaborasyon ng OPAPRU sa peace and security stakeholders ginanap sa Camp Brigadier General Saripada Pindaton Headquarters, Parang Maguindanao del Norte, Dumalo, sina Probar Deputy Regional Director, Police Colonel Jimrel Siason, Western Mindanao Command o Westmin Corp Commander, Lieutenant General Donald Gumiran at 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Major General Jose Vladimir Cagara at iba pang police at military personnel. Sa pahayag ni Secretary Sarmiento, anyang pinakamahalagang instrumento ay ang mga personahe. Dapat may kamalayan at kaalaman sa mga pandaigdigang makataong batas at mga karapatang pantao. Walang shortcuts sa pagpapatupad ng batas. Dagdag pa ng kalihim sa pagkakaisa may hatian sa pananaw. Tulungan ang ating mga leader para sa magandang kinabukas ng susunod na henerasyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, Senator Sherwin Gatchalian na nawag naman sa Energy Regulatory Commission o ERC na imbestigahan ang paulit-ulit na pagpalua ng mga pagpalya ng mga planta ng kuryente. Alamin natin ang balita niya mula kay Ms. Nympha Asuncion. Nympha!
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na imbestigahan ang dumadaming bilang ng mga planta ng kuryente na nakaranas ng force outage at alamin kung sumusunod pa rin ba ang mga pasilidad na ito sa reliability index standard ng ahensya. Muling isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid nitong Huwebes dahil sa kakulangan ng reserbang kuryente. Ayon sa NGCP, nitong Miyerkules ay nasa 14 power plants na ang naka-forced outage simula pa noong simula ng buwan. Ginigat siya yan, paulit-ulit na lang nakikita tuwing summer ang mga yellow at red alert dulot ng unplanned outages kaya dapat na itong imbestigahan. Binigyan din ng senador ng paulit-ulit na forced outage ay direktang nagpapahirap sa mga mamimili sa gitna ng pangamba na baka muling tumaas ang singil ng kuryente ngayong darating na Hunyo. Pinunto rin ang mambabatas na ang ERC ay may kapangyarihan na gawing staggered o pautay-utay ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Binigyang diinigat siya yan ang pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa performance sa mga planta ng kuryente at pananagutan ng mga generation company para makatulong sa pag-iwas sa paulit-ulit na yellow at red alert lalo na tuwing buwan ng tag-init. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat sa ating kasamang si Miss Nifa Asuncion. Ayan. So, alright. So, anyway, habang hinihintay rin natin ang ating kasamahan from, ayun. Wait lang. Ayan na. Kasi, eto kasi siguro nawawalan lang po ng signal. Ayan. So, I think Ate Jay, nasa Viber po ang ating contact. Oo, try na lang natin. Oo, nawawala po eh. Ayun. Naka, yun, etong problema din, ano, because of the technology, minsan hindi mo rin hawak talaga yung oras, no? Minsan hawak mo ang beat, minsan hindi mo hawak ang internet connection. Ayan, but anyway, tomorrow, anako, base po ito sa ano, natanggap din natin na balita, anako, grabe. Kasi automatic po ngayon that here in Metro Manila, automatic po na kapag meron tayong 42 and above na heat index, ayan, automatiko na po ito na yung mga classes will be shifting online. So accordingly, no, dito po sa NCR from the Science Garden, Quezon City, na itala po that tomorrow will be reaching 43. Ayun, at sa Naiya Pasay City naman, probably, no, feels like 44 degrees Celsius ang init. Nako, grabe. Kaya pala kanina palang grabe, no? Ramdam na natin. Well, naitala naman ito from May 25 up to May 31, no? Ito yung 5 days computed and 2 days forecast na ipinalabas. The highest heat index. Ayun, grabe. Napakainit. Ramdam naman po naman talaga natin. Anyway, tatry po natin na matawagan si Sir Khalil through call sa Viber. Ayan, para makausap po natin siya. Ayun. So, regarding pa rin po ito, dito sa pinag-uusapan natin na beef sharing po natin o yung slaughtering, no, ng mga beef. And here, in Arabic, no, we call it kurban. Ayan. And then, yearly kasi, namimigay tayo, no? Not only kasi that it is being done by by Muslim communities, but also, ang nakakatuwa kasi, mayroon din po na mga gagawin po na may mga ginagawa din po ang certain groups, ayan, certain companies na namimigay din po, no, ng kanilang mga sinashare, ayan, mashallah, na mga beef, ayun. So, we are very, very happy, no, kahit papano, sa ating community, nakakapagbigay din tayo, nakakapag-share din tayo. So, I think, anytime na nandyan ang ating butihing kasama, ayun, si Sir Khalil Dimangadap, ayun, from the Harmony and Wisdom Foundation. He is actually the current Vice President of the HWF Foundation. Ayan, magandang gabi po and welcome sa ating programa ng Salam po. Radio. Princess Habiba po ito. Hello, sir.
11: Naririnig na po ako.
8: Yes, sir. Am I audible, Sir Khalil?
11: Paumanin po at hindi maganda yung signal.
8: Ayan, so... Hindi po ba ako marinig, sir? Hindi po ba ako marinig? Sir Khalil, hindi po ba ako marinig?
11: Nawawala po.
8: Alright, so sa ganitong stance po, nawawala pa rin po ba? Nawawala rin po ba? Hindi pa rin po ba ako...
11: Nawawala po, nawawala. Naririnig po ba ako?
8: Yes sir, loud and clear actually, loud okay. And clear po. Okay.
11: Magandang gabi po sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi sa milyong-milyong tagapakinig.

0: Alright, so siguro, ano natin, no? Yung beat natin, ibaba na lang natin, Ma'am Joy, ayan. Alright, yes, so,
1: magandang gabi po sa lahat ng sa milyong-milyong tagapakinig po ng Radyo ng Bayan. Assalamualaikum warahmatullahi Eid al-Adha al-Mubarak.
0: Yes sir, Eid Mubarak din po sa inyong lahat dyan. Sir, nako, nalaman po natin, umabot po sa ating himpilan ang ginawa po ninyong programa, no? Ito yung kurban sharing, ito yung beef sharing po na ginagawa natin. And accordingly, yearly po natin ito ginagawa. Mamaya, susubukan natin ipakita yung mga pictures din po na nakuha natin. Well, this with this po, no, gaano po ba Sir Khalil kahalaga yung slaughtering o pagkatay ng baka dito sa ating bansa? Yung iba po, kambing yung ginagamit. Pero gaano po ba kahalaga itong pagkatay na ito?
1: Opo. Okay. Ay, hindi, wala po akong marinig.

0: Magandang gabi po sa lahat. Ang ating paksa po ay tungkol po sa beef shearing in celebration ng Eid al-Adha. Ito po ay mahalaga dahil ito pong beef shearing mula po ito sa paggunita sa Prophet Abraham na dahil sa kanyang pagsunod sa kanyang napanaginipan na utos sa kanya ng Diyos na lumika, ang Allah, kanyang napanaginipan na kanyang iaalay sa pamamagitan ng pagkatay o pagsakripisyo sa kanyang anak. Siya ay tumalima kasama ng kanyang anak na si Ismail. Ay nung kanyang kakatay na yung kanyang anak, ito ay napalitan ng isang pagkukuwento ay tupa. So mula noon ay bilang paggunita sa araw na yon, lahat ng Muslim sa buong mundo yung may kakayanan ay kinakailangan na mag-alay sa pamamagitan ng pagkatay ng hayop, kundi man kambing, tupa ay baka. So dito po sa Pilipinas, ang isa lang po sa mga grupo ang Harmony and Wisdom Foundation sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo ay nag-share po ng nitong beef o yung karne ng baka, hindi lamang po sa mga kamusliman kundi po sa mga kapatid natin na non-Muslim. Subukan
1: yes.
0: Ko pong ipa-loud speaker. No?
1: Yes, sir.
0: Putulin
1: yes.
0: Yung,
1: all right, so sir, yes, no. With this, no, sa taon ngayon, saan po tayo namigay naman ng ating mga beef sharing?

0: Hello po.
1: Alright, sige. Anyway, balikan natin si Sir. Baka humanap lang siya ng magandang pwesto. It's now 7:57. Babalikan po natin si Sir Khalil Dimangadap na ang Vice President ng HWF Incorporated. Magbabalik po ang Salam Radio. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Alright, nagbabalik po ang ating programang Salam Radio. Ayan, syempre dito lang yan sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, thank you, syempre sa ating Presidential Communications Office and of course sa ating Radyo Pilipinas. And with this, kasama pa rin po natin ang ating butihing Vice President ng Harmony and Wisdom Foundation Incorporated, Sir Khalil Dimangadap. Assalamu alaikum, sir. Good evening po ulit.
10: Alaykum salam. Tuloy ko po kanina kung saan namigay ang Harmony and Wisdom Foundation sa pagtulungan ng iba't ibang partners natin tulad ng ICAD Foundation, ang United Kingdom group na nandito sila ngayon sa Pilipinas, at ang Salam Police, ang Philippine Coast Guard, University of the Philippines, at iba pang mga partners ng Harmony and Wisdom Foundation. Namigay po tayo, nag-slaughter tayo ng mga baka sa Marawi City, sa Lanao Norte. At ang partner po natin na ICAD Foundation, 90 heads ng cow na kanilang na-slaughter po sa Zamboanga City. So dito sa Metro Manila, namigay tayo dito noong pong Edil Adha, namigay tayo sa Kulyat.
1: Hello, sir? Alright, sige, tawagan lang natin ulit. I think nawala lang.
11: Tawagan natin ulit. Pindutin ko lang.
1: Tikan lang natin si Sir Kali, ayun, nawala lang, no? Technical pa rin. But anyway, maraming salamat. Ayun, kung ating matatandaan, sinabi sa atin ni Sir Khalil, no? Na nasa 90 heads of cows ang na-slaughter, no? Through the partnership with the ICAD. Nandiyan din po ang Salang Police. Of course, pinapangunahan din to ng ating mga kasamahan from Harmony. Ayan, sir, ayan, I think you're already back again. Sorry po, naputol po tayo kanina.
10: Yes po, naputol kanina. Ipagpatuloy ko, no? Dito ho sa Metro Manila, namigay din po ang Harmony and Wisdom Foundation sa pakikipagtulungan natin, coordination natin ng Salam Police. At isa po sa na-identify natin na beneficiaries, ang Barangay Kulyat, 300 pamilya na Muslim at Kristiyano na nabahagian natin ng ating beef shearing. So, sa pakipagtulungan po ng Barangay Kulyat sa pangunguna ng kanilang magiting na barangay chairman na si Nanay Bebang, si Cristina Bernardino, ang barangay chairman ng Barangay Kulyat at ang Salam Police sa pangunguna ni Colonel Alican Yusuf ng Salam Police.
1: Ayun, mashallah. So talagang napakalawak din po ng naging outreach po na ginagawa po ng HWF. With this, sir, no, bakit daw po through the HWF at ng inyong mga partners, bakit daw po ninyo ginagawa ito that yearly you are doing this beef sharing? Like ako, maalala ko dito, sir, no, parang ever since that I started here in Metro Manila, like PTV days pa, sabi ko nga parang 10 years ago, no, talagang nandiyan na po ang inyong grupo na umaalalay at in partner with our communities here in Metro Manila. Bakit po yearly ay ginagawa po natin ito? What's the inspiration po behind this very warmful project?
10: Yeah. Ginagawa po natin ito taon-taon. Ang Harmony and Wisdom Foundation nagsimula po noong 2019. Kung maalala mo ay nasimulan natin ng 300 bags na mga beef. Nakapamigay tayo sa pakikipagtulungan ng local government ng San Juan, no? That time ay panahon ni Mayor Gia Gomez, at naipagpatuloy natin hanggang ngayon sa pangunguna ng ating butihing Mayor Francis Zamora. At ito po ay ginagawa natin bilang paggunita. Ang inilaga ay yan ay paggunita kay Prophet Abraham, kung saan kanyang inialay yung kanyang anak na si Ibrahim, na dahil kanyang napanaginipan na kailangan niyang ialay sa pamamagitan ng pagkatay sa kanyang anak. At sa kanyang pagtalima sa panaginip na utos ng Allah ay napalitan yung kanyang anak na buong akala niya ay kanya ng nakatay, yung kanyang anak ay napalitan ng tupa. So bilang paggunita nito, lahat ng Muslim sa buong mundo taon-taon tuwing sasapit ang Eid al-Adha ay yung may kakayanan kailangan mag-alay ng hayop, kundi man tupa, kambing, ay baka kailangan na magkatay, at ang karne nito ay ipinapamahagi natin sa hindi lamang sa ating mga kamag-anak, ating mga kapitbahay. Yung ating mga kapitbahay ay wala hong distinction kung kapitbahay mo ay non-Muslim. Ayun. Yan po ay bibigyan natin. Very significant po ito dahil noong pong namigay tayo sa kulit, akin pong pinaliwanag na sa paggunita nito ay makikita natin na anumang relihiyon natin, as long as you belong to the Abrahamic religion, Christianity man, Judaism o ang Muslim, yan po ay galing sa tinatawag na Abrahamic religion. Yan ay iisa lang yung ating pinanggalingan, at ito yung paggunita ng na-experience ni Prophet Abraham, kung saan sa pamamagitan ng mga pagsukat na sinukat ng Allah, yung tibay ng pananampalataya ni Prophet Abraham at ang kanyang asawa na si Hajar, ang nanay ni Ibrahim.
1: Mashallah. Ayan, well said with that, sir, no, with the brief background, no, kung bakit nga ba ganun kahalaga na lang para sa atin, no, ng mga Muslims ang pagkatay, you know, ng hayop, especially ang kung anong present sa atin. Kung sa Saudi eh merong camel, dito naman sa atin meron tayong options na baka or yung kambing. Ayan. Pero sir, with this, no, since na-mention natin that you've been doing this for how many years na rin po, no, ano yung nakikita natin dito na expectation natin from our community? Are we looking forward for more partnership or to inspire more people, especially the Muslim community, to do these things na makibahagi sa beef slaughtering, magmahalan with our kapwa, mamigay? Sabi nga natin, itong beef sharing na to, it's not limited to the Muslim communities, but also even to our non-Muslim neighbors.
10: Yes, yes. Itong programang ito na ating nasimulan, no, bago kami ay mayroon ng mga grupo na gumagawa nito. Mas nauna po yung partner natin na ICAD Foundation. Bagamat dito sa Pilipinas ay hindi masyadong popular, sa ibang bansa, sa mga ibang bansa, lalo na sa mga Arab countries, ay talagang ito ay kanilang ginagawa. Itong programa po na ito na pagbabahagi ng karne, hindi lamang po ito simpleng pamamahagi ng biyaya, kundi ito po ay isang makabuluhang pagpapakita ng ating pagkakaisa, pagkakapatiran at pagtulungan sa ating komunidad. Maipapakita natin yung pagtutulungan, at ito ay nagsisilbing paalaala na sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, pagbabahaginan, na papalakas natin yung ating samahan, na maipakita natin yung tunay na diwa ng malasakit at serbisyo sa isa't isa.
1: Ayun, mashallah. And with this, sir, di mangadap, sino po ang mga nais din po natin pasalamatan before we let you go? Syempre, napakarami po ng ating partners at napakalawak ng ating mga pinagserbisyuhan for this year. Na-mention nyo po, may Zamboanga, Lanao del Norte, Lanao del Sur, lalo na dito sa NCR. Go ahead, sir.
10: Yeah. Unang-una po, maaaring hindi nakikinig pero baka yung kanyang may bahay, aming president ng Harmony and Wisdom Foundation, si Attorney Shahana Abdulwahid, at ang lahat ng ang mga board of director, isa po sa board of director namin si Noruddin Mirato, nandoon sila sa Marawi City ngayon, 33 baka na kanilang kinatay, nakapamigay sila ng around 500 bags dahil yung ibang mga baka ay ipinabigay sa iba't ibang bayan. So nandoon po si Dr. Abdul Hamid, ang advisor ng Harmony and Wisdom Foundation, at yung nandoon din po yung mga guro ng Fountain International School. So pinapasalamatan po natin ang pamahalaan na ang provincial government po ng Lanao Norte, si Governor Khalid Dimaporo, at ang mag-asawang Abdullah Dimaporo at Congressman Anging Dimaporo. Matagal na po natin silang partner tuwing ganito po na Eid al-Adha ay sila po ay nagka-counterfeit na nag-provide din po sila ng baka na kinakatay, na pinapamahagi naman po sa probinsya ng Lanao Norte. Pinapasalamatan din po natin ng iHealth Foundation ng United Kingdom, na sila po ay pumarito sa ating bansa sa pangungunan ni Miss Asudi at si Pathy. Yung mga kanilang mga kasamaan, sila Mariam, si Latifa, si Shahin, Asudi Shahin, yung kanilang pinuno. Yung kapartner natin na Salam Police, na after namin mamigay sa Barangay Kulyat, pumunta naman sila sa isang barangay sa Manila at namigay din sila doon ng 100 bags na baka. Ang barangay officials po ng Kulyat, at of course yung ibang partner ng Harmony and Wisdom Foundation, ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Custom po, Bureau of Immigration, nakapartner na rin po natin sila, na mahagi din po ang Harmony and Wisdom Foundation. 100 bags po, taon-taon po ang binibigay natin sa Bureau of Customs sa pakikipagtulungan ng Philippine Customs Muslim Association, kung saan ang inyong lingkod ang siyang national president. Ngayong taon po, yung 100 bags na 300 kilos na beef ay lulutuin po ng taga Bureau of Customs upang ipamahagi natin sa mga nasunugan sa Parola compound na napanood nyo naman sa TV. Napakalawak nung nangyaring sunog sa Parola compound ng lungsod ng Maynila. So yung pong 100 bags na para sana sa mga taga Bureau of Customs ay kanilang ipamamahagi na doon sa mga nasunugan sa Barangay Parola compound. So pinapasalamatan din po natin ang pamahalaang bayan ng San Juan sa pangunguna ni Mayor Francis Zamora, nakapartner na rin po ng Harmony and Wisdom Foundation. And of course po, ang National Commission on Muslim Filipino NCR, National Capital Region, sa pakikipagtulungan po nila sa Harmony and Wisdom Foundation, namigay din po sila ng beef mula sa Harmony sa mga person with this deprived of liberty sa National Bilibid Prison.
1: All right, nako, nawala po, nawala, naputol na naman ang ating kasamahan. All right. So ayun, nawala lang, no? Pero susubukan natin na makasama siya ulit. Ayan. So but anyway, maraming salamat to Sir Khalil. Ayan. So ayun. Thank you. Nako, napakarami, nakakatuwa lang that malaman natin that we are here, and of course the program also is of this foundation have been going, no, about a decade now, and napakarami din po ng mga natulungan, napakarami din ng mga nabigyan tulad no, talagang naglalakbay sila, and we're very very happy with that kind of inspiration. Maraming salamat. Anyway, sa lahat po ng ating mga nakasama for tonight. Ayun. So, syempre, thank you din po sa lahat ng mga nakatutok sa atin na syempre, live na live dito sa ating programang Salam Radio. Ayan, andyan sina ang ating mga kasamahan from Iligan City rin. Thank you po. Maraming salamat at magandang gabi. Bayani Mananghaya, Ray Ripalda, Rodolfo Largo, Adelaida Roldan. Ay, syempre, kay Professor Rodolfo pala ng PUP Maine. Ayun. So, sa ating mga estudyante rin po, bukas na may mga pasok. Nako, ingat po. Nako, pati ako damay din dito. Wala po muna tayong pasok, shift to online classes dahil po sa mararamdaman natin na init ng panahon. That's gonna be about 43 to 44 degrees Celsius. Nako, grabe ang taas ang init. So, maraming salamat again sa nakasama natin kay Sir Khalil Dimangada, pang ating Vice President ng HWF Incorporated. At sa lahat ng ating mga nakasama for tonight, syempre, thank you sa ating mga angels. Ayan. Ang ating tech engineers Matet Sigovia and Ma'am Joy Timidan. Oy, thank you ah. Nako, talagang napalaban na naman si Namats at saka si Sir Ice, no, sa ating phone call for tonight. And of course, sa ating mga executive producers Sir Ice Adan and Ma'am Jamie Quinto. Thank you so much. Inshallah, happy weekend po. Kita-kita po tayo muli next week for another season talaga. Episode na naman. Episode po, ayun. Pero pwede na rin season, no? Kasi sa Islam, when Idul Adha is done, that's gonna be the new year after that, no? So, magsisilbi na naman to na panibagong taon sa atin na as Muslims. And of course, to all the Muslims performed their Hajj Mabrur. Ako, pauwi na sila. Huwag niyo pong kalimutan ng aming mga dates. Ayun, mga pabango. Ganun, no? Talagang nagparinig. Hindi na ako mag-mention. Baka masyadong humaba ang ating listahan. But anyway, kidding aside, Hajj Mabrur, and alhamdulillah for a very successful Hajj 2026 again for the Muslim pilgrimage under the Philippine delegation, and that's through the National Commission on Muslim Filipinos. Inshallah, kita-kita po muli tayo next week. In behalf of my partner Nords Magindanao, ako po ang inyong lingkod, Princess Habiba Saripaw Dax, saying Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
7: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Music and memories. Music and memories.
12: Light the corners of my
14: eyes. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.